0: ekitongole ekigatta abako ebitongole ebikunganya zaka nebirabirirawo nokunganya waka okaf in Nigeria era nga chairman wacho ye engineer Muhammad Lawal Maidochi chairman wa Sokoto State ekiyambye nnyo okulaba nti dawa kuzaka oba ensomesa kuzaka esobodde okubeera nti eri consistent obeeri ya mujirano atenga etambulya mu direction etegerekeka nti niswabu baina zanjawulo okusinzira ku bantu baina state federal government buli state ina government yayo n'abavu bayo n'abagagga bayo ne practice best practices sigala zikola ki zezimu watu wazude twasanze abakatisina state aba Nigeria nga bakunganya $4 million nya ezazaka $4 million ninge $1 million nya 90% kwezo million nya kumpi million zatu na mitwalo nkaga mwe tano nga zivudde mbya bulimi
1: bava mu kitundu kya
0: bulimi akitegeza nti abo gye bava amaanyi
1: bagavudde ku bantu abasookerwako
0: so ng'olaba nti amaanyi bagateeka mukunganya zaka okujijja mu kintu nabo kibalaba ekiyimirizaawo state yabwe so nabalala kati bw'okimanya ekyo n'ofuna n'omanya engeri gye bakikolamu kikuyamba nga tonda bakugenda eri kkopa bazungu we ebiseera ebisinga ebintu byabairwabyo yabazungu birungi naye babikoledde ebbanga ekyokulabirako Malaysia mu ssaza lye Kedah yeringa state engundiivu enkadde Malaysia bamaze emyaka 3-5 nga bakunganya zaka nga bakosa institution emyaka 3-5 even basinga na America ensinga America obukulu kuba America ya myaka 2-5 ze yakamalawo nga America nora gendi fetumaze emyaka 3-5 tuli kwekyo so kati bujja n'omukopa directly oga nti kyakola kyenkola oyinza okubanga okoze kirungi naye nga ate kiyinza obutakutambulira bulungi naye bwojja n'okoppa ebitandikirwako kikuyamba okuba nti otambula
1: allright kikumi musanvu katonyeza mwenda pale FM kwetuli twagala okwebaza nti bukyawuliriza ndi watoze kalungi ya Musafandi ne Dr. Mzadamungo CEO House of Zaka and Work for Uganda kakati twagala tutunuulireko ebimu ku byabaddemu kwe kuba nti nno enkozesa ya tekinologiya n'enkuŋŋanya ya zaka wamu n'okugigaba abantu yinza basigira kifaananyi ki ensi weetambudde ne zaka
0: ensi weetambudde ne zaka mu nkola ya tekinologiya wawanvu olugendo luwanvu ntandise n'ekyokulabirako ekyokubaga nti abantu 10 bw'okola sample nkitegeeza nti buli ayitawo gw'oyita n'ogezesa tomala bateekateeka nti manyiseka kalungi ajje n'oli ajje kati kambala amasimu ge balina oba biased kuba oyise bw'omanyi nti bazirina negenda mu park abantu nga bangi balanira taxi okuba olugo ogambe nti abali wano mwenna of course nga bakimanyi kyogenda okukola ayina essimu eya smartphone awanika omukono ojja genda okulaba nti abantu kumpi 10 bonna bawanika omukono nti bazirina ekyo kitegeeza nti tekinologi nga tekinologi atambudde abantu bamutegedde era ali mu bulamu bw'abantu omuntu okuba nga talina data abanga omuntu atambudde nga talina driving permit nga avuga emmotoka kuba obudde bonna bwomanyi nti ki bakwata so omuntu atalina data essaawa zino ku ssimu oba nkugereza abanga atalina tiketi ya musolo guli ogw'omutwe ogwedda ogw'emisinde ogwo ogw'okugoba abantu abanga atambudde nga talina tiketi ya musolo era oli bw'azuukuka nga data yaweddeko ekiro nga talina mobile mana agulaawo ngaali ku kitanda kye era omulaba ngaayakola ki ngaayaayana kitegeeza nti tekinologi ali mu bulamu bw'abantu era abantu bamunyiikiddemu nnyo era atambuza ebintu bingi nkuwa ekyokulabirako oli omuntu okufuna passport ya Uganda wasimbanga layini n'omala n'ebbanga ng'otuuyana leeta olupapula luli bakusayiningire wagenda ewa DC genda ewoono naye essaawa zino ogenda wali ne bateekamu ekigalo kwi n'oteekamu baleeta nnini yo nebateekamu nini neereeta ne jajjaawo azaala maama wo kuba baabikujjako genda ku airport essaawa zino nti oteekawo eriiso kamera neekuba mu bwete nebawa information ku nsi ezikuze oba ezikyakula kitegeeza nti tekinologi ayamba mu security y'obulamu bw'abantu ba

0: kuchukua simu kati nzimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana hub mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyarala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دعا الأفام الكل اليوم
3: Chwede, ite chikakasibwa. Kuromo kaka ngene kuzomu zikumi Oktoba. Wamane sani ngene kuzomu zikumi na rumu. Fongi za kukule, wapalo of Africa Radio. Wajiwa kaka uwo. Pakura kula nyati, liku sengali na mabega. Kumulondi guno, tukenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ige nunde yonko keyo mulembe. Ikikereza, ukurundi mbuse zorulio. Wamane ente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukulima nukurunda, ukulime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuliwa kubira kukale house. Ukulina na Uganda Museum, ukutani kanisa wabilizo kumacha, paka kaungeze, abu some sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uwa magizi, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidarabi nje, nkugambia chuede, fungiza tukulini Pearl of Africa Radio, tu ingili na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tano bili, kuminemu, kumi, kuminabili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV One. Woman Mehmet Events. Ochawulisa. Program. Full time sports. Ibya mizenye bimarayo. Ngatuli woman abukuko. Mkutunurida. Woman okwakinenye bya mizenyo. Time sports. If you miss any of my hero, it would be a miss any of your car. Full time sports.
4: Full time sport iba bya mizanye bimalira yo dala edachika zino zili nyeza kaita kusawa omusambu kansubire abantu atena wetoberanga bali obweda bwana ali bayogerako ebyo okulya eh hey.
5: Ye manyi mubadde wano nesozi nga musajja mugamba ne gosibo tugamba nti ko bofunye kabira ko ne munno nyo muntu wabavudde ya kabira kawantu ate Ozo politics yajja nemo biwa kulya ya tuka yo politics.
4: Amani rwa chinsirekele de.
6: Mbaka mika bapantu kuyamba ko abantu katubagambye dala ali ne Jafari nti abantu nakuzomwezi nga 12 omwezi okujja mwezi gwa September.
4: Yes.
6: Muje yetu yambe ku muganda fe posiano rwa kataka mafu mafu. Posiano rwa kataka amaze banga lya miaka 2 mwetano ngavuge moloka zempaka. Tochili amazi magali nti mu byoku wangula byonagenze masno kubira nti abi wangude. Ikana kantu kanti de kuliko diwaswa osimani chintegeza kanti de kuliko di posano wakataka miaka 2-5 yomuku bazanyi bemoro kwa wabuzi moro kaze mpaka aba wangu di atini baba ine consistency aba kumi omukururo kakati nechiri uo taina motoka ya ujanti asoporo kuwangu ya mwa bantube na atuwa echanye cha sprint mtu kendo kubela nga tumuyambila kukule moto kaye So na kuzo mwezi nga 12 mwelo kaziri kumutu wa rugumu ogwensimbi mwje tuwagire posti ya nuru wakataka mafu mafu Nga tubo tunyumire mwolo kazi mpaka bavuzi ibo na
5: Garuga. Turi Garuga.
6: Turi Garuga.
5: Turi Garuga.
6: Tugenda wa Garuga. Mwolo kegenda kaba mujetu wagire posiano wakataka. Mfacho kujaguza wakujaguza. Ogama nti posiano webale kugula mwolo. Kamanya anaka gamba kaya yogede. Nakana nti abantubaga la basi manga bagenze. Wagizi bangi mujemu nsime. Wagizi bangi mujemu nsime nga andi mulamu. Mujetu sime posiano wakataka nga mulamu.
5: By the way yomuku wasaji abade consistent na dao moto kazi mpaka. Ligade siku moto kaji abade avuga. Kubanga yomuku wafuka ndoze yomuku wasaji avuze moto keyo. Nenga ati watu haba musinga kumoto karina jana haba fuganya na haba kuba. Mumoto keye mbambu.
6: Musotai.
5: Musota. Akuita musota katio musota. Echama zima ibitu use. Ntie ngo muntu. Haba siwe nubadua manya agenda kuhumure moto kufuge moto kaze mpaka. Haba gamba ye wari acha asobola ni katio buzibu. Haba sajia bagule moto ka. Kakati na yeye tage moto kegendo kukuba haba sajia
7: abo. Habi itabiuma.
5: Habiuma. So kati mbunu mkwata ni kada, rata ni kina mundi na honga tunonya kwa kasente, ni ya kasente kwa tekamala, moto kaya bay, tuwe tagira dana nisente. So kati, te, ingeri jabade muko moto kaze mpaka nga azivuga, kwe kusala waba tegikere sprint. Siku jaku sonda mwuso nisente za moto ka, wabula noku nyumire moto kaze mpaka. Mujie murabi ku moto kaze mpaka, atene mu muyambi kukubange moto ketuka. Bino mbibaga ama, mbibaga bila kupare FM. Oyo musajja nafune motoka.
6: Bana amuria.
5: Muna amuria.
6: I know mutima.
5: Obaye motoka yempaka yesi kuvuga ati motoka ya manyi.
6: I know mutima. Wobula
5: lo mutima. O mutima kuvuga motoka zempaka.
6: I know mutima. I know mutima. Yoposan rwakataka bibenno nakuzo mwezi abiri September fina Garuga. Gadunye nalabiye ko kumuchala o linganja kweske kajani ali bange batero kumbelia mu buddu eno chado ndo ku mpira mulamu kazi na ganti wacho mupira kwa fe mu butunze mwa yutunze kulio gwabu we kula chado ndo mpira agula mugule ali
5: manyi tira kubisa manyi chado ndo amalo kuwangwe mupira waka yakuba buwe kula ebyali omwabiraba egosa ripire
6: ku takirizi bwanga buwe kula
5: buwe kula yeba amukuba ebyadala na ye aine mbera gi ateka omayisozi tasora kugenda aluwo lete rutalu oriwe kampalo genda aluwa te kuleta
7: tumanyi buli
5: kondo tumanyi buli kondo buliyo tumanyi na ogenda kudukira ebintu ebalita abaze nyampita jama sasa gabuganda tubiyegendereze nnyo omanyi waliwo ebintu nga bya mupira nga bigenda kukuma mu kisaawe nitukireka nti ekyo kya mupira tukirese naye engeri embera abasajja abo gye baateekawo naddala ate nga bakulembeze omukulembeze kuba yasumulula olutalo ekikonde bira kuba gwakago bwe kuti abusi yavana mu VIP tetwategera engeri gyayingira mu kisaawe naba situra disaba tegera omusajja twamugenda mulaba ali ku musajja ali mumukuba bikonde naye nga naizi mani ali eyi kirasha kiri eno naye nga kiri eno nadda kikasegezi mu seconds ngekikonde kitabuse kwate mutubya ate mukoze mutya ebyomupiira tubirekenga bya mupiira ku kisaawe ndisozo mutu singana akusanga nga tuli ku kisaawe najja nakukyokoza hoberere dembe ryokwerwanako naye guli kubadde mupiira dakika kyenda kuba tubadde tubiraba mupiira ne mupiira guli mu TV gwa Bungereza
6: mani bajugwe tibarwanye
5: tibarwanye omusajja najja nagaba penalty Nuka nechi tufu na TV ne, iyo mpiro kune mu TV ne.
6: Ila barua na bali jentina kati baga kawawe waga kumba. Kumba yewe nyo zubi aise. Kwa zenga mikambwe.
5: Shaka kati, nakachika kakule mbira masaza. Nukuka ino kwebe ni na muku kubibone rezo. Iba gabira abantu abali tefujo kubisawe. Na je, utuna gemu ya abudu, necha dondo. Emuwa yuwe nitenyo vyesa sura kubanga ngendamu. Chado na maro kubanga.
6: Chado na liye kuagara baba.
5: Chado na maro kubangula.
6: Buwekula.
5: Ngogo mpira kwa budu kwa ino kubanga.
6: Nihata nikechi. Umanyi, mchado, jinajaga deko. Basa ambagu, nga wabala
5: gudako.
6: Bani basa ambagu, the first half. Nga bogela kugwa busuju.
5: Kugwa busuju. Kadera. Umanyi.
6: Mwanda hata wakala chado.
7: Echisoka bintu biyali mpiro.
6: Ayo, mga mnyogere kwa njisimu.
5: Echa mpira chiribwe chiti. Nje mpira bali bagwagala era bakule byo mpira nibi bafundisa obone okusa nibaguchima tetujja genda mu bibi ebitali bya mupira ebyabakyala ku TikTok nti mupira gwaffe bagutunze bundi nayewe wali mu kaseera kano okuba otunula ekibinja bulange Abudu yes fine ya kulembedde ekibinja ekyo naye ngaolwokusatu yennyini asobola okuba nga afuluma ekibinja ekyo tisinga emipiira ebiri agikuba muddu bamuggyayo waggulu ne Abudu yeetaaga okuba ng'agenda ng'akulembeddeso tasobola kumala gatunda mupiira ng'akimanyi
6: nayeanki kinagambyeko nti olwa abakugu newabeerawo n'abantu olinaafuna essimu ye oba muni namutunuzaamu esange bajja okwogera tubalaba binanenjagakoli ku bikonde kati osiŋgano ebandi ngaalina passion ayagala naye nga ekyayogera si
7: kituufuemuli ku mutima
6: naye nga ekyayogera si kituufu
7: nagwe omanyi okukubira ewaka
6: nti bakubyekirina
5: ekyali ku busiro nga
6: basaba kyaggwe
5: bawo nti omukulu bamugobe esaza liganye
6: kyaggwe omutindo gweriko teyina gwesobola kugobya kyaggwe buli omu ojjamukuba lanagikwatako gwayogera ebyo kyaggwe weba yakubye nga yesinga okuba kufa mu masaza ga buganda ekiggwe byomutendesi nga negwe ekubyemu ziro nida ate abantu bamasaza nabo babeeremuko gwotimugoga nti asen ekubye
7: naddala
6: kapyesigira kuba aseno gwalaba bagoba ateta
7: naddalaatetabamugoba
6: bagamba nti atukubye
5: atusimbuddu
7: fomu gyebaddeko yonna nga kyaddondo ono abadde atagalatagala n'amaliri ge kyaddondo yajjawo amaanyi
5: agakubamupiira ewakasozi yakuba omupiira gwabugegola
6: kyaddondo
5: alina loseemu
6: mumpira gyamasaanera
7: mubona bokuba nakuba
6: buddyabukubako dda era mumanyi
5: era babaddewo embiranyi wakati wa buddu nekyaddundu
7: eno sizoni
6: getwogerakoabantu
7: okuwaaaaaaaaa
5: kyaddondo ne buddu
7: nayegwe koki wa buddu otuuza otya
5: omusajja basonda mukyasiwaka namukimako akabonero
7: naye gwebuddu oyagala okuyitawo ewaka okyusa otya abasambi batano ababadde tebasamba
5: tactics za mutendesi ye yalesa abasambi ku kisawe akimanyi basuubira nti basobola okukolaki okuwabula omupiira ogwo nebigaana owaga kati gadunia wayingiremu enkola eyabasajja beparasitainiyeasinamamukazi
6: obatuna spaya we obatuna katogoke nga babibugu emulumi ajae naye nga bya byayogerao bigenda kubuza abantu bivureko nogoba omusomesa nga muzigegetaliimue okitegera omusomesa yasinga
7: kwesawa zino ekiri ebuddu kigambibwa nti abasambi b'ebuddu abasinga baliwo lwa kigambo si lwa sente mbaomukulu sente kyeyabasuubiza obbawa bakivaako dda
5: sigwe gusoose kampeyini eno yennyini
7: abamukwabwe
5: bali batabuka dda
7: enyatutaliiwo
5: ebyo ebyobutawa abasambi alawensi mu masaza sigwe mulundi ogusoose bibaddewo abantu ne badduka kyabadde bulemeze timwebeera abasambi ne badduka
6: tibalinayogulire dungi ebulemezi bulyogerako
5: nekadene yenyini okimanyi ti kyaddondo waliwo ekiseera ekyatuukanga abasabi tebasasulwa sente nga kyaddondo eringa ekisipuress fc nalawensi
7: olwaleero emipiira nga ogigenda otandikaogala
6: kusaba jafari gwetuwa ku bulemezi gaba bali ate kwebali bawuliriza aba bulemezi
7: obuddu agenda kuba ekyaziza abasajja be buwekula wali ku kitovu sports arena webamukubidde omupiira oguwedde wa kyaddondo
6: tebuwekula ayagala ali ku bulamu nga weyogedde wano nti guno waguluzinga
7: ali kale
5: bwmanaja wabwekula yawona
7: Mboba mkoba nyo.
5: Kuwa mbo msajia. Uwe nino sasa ya suiti wakusa musako mbibati.
7: Dara mbo toro dawa.
5: Dara mbo toro dawa.
7: Dara we. Agamuka gamu ya toro lao.
5: Agamuka ya sigari gamu jayo mbali. Itagaina jegamu kwa
7: lana. Tuya liku kamila.
5: Just itagaina. Baga mbambu mbu no kuzimba waneriso no mumu. Katoliwe ya liyamu sika bata. Na mutomera.
6: Chukua bana hapa gamba atia. Mbumba emishu zani nini.
5: Mbaya mbake musi. Mbake musi.
7: Asingo.
6: Masaza ago na kweta timu musupa neka timu biafuru kabiachuka
7: wale uli dekonti wali uo omukenyi atasi ula
5: Bandu kabudusa ita mani ya ita
7: mbela ee chindusu omukenyi atasi ula
6: wala mbote uyandu kwanu
7: mbela utamuka mwetu
6: tumaya mkwenye mbele jai chida
7: oruma roko la amalili nebutambala roda mdressing room ya gamba wani abo mubagambe bala asigwemba de manja ufuno mtende somla la abongere
6: obanga wazanyi ba Uganda ababi kwenye nabe kuzito na mugenze Japan wa mugenze Bungereza
7: atai maokota abajako baba samba bana fabe busiro wali kusaza stadium ebuwama wagendo bera busiro roda mpaka alinga yazivamu
6: si alinga
5: yavamu
6: leka kumwa subi
7: mwete muru wazanga ko
6: kumwa subi
5: sasa kujita
6: kumwa subi mulikachi manyiri mulikachi manyiri ti yavama ilisu ni jaiti kike
7: aya obugerere bajako baba samba maogola maogole eno izezimu kutimwe zisingo bera motivated neba sanga bugerere ewaka bade takoze bulungi
5: sivile bugerere
7: jari mpire satu
5: nebuna ta satu kuba bugerere waka
7: kakati no bali bagenda kuba basamba sese bali Kosovo playground ya Kasana
6: abali nsua
7: abali anaka bali bagenda kuba basamba sese
6: abava mwida
7: echo chongo
5: ugetoka ko jacheze
7: mechi mechi
6: mechi kamani baba wako kweli zakani ndani badanga kasonye weddeko bana tani kila wakati
7: wali mkuru ya wali na balala ka wauli danga ngamba bano omanya basambira ke mijera then bano baje kuba basamba kuvuma
5: leo chiba manyi kidwa kecho
7: maina bonero
5: kubira sima ulire
7: sumu suzo ne wende ba kuba
5: budu sima ulire sima ulire bano timo kwepikane egwa
7: bano bajja kuba basamba buvuma buvuma nayo mpira agwetaga eche kibinja mujja kiwulira then chadondo abajja kuba basamba banafa abe busuju ko wali ku Santana playgrounds ewampewo chadondo akuno kuno kubaita payback sawa ya revenge
6: gumusiga za muchintu
7: gumusiga za muchintu
5: olukukula
6: okubatiga
5: nga yachiva
7: ntara wali yes then ompiro kuna asemba yolo nako olwalero je tuita the big one
6: bagwa derefali cho gwa chadondo maika chadondo chadondo tunondo kuza bali efali Noko was a very Anyaguli Mogwacha don't.
5: I work a particular number. What's the Grand Pira Minister? We are doing Yadia Zed, Yadia Zanyan.
7: Badibasam,
5: Bufuma, eh, Sajaka Bengo.
7: Cutting Kankuli, Kabadi. Cutting Kankuli, but the Obi Mukita.
6: But the Sandro?
7: What it was Santa,
6: I was trying to go back over and one pill. In the Milaita Yomu.
7: Aha,
6: you can pity. Misa chisema kula neona debo muwada mku nyingi. Mugende mula wa mpilo guwabana mbazi muamani.
7: Ali mulia nyama.
6: Ali mulia nyama nganda gendo wa mpilo. Kwa denono minafe. Na mula bila kuzi na bila kubichi bambi. Ala nisewa.
5: Sajyo mpila.
7: Wama mraba ko abere yonga agamba goli agenda kuba abere angoli ya tuwa timu enyezo no kuwangula wadika mbina kuta tokawa do
5: rani sebra chini mfuwa kuza
7: chene Uganda ule mwa
5: kuna prediction nisi gana
7: kukula kukula
6: mbanjwala abikumi kujimia mpila kwa chadu tena dukune kweta aganyo wana nebo musisi George Zambari. Zambari mje mwagire chadono.
7: Zambari na sembe. Yako miyo.
6: Yajako na bawe basa.
5: Basa na ye.
7: Mbona. Mbari mpiri ya mbona. Mbari soro zamwe mituwala.
6: Basa yoyoka. Basa yoyoka nyo.
7: Yanasozi.
6: Ya wewe
7: mpimu njimba. Bae mpipa chadono.
6: Basa yoyoka nyo.
5: Mwene mwakunganya mwene mwakote basa.
6: Abaye mwari ya.
5: Mwene
7: Ate wali wabaka
6: bali imba.
7: Mbabamu basi banga mtuwaro mtuwaro na inga tezuwela. Nga kabanda.
6: Teni chibi inga kuteka sente mbasa. Katelenga umuende. Badaba wakis mara uzanti mufunye nyingi.
5: Aha. Basa ya wawukanyo. Bae mpi mwuri imba nyo.
7: Na uli na kechivozi. Mbomusajja. Yabale mtuwaro aga. Nenga buwaro kumiru kumi.
6: Mbupia.
7: Mbune kujula kavwela kagurini. Abo gizine bagamba manager kuruno timu ya
6: fuwe inogenda ninga ee babaka mulimba babaka mwali wao basatu tubali basatu
5: nenda onse choko
7: ya basatu
5: soze choko iga
7: kuliko ne atendo nga kuliko ne bameya
5: kuliko ne bameya bameya nabo bariko
6: bameya boti baina babaka
5: mwenaye muto kati soze bagenda kuwa mukisogwo kubiri mpira gwa kwa
6: sabu katubagambi babaka mwali wao basatu Uwachida,
5: Uwachida,
6: Uwanjuba, Uwanasa na Municipali. Ni?
5: Basa ya
7: Uwanjuba. Hata abema chindepo naba zanga la Ruirika.
5: Tiba naba kutia.
7: Ba, mulia
6: nyama. Neri, iri wa gundi. Bando gundi nji, nono ini umuchara.
5: Beti efe.
7: Efe do naru
6: ya. Tanarabika.
5: Tanarabika. Ateka beti efe.
7: Nono umuchara wawa, beti umuchara wawa.
6: Uno, ndagie. Shamimu marinde.
5: Shamimu marinde.
7: Naita naba kurabika. Kale naba.
6: Mwabu chalo wane wane wane wane.
7: Eha.
6: Haji. Haji wa mpira. Nomu mbeja. Araka senti mukaina. Timu jemu jiteke muku mani.
5: Nemi nisita wa Kampala.
6: Ha. Nemi nisita. Ewa mwana ya tali mchi. Tano. Ona jati wene kawwe mpini ya maserenge.
5: Madina.
6: Ha. Timu ndarabika. Ate omubaka wene nono o ambulance yakanya kubera ku ambulance awo kuita da mu ambulance
7: ne president na
6: yasula mu ambulance gwe ngamba omutegedde
5: ambulance tanda bakulabika
6: ku ambulance
5: okumusa to wonde ku pino
6: eh tanda labika bade mbeso lwa
5: so Chendo president chiko ugamba
7: ta president musavi na asula mu chadde
6: ya asula mu chadde
7: na eba mukubu
5: musamba president sema to ndarabika kusaza ya chadde
6: edi ya busire eri side eri Hidi msetia usiente pili kusiro. Mbozi ni nakasiro.
7: Hidi nakasiro. Kusiro.
5: Nakasiro.
7: President ya akolera.
5: Hidi akolera. Akale na kusira sura chadu.
7: Sura chadu.
6: Ni ya likura hati. Ya likura dati chadu na. Na asamu. Kwanis. Omili mjini. Yali mjini mjenja.
5: President.
6: Ata akwani ya mjau na asura mchibuga.
7: Fetu ya yana kuingira kambara.
5: Tukule.
7: Ya yana kusura.
5: Kufa mchini.
7: Akolera mchana. Chadondo baje kuba bwebato basamba banafe abe busuju then the big one eri wali ku Bishop SS stadium wali mukono ngabana fa abe chagwe abasamba abanafe abe gomba
5: game nzibu nyo gomba yatandise kupanga akoba mu kibalo ku game zisembye yoka kuba game ya wangula amu nasuru kupanga nakula kuko na malili atune kibinge ngeri je kimiride muko gadunya nabatuliriza Achagwe ye fukosi ya genda da, points ziri kumina muenda. Na ye singa gomba mkubo mpira. Gomba singa kuba chagwe mpira. Bagenda kubanga bata inze kupoints kumina muenda kuba gomba.
7: Gomba genda bera na kumina muna.
5: In fact ya jala kumina muna kumina muka genda kubira kamuko kakoka.
7: Yes.
5: Singa na mkubo mpira. Na ye gemu nzibu nyo, chagwe ye muku sazeri bade, ilira wikide daroguru nji machezo muna nezi sembi yeyo. Ilanga bakula zenti, gigamu kumasaza kasuro kubanga afuganya nyori ijeno. Na ye gomba, asuro kujana experience, na asuro kubanga achima. Echina na nchasuro kubanga achime chagwe, kainza kube ila kabonero. Na ye atine gomba, imo kweda likiri lanti, sesajia wali ili kupoise kuminemu. Singa, ulemeluro kubanga, tuwe ofuna kaonero mugie mweno kubanga, uyongira koko. Sisi nakubo mupira kwe kunenu kwa geno kubanga azanya. Atine kuri okusembayo.
7: Ato okusembayo achalira chagwe.
5: Kwesa nganti, katate chagwa aizo kuja mpilo kusemba yu rumaro kuba gomba, jena aguta. Nagawa yu wami, saja tugeze kukuota.
7: Chagwe chamutu kako sizoni yewede, ngalaga ya mkusingo. Tasobala kukiriza musajja agenda musumbu wanga iseo amuwe mukisa. Then ebibinja bobi tuwe wimiride umoto genda mu machi denai.
6: Wakulu.
7: Machi denai?
6: Ni tubali tu sabako abaine subili okuitao. Abataina wami tubatuwa.
5: Tubatuwa.
6: Ujia kubo

0: Twala miro omuntu okuyisa obulungi naddala bazaddere hamalatu ummuhu okusingira ddala maama yamuwambatira yamwetikka mu lubuto wahanan ala wahanin nga awangalira mbeera buzibu ku buzibu wafisaluhu fi amain oluvanyuma namulera namukuza namulabirira ebbanga lya myaka ebiri amuyonsa emyaka egyo omuzadde wallahi bakyusa embeera zaabwe abadde ayagala okulya obulungi ngaayagala kulya ebintu ebitategerekeka omwana n'omuyonka wayonka maama wo gweomutabani ampuliriza olwaleero ebbeere eraliyimiridde lyagwa abamu mwali nabalongo abamu nga muli balenzi waswane kato mwenna ne mumuyonka okutuusiza ddala kati olwaleero takyafaananika kati lukumaani abuulira mutabani amugamba nti owange abazadde bo bayise bulungi okusingira ddala ne maama oyo kubanga bino webiti ne webiti hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahani wafisaluhu fi amain allah yagamba nti anishkulli omuddu yandifuddeyo nanebaza neyebaza allah wali walidaika faayo era webaze ne muzaddewo muzaddewo mwebaze oluvanyuma lwokwebaza allah subhanahu wataala omuzadde faayo gyali obeerenga olongoosa gyali yamubuulira ekyokusatu wa injahadaaka ala an tushirika bima laisa laka bihi ilim fala tuti'huma wasahibuhuma fi dduniya ma'rufa yamugamba nti wa injahadaaka omuzadde waabaako waakusindiikiriza ala an tushirika bima laisa laka bihi ilim okugatta ku allah subhanahu wataala n'ekintu ekirala kyotalinaako kumanya fala tuti'huma aho tomugondera naye allah yagamba nti wasahibuhuma fi dduniya ma'rufa omuzaddewo ne waaba nga si musiraamu nga gweoli musiraamu waabanga akulagiridde embeera yakujeemera allah wakati wo ne allah tomujeemera naye webe nga nkolagana ya muzadde wakati wa muzadde na muzadde faayo gyali obeere nga omugondera bulungi nnyo nyini ddala kati lukumaani abuulira ku mutabani tiwange faayo nnyo eri abakadde abakuzaala abaana abali mu holide olunaku olwaleero kibi nnyo wallahi okubanga omuzadde yakuzaala nakulera nakuweerera olwaleero nga fees nendabirira bitabuse ng'abamu ku bazadde bammwe babatumyine sukaali gwe babawanga bazzo bakyalira ku viddi nagamba nti nakuleetera kiro ttaano eza sukaali naye woba okomawo ekiri ewaka si mbeera nyangu komawo ne kiro ebbiri so sabuuni gwe naleeta emiti esatu obanga osigazzaawo omuti guleete kubanga ekiri ewaka kitokota kati omuzadde afaanaganako bwati n'ogaana okumugondera obeera mwana si mulungi samukirize katono nnyo tubeere nga tuvaako mu kunoonya ku nsimbi z'abakama baffe.
1: Good morning, Kampala. Akijjudde Kampala. Okuwa mu kiruma lungi. Akijjudde ssanyu. Saako n'okunyumirwa.
2: Ebintu by'ogenda okuba ng'omanya ebitambula bigenda maaso mu ggwanga.
1: Amubulire nga bwebukedde.
3: Ndi waddembe losigala mu nju yange.
2: Akyali tekikkirizibwa.
3: Nga lwaki?
2: Era tuwaliyo tugenda olaba ennyumba zeggulawo essaawa nyine tugenda yi.
3: Omanyi nekyasimba okwewuunyisa. Ate akakufulu wabweru. Osibira wabweru okufulu n'omuda ne weebaka.
1: Tukubukenya ebirowoozo okuteesa. Twogerako naawe. Okuyisa n'okuwa ekibuuzibuuzo ekinyuma. Ekikutandisa olunaku.
2: Mumbejja.
3: Nze ndaba nateeseddwa okwogera olujamaika. Ya football na football jamaika.
2: Mumbejja.
3: Wanna
1: program etuli omukeeze buli kumakya Monday to Friday okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa ssatu ez'okumakya.

0: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكوية بازوكو يكو ميلا كتشوم مسلم وكتن يزمون دابا الفيم اكولا ديومو تواولي جو بروغرام اللي علم نور وكمانيا تيتانغ على تشاتم بلا فينا بروغرام يفينو وكمانيا تيتانغ على tubebaza okutugoberera naddala bali ku YouTube ku YouTube channel yaffe Pale FM Islamic channel abatugoberera ku www.palefm.org namwe tubebaza namwe abatugoberera ku Facebook yaffe Pale FM Uganda thank you very much naba TikTok Pale FM UG mwebali nnyo mwebali ddala ate mwe abatugoberera ku frequency yaffe chikumu musamu katonyeze mwenda Pal FM ate namwe abaina zi radio za fezineza kuchusa akalimika radio liwe kasembe lao mwebali nyo mwebali le dala aba uliza ba radio enu uliya ba program wenu ate mwe muli ba suso nyo sabu wachi wa Allah subhanahu wa ta'ala aba we obulungi obuyitirivu obutagambika Sheikh Abdul Qadir Kizza district kadhi wa Greater Luwero kutumideko nyo ni wankuwa doi nyo kosefu kosefu Sheikh Idris Habib Ruswabi msumi sawa umenu na ye kutumideko nyo sawa Allah subhanahu wa ta'ala akuwenye obukosefu bwalim katudzeyo muprogramu ya fi ala ilmu nurun okumanya chitangala ngulina kuruwa lero tuatambuli de wano kubulira ku baana omuzadde obuvunaanyizibwa bw'olina okukola eri abaana bo eri omwana wo omwana ali mu holiday gw'obeera naye akaseera akatono ennyo faayo gyali obeere ng'omubuulira ng'ebyokulabirako tubijje mu Qur'an ekitiibwa Luqman yali omusajja omulongoofu yabuulirira omwana we ng'amulambika amubuulira ku bulamu bw'ensi eno butya walina okubeera ng'omwana omutabani yeeyisa obulungi omuzadde ampuliriza nawe kukubiriza nfuna ku bigambo bino Luqman alayhi salatu wassalam ebigambo byabuulira ku mutabani Luqman yabuulira omwana n'addamu n'amugamba nti ya bunayya aya 16 suratu Luqman yamugamba nti ya bunayya owange mutabani innaha intaku mithqala habbatin min khaldalin fatakun fi sakhratin أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يمقام أنت يا بني متبني كبولي ريبي قامبو بينو إنها إن تكم مثقال حبة من خلدل نبتشبيري تشكولو عنك تتونو ولي كولي تشكولو عنك تتونو نتفانا غانا تتيا مبتونو بواتشو ngekikola kyokoze kibi kusoza kuvuma kuwemula nam innaha intaku mithqala habbatin min khaldalin naye ngekikola kyokoze kyenkanankana ng'empeke entono eya khaldalin Allah subhanahu wa ta'ala yagamba fatakun fi sakhratin nga kyokoze kiri mu lwazi oba kyekwese wansi mu lwazi oba muguru oba muusi wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kijjayo omuzadde yenna mpuliriza ono nabbiru wano Luqman yali abuulira mutabani amugamba nti mutabani wange togezaako n'ogaya ebyonoono omwana wo mubuulirire togezaako nobba obubbya siringi kikumi okutte mu nva nam togezaako nobba bupeni bw'abannongozeeyo ku ssomero obukalaamu ebitabo togezaako nobba sente wano Luqman Allah atunyumiza nti yabuulira mutabani we nga amwewaza okukola ebyonoono newankubadde ye abiraba nti bitono namulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة وتنوابيو الله جند بيجيو أبي ملاقي ولو آية إريم سورة وبا سورة الأنعام وين بس إلى بدي الله يا جامتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونقو الله سبحانه وتعالى لو أجينا كبير عنك بما إميري مجفي عنك بمسا ميزاني جاسين زو كبير عنك زبي مولوج فلا تظلم نفس شيئا الله تينقو أجينا كل يا زمان يا منتو منتو شو ينا أمور يا زمان ينتين تشونا وإن كان مثقالة حبة من خلدر نوانكو بدي تشاكو زي تونو مبتونو بواتشو أتينا بها الله جينا تجيو ولو سولة في زابان تبابو لجو سولة زابان تبابو لجو زلزلة آية السنبرة يدرى إبيري واشيب الله سبحانه وتعالى atugamba nti omwana Adamu Allah subhanahu wa ta'ala aya sembira dale bilezo sura tuzilzala wachi Allah subhanahu wa ta'ala gama faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara oyinna likola kalimunga kalunji nga katono Allah agenda kamulaga waman ya'mal mithqala dharratin sharra yara Allah agena chimulaga negubanga muli mugwali mubinga mutono kusoza kati omwana ogwe muzadde ampulirize olina abaana bawe waka babuulirire obagambe ti omuntu tavuma yeba nakikolanga baku uona kyannaku nnyo wallahi olunaku lwaleero ennaku zinonga abazadde yefa abamu ku baanoona abaana baffe omuzadde omusanga nga awemula omuzadde n'avuma gabana webali bamuulira omuzadde nayambala bubi nafuluma mu kisenge ngali mukaleega omukyala gabana balaba onaku lwa sande lwe tulimu olwaleero omuzadde omusajja najja mu ddiiro ngali mu vesti n'ekinu engoye ez'omu kisenge nazambala mu baana wallahi kifaananyi ky'obeera otadde mu baana bano gwe ng'omuzadde omwana no fuluma n'omwana wo ng'ayambadde bulegingi n'atambula mu nsi ye omwana anaayambala atya obulungi nga gwe maama bwoto woyambala n'oteekako ebiviiri ebitategeerekeka Allahu musta'an abazadde mufeeyo eri abaana wallahi abazadde mufeeyo eri abaana amaziga abazadde abamu ge bakaaba kyali ku weakness obutafaayo okumu okwabazadde omwana wo mulambike bukya wafuluma afuluma alagawa akomyewo avaawa omwana wo mufeeko afuluma alagawa akomyewo obudde bwakiro saawa ttaano omwana wabuwala mwana wabulenzi avaawa olwo omuzadde omu abaana be Allah subhanahu wa ta'ala yabamutwalako bali bagenze mu kivvulu wano ku luguudo olugenda e Makka ku Freedom City ekizimbe kiri awo wagwawo enjega abaana be babiri ne bafiirayo naye omuzadde okuva abaana we baafa hatta lyawumu kutuusa ddala olwaleero omuzadde omukyala obwongo bwankyankalana olw'ekigezo Allah kye yamugezesa nakyo abaana abamu bafuluma ne bagenda mu bivvulu abaana abamu baani mikwano gyabwe omwana wo ani mukwano gwe ani gwazannya naye ani gwawangaala naye olunaku olwaleero ani gwafudde mukwano gwe omuzadde faayo ku mikwano gy'abaana bo omuzadde faayo ku mikwano gy'abaana bo gw'omuzadde osobola okuba nga abaana bakuzizza bulungi naye babeera nabo bano bagenda mwonoona oluusi kyatuuse mu mbeera zino ng'omuddu luli abaana bwe bawumulanga nga obatwalako ewa maama waabwe omuto ewa jjajja waabwe ewa ssenga waabwe naye olunaku zino buli muntu yamanyi bwakuza abaana be agamba nti abaana bange basigale ewaka wensobola obakontrolingira eri simanya biki byebakola lithen omuzadde tunuulira enyambala y'abaana tunuulira mikwano gy'abaana tunuulira abaana bo afuluma alagawa akomyewo avaawa obudde obw'ekiro bwakomyewo abadde akola ki avaawa omuzadde tunuulira ku mwana wo enkolagana ye ne Allah we efaanagana etya Lukumaan yali abuulirira abaana mutabani we yamugamba nti ya bunaya intaku mithqala habatin min khaldarin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fi lardi yati biha Allah inna Allaha latifun khabir amubuulirira nti amugamba nti owange mutabani embeera ekyonoono kyonna kyokoze kitono mu butono bwakyo kyenkanankana ng'empeke gy'omanyi ekyasinze okubeera entono kiri wansi wa lwazi oba kiri mu ggulu oba kiri mu nsi Allah agenda kijja yakikwolese amulambika amugamba nti owange togezangako n'okola ki n'onyuma ebyonoono yamubuulira ekirala yamugamba nti ya bunaya aqimi ssala mutabani yimirizaawo essala abazadde ab'ebitiibwa mufeeyo ku baana bammwe okubeera nga bateeka mu nkola amateeka ga Allah essala eya dhuhuri njogera ebigambo bino nga omuzadde tanaba kugamba baana be kusaala sala ya dhuhuri olunaku olwaliro aqimi ssala yimirizaawo essala nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti wa'muru ahlaka bissala kubiriza abantu bo okubeera nga bayimirizaawo essala aya wastabiru alaiha era babeere nga bagigumiikirizaako mu hadithi mbako wa allah yagamba sallallahu alaihi wasallama murru auladakum bissala mukubiriza abaana bammwe okuyimirizaawo essala wahum abunau saba nga bali myaka musanvu wadhribuuhum alaiha biasharin mubakubemu we bagaana okusaala nga bawezeza emyaka kumi jayo ku mbooko omwana omuswanyuule nga gyakwata bitagyebala we babanga bawezeza emyaka kumi ng'omulabira ddala aganya okusaala ekyokusatu kyeyagamba ekyenkizo eri abazadde saba allah atuwe ku ssente yagamba nti wafariquuhum fi lmadhajii abaana mubaawule mu nsula waweza emyaka kumi abeera akuze abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi babeere nga basula abalenzi basule bokka n'abawala basule bokka kubanga egyo emyaka mikulu baana basobola okwezaalamu ne baleeta emitawaana mu ggwanga babeera bakuze wafariquuhum fi lmadhajii saba allah atuggulirewo mu bugabirizi bwe kyannaku nnyo okubanga omuzadde ayina abaana mukaaga ab'obulenzi basatu n'ab'obuwala basatu naye ng'okyali osula mu muzigo gumu ruumu emu abaana osula ote nabo saba allah atugabirire mu bulungi bwe atuwe obusobozi okubeera nga abaana baffe tubaawula mu nsula zaabwe ombaka wa allah ge magezi ge yatuwa nti wafariquuhum fi lmadhajii abaana baawule mu nsula ojja leeta ekyeniina mu ggwanga muno ng'abaana we batyo we bawangaala kati lukumaani abuulira mutabani amugamba nti aqimi ssala emirizaawo essala wa'muru bilmacruufi lagira obulungi wanaha ani lmunkari weziyizeeko ebikyamu wasbiru ala ma asaabaka omutabani beera mugumiikiriza abaana mwazzeyo ewaka ng'abazadde bammwe ebyenfuna bitabuse mulya kimu ku ssomero mubadde mulya ekyeggulo lanchi mulya breakfast ne mulya lanchi ne mulya ne sapa mwatuuse ewaka nga ekiri ewaka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wasbiru ala ma asaabaka gumiikiriza omwana mubuulire abeere omugumiikiriza ku mbeera gy'asanze ewaka nti tusalewo tulye ekyeggulo kyokka yes bagobeere nga bagumiikiriza musazeyo tulye kino mugumiikirize wasbiru ala ma asaabaka gumiikiriza ku buli mutawaana ogubeera guze gy'oli inna dhalika min azimi lumur ebigambo bingi omuzadde byandibadde afaayo okubeera ng'abuulira omutabani era lukumaani byeyinyonyola wano mu quran allah byatunyonyola mu quran naye ndabo budde buddusa atenjagala mpulize ku jemuli obo uli awo tufuneyo kubaddu tubuli ebiki byoyizemu mu program yoluna ku olwalero tunonye ko ku program ya fe noti musanvu noti musanvu tano mwenda chikumi musanvu lwenda noti musanvu tano mwenda chikumi musanvu lwenda oba noti musanvu nana biri asatu nkaga nkaga noti musanvu nana biri asatu nkaga nkaga ze namba za fezo zo itirako bithini la tumuli ya chichicho izemu obolu naku olwale bithini. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Basia kena ya shayu.
0: Alhamdulillah jati nsansu kuuli zako ajati.
1: Kena ya shayu wala kutuwele zako.
0: Amina sawa Allah kiriza ya Rabbi.
1: Amina.
0: Amina. Ajati wabandi uwebaza uwebaza. Ajati Rashida chisasi.
1: Kakati eshe. Kote yulu itame na mafe. Niko lukutuli ya ranafu. Nina saba zete.
0: Na.
1: Tupaneli yukina zekutula uli ya ranafu. Magdala umpenji zete shaitana. Ene sushe yika minda amaka. Kana seba zate ba seba tuwa kere tena tu ya taka na kata sa tu ya pawe tu bina iwaka nika chumuli tu ya tresi na wezi
0: na
1: kati na seba zate kwa hili ufea mizuwa
0: na
1: kene kupungila lana wa fe sasa Allah ya tuide atigata na ya
0: Allahumma amin.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajati Rashida Ikisasi. Notu msavu mnanabili asatu mkaga mkaga. Hello. Kusawa wafiri kuledi yo mkama wangi. Ovo kuye simu. Hello.
2: Hello.
0: Wanjisebu.
2: Salamu alaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibrahim Mubiru ndi wano mukono.
0: Nisanyo sokuli zako si Haji Ibrahim Mubiru.
2: Sevose kaweba le kutu sana kutu mbuli da kwa anabafu. Na yote leso mbuzibu.
0: Esewa.
2: Abana abamu mnange. Abazabi. Abana bade na ukumu. Nangaba ina programu ya kakati guo. Japu kumuli ya watu hata ugundi. Guwasenga ugundi. Kakati ya ukina babu uji. Kutu ya banangu. Ukujako. Na fetwe filizo ya akande. Uba atiliske tamu emu. Tubeko betu babu uja kubwa. Evisele. Visinga babu ya kumasomero.
0: Esewa.
2: Ndivete kwenjizemu.
0: Okay.
2: Wewe
0: bari kutusomesa. Amu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Hello, notu msavu tano mwenda. Chikumi msavu sembia yoro enda. Waba notu msavu mnana bili asatu mkaga mkaga. Hello. Oh. Hello. Hello.
3: Hello, assalamu alaikum tulakatu.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu.
3: Oh, no mwewe mbakari ufane kasubi.
0: Yesi, wansanyo sekuli za kumwami mwewe abubakari.
3: Nangye nsanyo sewejo, genzo notu mburi ila.
0: Yesi, wu.
3: Na yomu nanga, abano balaba. Umano mburi ila nga nawe vikola nawe nga ubolage vikolo avyo. Na yomu nanga mburi ila nga nawe vikolo avyo vichafu. Kusuviraja kukulirira omwana kandi otunulira omusyala nga musyala mukulu nga makundi agayisa wabweru ayambadde obupale bumukutte bumulike naye nga musyala muki
0: mukulu
3: kandi nowebuza mu mutima kati oyo anabulirira ati omwana gwazaala timunnange omuntu tayambala nkunamye omuntu takola bwati nokabirawo kabisa abasajja nosanga omusajja nga mukulu teyewa kitiibwa nga yambadde obupale bwetwamalira munda kale katugambe bwetwamalira munda kiyate bwayambala bwayisa mu bantu nogamba bantu abagwamu ensonyi bubabulirira batya abaana baabwe bwana nze ndi wano mwebe n'omwana omwana wa mukulu wange yawasa era mumwana muyita muka mwana wange ngamba ye ansanga ntya nga nyambadde bwe nti nga ntambula mukulu abaana bange bandaba batyewaka kale nno abantu abamu empisa ze bayina era ze zitulaga n'ekiri ewaka omwana woba weeyisa bulungi era omwana ojja mumubulira ojja mukubira ki ebifaananyi abitegeere.
0: Esewu tuyanze mnyo Haji Abubakari mwewe barakallahu fik wa jazakallahu khair fi dunia wal akhira sawa mukirize amasimu ndaba gakyavuga Okay, kali katusembi yogwe. Hello? Hello? Hello?
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawa tuisema ufunze. Yesebo? Yesebo? Ismail? Wanji sebo? Ala. Mkama wange sikufuna bulungi. Tufeyo nyo ku TV ne radio za abana za
4: bulizi. Ya.
0: Ayla, kusabidwa nyo mkanda wange. Wali kuchikumisa mkata nyo zimwenda pale FM, kula diyo mtu wa bulijo. Program Alayl Munuurun okumanya kitangaala. Obudde bo bututte speed nyo nyine dala. Naye nja basaba ebitiibwa. Bitwogeddeko faayo mubiteeke mu nkola ng'abazadde. Saba mukkirize ntumire ku mikwano gyange President wa Musawo Waswa Hassan Sahaf ne First Lady Nasim kutumiddeko nnyo Kauthara ne Zubairi nawe batumiddeko nnyo Jami ne Kato Jamila ne Kato nawe batumiddeko nnyo Soso ne Ali Kiyemba barakallahu fikum mwe bali kuuliriza Hilali Rafika Ajati Hibatullah mwina batumiddeko nnyo Koksi ne Marina mwe bali kuuliriza Sheikh Nkuyege barakallahu fikum Shajida n'abalala mwina batumiddeko nnyo abonno ba Musawo Muslim Students Association in Uganda mwe bali nnyo kubeerako ku Radio Pal Ajati Nakaita Ajati Semugenze Ajati Kapapali Seka Badiru Nkalubo Sheikh Ismail Jaja wangi Sheikh Ismail n'abalala abangi abinnasi na Masjid Katanga Uzi Masjid Katoke Kulufulao ne wali ku Greenlight Islamic Secondary School ba directors n'abasomesa mwenna ba Greenlight Secondary School enansana mwenna batumiddeko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Nde banga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyamba kutu kiliza ekirooto kyo awatali kutuyana. Wegata ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigiriza ebyamebi gagawa zebidi mbuli minobulu unze. Tambula na fe mubi ensimbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutereke ensimbi zo. Tuwegate kule irongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, Kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
6: Tugile kunsunge za dini zoka. Kwa kanyake ibiru uzo Tungu wablasa Kono kukusumesa Nuhu yungiro kukenkuka Ibifu kudini yo
7: Toba ngo msiramu ye nane wenyi gira mkufumu omutu ye Obe chintu chona Abele wajitibu pa wangwazi
8: Ngo kote so mkisa Ogwari no
7: Siku usonga yona Lata sobana Banna mkufuma sichavu utu Ate sichavu siramu Omobaka ya tugani radara
8: Okufuma
7: Tavuma Tavuma wachitiwa.
8: Tavuma wawansi.
7: Tavuma wawansi.
8: Tavuma wachisoro.
7: Tavuma soro. Tavuma mtu.
8: Mtu.
7: Wadechinyonyi.
8: Katibuwe bofuma. Ania kuhuru.
6: Program Mimbali Special. Buriruwa mkaga. Sawemu. Paka serwezo kumacha. Umuzete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudyo kubangulira omwana wo kumusinjo munywevo mubyenjigiriza mudeni okukusena byense
9: esomero lya secondary eliyo mulembe elitwala abana bawala nabalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondye taze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifechi yonjo erechigazo bulungi nga nokuchitukako changu nnyo tuina uneb center number zombie olevo ne elevo eranga performance yaffe Ah, yes, singa.
6: Chukira ante, bro. Brodo High School Kawempe, somero lya Kisilamu, nenga nabenzikiriza endala banirizibwa.
9: Kutumbula ebitone abalala twabaleka, tuli Kawempe ku 5 eranga owetera ku benzina petrol station.
6: Okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato, chenda mu musanvu, atano munya, kumi na mukaga, ne noti sato mwenda biri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu munya, Broadway High School, amagizi bugaga. Iriza makago, kuluba fumbo bulu unje, irubu ya gaza.
7: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu irina. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi. Mwa una. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo yingi doze vdewa. Kivula waluwa basajia nga, umusanga kupuru. Nukanti ya rapi, panubada yudi. Waluwa basajia nga basula mumoto ka. Tumalaba umukuna.
6: I'm going to go to the house.
4: Dennis, mkoyambukira ku misinde ja yirigiri mu byemirimo.
10: Emisinde kunyambukira tegereta joka. Nasala woku fayo ku chendi ne chenja galo okubaje bulija. Namalirira kukoze sanga ebisinga yo mu bulichimu. Nkoze sa White Star Magic. Okukumengo izange ngazite magano kamala. No kuunya obulungi. Kino kinyambi okubera waggulu mu byonna.
4: Wow! Chao mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
10: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
11: Erimu ku mannya ga Kabaka erimuweebwa kitegeeza nti enkoko ono omuzukulu wa nnamwama z'alunda nkoko za Kabaka. Sizizo naawe alunda ente z'olunda ezo zonna za Kabaka. Kati bajjajjaffe baateekawo enkola ey'amakula. Ojje Abakatoliki bayimba nti ojja ku birungi obugagga ojja ku bugagga bwo baabagamba Katonda baluyimba nga bawaayo ebirabo n'otoolamu ebyo n'omuddiza nsonga nkulu naye bw'ojjako ekyo n'omugaso gw'amakula okugjako ng'oli mwana muto tegeesa akakuddiŋŋana gwate mu mbiri balyayo ki tebanywayo mata tebalyayo ennyama mbadde ebirungi gye bibeera Kabaka mwagala agenda alunde oba alima amatooke alime ensuku ate mmwe abali ku ttaka lye yajja abalimira ensuku abalundira embuzi kale ensonga nkulu mbeebaza mwenna abeetaba ne bw'oba ng'olina enteekateeka endala mu ssaza mu kugombololayo kuba mmanyi bayinza okutuukirira w'essaza nga waliwo ensonga Kabaka ayogedde makula wadde waliwo ebirala bye mutoola naye mbeebaza nnyo kubanga amakula gaali gawa ekitiibwa ag'okujjukira amatikkira omulundi guno mbakulisa okuyita mu kulonda kw'abakulembeze b'ebyalo kye ndowooza nti mwakwetabamu ng'omwami ali ku mutendera ogw'eggombolola twabagamba omala kuzza bwami naye aba bali wansi ow'omuluka omutongole asobola okwesimba mukubanga omutongole ali ddala ku kyalo wali ddala ddala wali ku kyalo gw'oweggombolola olina ebyalo bingi by'otwala ono omutongole era baayogereramu bulijjo ng'abakubiriza okulima emmwanyi era baagamba okumulonda naye gw'oweggombolola olina okumala okuzza obwami naye twabasaba luli abantu mbakubirize balonde bulungi ne bakuba okulonda okwa Uganda yonna ne bakuba okulonda okw'ebyalo era okulonda kuno kasookedde bino ebyeno si bijja mbadde sirabanku okulonda kulimu kukwata ono kukwata oli nga kuno kuno kwe nasoose okulaba gwate ebintu ebyokwesimba mu mugongo kwata ono kwata oli yandizza atya
12: Nemba te kuterefaina nenda babantu baduka emisinde onaduka ne stamp onaduka ne michi waliyo ne bagambe te mulayira kakati mu mulimo gwa mu abantu kwekuzawo mu bantu bakabaka abasowaganya olw'ebyobufuzi naddala okulonda okw'ebyalo nayenza okulonda okw'ebyalo okweraliikirira bwe kubaamu kwatuli kiringa bwe mutabanguka mu maka wali obaddekaawo n'owulira endulu ng'eva mu nju ewa muliraano mu nju munda tagamba nti bannaye ababbi baabano aa naye omusajja wuunansita bannaye mu nyambe wali owuliddeko endulu ey'ekigeekyo oba mwana gwenkuzaakukuse kati abantu bwe balwanagana ku byalo abantu ebyalo banaabibeerako batya waliwo abakikola obugenderevu enseeta bambuke ekyo nakyo kyebuuzibwa kuba abantu bwe balwana mu bino ebya kulonda b'MP constituency eba nnene nnyo omuntu ayinza okuva ku kyalo kyeri gombolola yeri najja n'alwanira eno naye ku kyalo omuntu gw'obeera naye nti waliwo gwe nawulidde simanya ssumbwe essumbwe yewa siwo ku lw'emityana nawulidde ku lw'essumbwe nti omwami gwe balonze nti bamukumisa mundu ekyalo kiriko abantu bameka abo weetaaga emundu ekkuuma ali awo ssumbwe nti ab'emundu we bamukuuma nga bamukuuma batya kiki kyeyakoze kimukumisa ab'emundu kale mwabaami mukomyewo emmeeme z'abantu kubanga ebyokulonda nga bembimanyi bijja kubeerawo tetwetaaga eddembe n'okuzza eggwanga lyaffe ku ntikko ng'abantu bategeeragana mbasaba muzinge obukulembeze mu mitendera gyonna ate mufube n'okuleeta ebbugumu mu mbuga zammwe singa ova eggombe mu kyaddondo n'ojja ku bulange nga waggale nga lunaku lwakukola birowoozo ki ebikujjira olunaku ng'olwaliro lwakuna saawa za kukola buli wootuku tewali muntu gw'olabawo kiki ky'olowooza ate kaakati ffe ab'omulembe guno omutebe tuzaawo byaffe tukuŋŋaanya byaffe abamu abeekaliisizo n'embuga zibatawaanya bano babagamba bino bali babagamba biri naye ate teebereza ng'omuntu afudde ekisunku najja ku mbuga tewali kantu konna tewali wadde obulamu n'agamba oba waliwo ekyakuddewo ndoza waweko gye bagenze nadde enkya tewali muntu ensonga eyo nkulu nnyo bwe bazza ebintu byaffe mu 93 nze nali omuwandiisi w'olukiiko lwa Buganda nga tukolera ku kizimbe ekitunudde mu banka enkulu eya Uganda oluguudo luno lwe bayita Kampala kati waliwo rediyo bagiyita Radio 1 twali tuli mu ofiisi ez'oweekitiibwa Katende ofiisi ey'obwalooya yali awo naye n'akola ofiisi endala eno n'esigala nga yiye n'ajyazika obwakabaka kakati ne bajja bayisa etteeka erikomyawo obulange mu May mu May 93 kabaka n'atikkirwa mugw'omusanvu olukiiko lwagenda ne lulambula bulange naye nga nzigale omanyi bajja abamajje ne bajyokya omwaliro ogusembayo baali babbye sente nga bookyampapula katonda yatuyamba omwaliro ogusooka gwe gwajja
11: kati ne baba fulumya bajidabirize awe twafumbira ne bajituddiza nenga tuvudde nagalabi oluchiko lwayise ekiteeso nti abakozi b'obwakabaka bagende mu bulange kubanga bwe bagituddiza mu gwokutaano okutuuka mu gwomunana nga tewaba kantu mu bulange ngaobeera waggala okujjako waaliwo abakazi be baleetanga mu ggombolola y'e Lubaga okulimaanyi makaawo mukyala Nabbosso ye yabaleetanga ono Joyce kati minisita ne balimaanyi makaawo olukiiko ne luyisa ekiteeso tugende ku mbuga yaffe etandika okufuna ebbugumu era ono ayogera nammwe essaawa eno ye muweereza w'obwakabaka eyasookera ddala okukolera mu bulange okuva mu 6 ekyo bwe kiri era olw'okugondera ekiteeso ky'olukiiko nayingira mu bulange yonna ne ngitambula okuva ku mwaliro ogusooka okutuuka ku gusembayo nsalewo we nnaateeka ofiisi kuba Katikkiro yeetakolerawo ow'ekitiibwa Nkanji naye ka mbabuulire na kano mukaama tine mu ofiisi eya Katikkiro ono ayogera nammwe mwali namwe yatuukamu naagitunuulira naagyetegereza nagamba eno ngeeyitiridde okuba ey'amaanyi sijja gisobola ne nvaamu ne ŋŋenda omwami ntege oba mumumanyi waakolera we nateeka eggwandiisizo era okuva olwo ebbugumu neetandika okukwata mu bulamu kati bw'onoonya mu ofiisi toziraba tolina w'oteeka muntu simanya bye njogera mu bitegeera embuga bweba teriimu bbugumu ne bw'okulembera kijja kukalubiriza okubakumaakuma mu Februari ow'omwaka guno naku z'omwezi 10 nali Buvuma mu Bizinga wano waliwo omwami wa Kabaka asinga bonna mu mulembe obutebi obuwanvu eggombolola yawo Sabagoba Nairambi twali naye wuuyo mumulabe tewali mwami wa Kabaka amwenkana buwanvu ne bw'otunuulira abaawummula ne bw'otunuulira abaliwo kati bwekko abalijja mu maaso omwami oyo yaliwo ne nnangirira kaweefube yatuumibwa Strong Tindo kaweefube oyo alimu ennyingo 6 mulimu ennyingo y'ebyobulamu tubeere balamu kubanga omulamu yakola mulimu ennyingo y'ebyenjigiriza twettanire ebyenjigiriza kubanga ebyenjigiriza y'emmere ey'obwongo ebyenjigiriza bye bitumulisiza amakubo mwe tutambula si wano okka mu Uganda naye mu nsi yonna mulimu ennyingo y'obulimi mwe abamagombolola mumanyi emwanyi gyezikoze n'ebitooke n'okulunda mulimu ennyingo y'obusuubuzi n'amakolero omuntu yenna anaafuna ateeka okubaako kyatunda mulimu ennyingo ey'amaka endabika yaago endabika y'amaka amaka wetubeera galabika gatya ne bweba nyumba nga bagiyita cuyi cuyi kimu kigambo ekyo fe ab'ebuddu kitutawaanya cuyi kimu yonja olujja oba oli mu cuyi kimu lwaki busabusiibaawo lunakululamba cuyi kimu taba na kabuyonjo cuyi kimu tanaaba mu ngalo ng'avudde manju yabaffe abo abalimye emmwanyi kibagana okugoba enfuufu mu lujja kyeki wafunye obukadde abiri obukadde asatu enfuufu eryawo abaana bayenga enfuufu bakula obwongo bwabwe bulimu enfuufu bakula obwongo bwabwe bulimu enfuufu ate n'ennyingo esembayo okusitula bitone mu bavubuka bezuule babikozese
13: kuddinganya enteekateeka eno etegeerekeke. Naye kikulu nnyo mu abaami okutegeera amakulu agali emabega waakyo. Omuntu yenna atakola kintu kya mutindo era okugobolola kwe kuba kufunda. Mulaba batugamba abantu abalima emmwanyi ti emitendera giri 16, kola kino, kola kiri, kola kino, kola kiri, kola kino. Ennaku zino tuwalangiridde n'ente ya Kabaka. Ne bw'oba toyinawo olundira waakiri ku mugwa, ogiriisa ebiwataano ebisagazi, abaana banywa amata, obusabuliikiriza ettaka. Omutindo mu by'obulimi bw'oba olima n'omutindo lw'ogy'okufunamu era ekyo okyagale. Wengo omwami bw'oba toweereza mpeereza ya mutindo b'okoleramu bajja kwetamwa. Obayita ssaawa 5 ojja ssaawa 9 tobakubidde wadde akasimu okubagamba nti weekonya gundi oba wagudde ekigwo n'onuuka ekigere tewabagambi. Omutindo bino sibya sibyakweyisaako sibyakwogerako obwogezi, bino bijja kusitulira ddala omutindo gw'abantu okutandikira ku muntu ssekinnoomu. Mwenga abaami kikulu nnyo okutegeera kaweefube ono enteekateeka eno. Tukola kutuusa mukolo mu gavumenti eyo muwulira ebintu. N'enkya ya leero mbadde ku rediyo ne mpulira ebintu, mulina neebuuza bano bakola kutuusa mukolo oba bayinako bye baagala okukusa. Luno oluguudo nti ate baalukola bubi. Mwalukola bubi mutya? Musazeewo okuzimba oluguudo okuva e Busega okutuuka e Mpigi. Oŋŋamba otya nti nno pulaani yali nfu? Kitya? Okuzimba oluguudo kubadde kusogola mu bisinti amenvu gaafudde. Okola oluguudo basooka kutuula ne bateekateeka, ne bamanya we lugenda okuyita, ne bamanya obugazi bwalwo, ne bamanya ebyetaagisa okuluzimba. Mukola mutya pulaani nti yasooba yasooba etya? Omutindo nzaawusigulamu, omutindo nzaawusigulamu. Kati mu Buganda ebintu byonna bye tukola birina kuba bya mutindo. Twajja ennyingo ezo 6 naye oyinza okugaziya ku buli mbeera mwe tubeera, okuviira ddala mu maka okutuuka mu mirimu gye tukola. Era bassebo ne bannyabo, bwe mutakola mu nkola ya mutindo tetusobola kutuusa Buganda ku ntikko. Oba kale tujja kulwawo nnyo okutuusa Buganda ku ntikko. Mbasaba kaweefube oyo okusooka mumutegeeremu abaami, oba abantu bababuuza kusula omutindo otegeeza ki? Gw'omwami oteeka okuba nga okitegedde n'osobola okukinnyonnyola abantu, naye n'abantu balina okukikulabamu. Abantu balina okukikulabamu obuweereza bwo nga bwa mutindo. Twogera ebintu bingi nnyo ebijjayo obuweereza obw'omutindo. Abantu bwe bakikulabamu bakugoberera bugoberezi, bw'otakikulabamu ojja kusiitaana, oyinza n'okubeera mukuguma. Era mbajjukiza nga mulondoola enkola eno yasitula omutindo, mutambulire mu nkola ey'omulembe omuggya. Eyo nagirangirira nga nakakwasibwa ddamula. Obuyiiya, obunyiikivu, obwerufu n'okukola emirimu n'okwagala. Kakati wano we mujja ne muggwayo, ennyingo eyo esembayo ow'okwagala agirawo. Obuyiiya, oyiiyiza otya okuvunuka ekizibu ky'osanga oyagala kusiiga nnyumba ey'eggombolola? Tewaliwo obuyiiya bw'oyinza kukola. Sigamba nti ogenda ozimba ekkolero erikola langi, naye oyinza okuba nga owa Global Paint nga muganda owa Kobe
11: ngawe chivi nunga wei mganda wangu kabaka yangu asikuombolole kumakuma kuko nagufuna tutula biutia atena ina achikola kumanga manyiti global paid baja kumuli nanga afuga bongero kumungu la obu iya obu tete inkanya obu tatulawe ni wezi inga nunga makanindo wezi zaza obunyikifu bano baganda bange mbagamba bulijjo betubera mu cabinet nti bw'okola omulimu n'otakoowa tonaba kugunyikiza tosobola kukola kintu nga tekikuuya kiba tekinaba kunyikira abantu abo embeeramu bafugika okubayitamu obuyisi nobuga nti owaayo ggwe omwenge nga guyitiridde gwekitange tebabikugamba oyina okwewaayo okugumira ebintu ebyo wanzaala abantu babiri ni bakola kuli ebintu okubayitamu n'obajjamu oluwalo ali wano w'enjofu antunulidde tebaagala nakukubira nga lwebalina obujja oteekwa okukoowa naye omuntu yenna omunyiikivu akoowa mwabaagala emizannyo gino oba kusamba mupiira oba kiki bakoowa nnyo abagisamba oba oba onyumira emizannyo egyakatemba ng'ejja maria mundagire okukitendeka abo abaana kizibu ogamba omwana layini etambula bwetu omwana takwata n'okoowa naye tosobola kugjayo muzannyo mulungi oba luyimba lulungi nga tosuze mu situdiyo obunyiikivu obwerufu nze bannange sikolagana muntu akukuta saagala na muntu wekunniraana mpa mbeera nkweraliikirira buli kaseera mba neeraliikirira simanyi oba byongambye bituufu simanyi oba byenkugambye ojja bitwala obizeeyo nga bwebikugambye simanyi oba lipooti zompa ntuufu saagala kukola na muntu nga simwerufu era nze mbejjako mirundi mingi ate obwerufu bwe buleeta obwesigwa kasita abantu bakwesiga ebirala byonna bibeera malidaadi ng'emmere y'omuceere ono munnaffe swahaba gyawoomerwa ennyo okuyiti tesiiga masanda n'ekisembayo tukole n'okwagala bw'oba tonyumirwa okubeera waggombolola ogenda kukaluubirirwa emirimu kakati bali bavudde buvuma baalinnya amaata ameka okutuuka wano bw'oba tokyagala tosobola nakugjawo wano tosobola naye ekintu ky'oyagala ne bw'okoowa era ozuukuka n'oddamu n'okikola fab'omutima tugamba mu mubala nti bw'oba olowooza ku gw'oyagala omutima gukuluma mu kawooza masiga omubala gwaffe muwanvu oyinza okukoowa okulowooza ku gw'oyagala tosobola bw'oba oyagala okubeera omwami wa kabaka tekisobola kukukooya naye bw'obanga oli awo ezeze nali mwami mwana wo gundi kitaffe yali gundi byebindeese mu bwami buli kaseera ojja kuba okoowa minisita tuli bubi kuba toyagala kyokola mbasaba mukuume ebyobugagga bya kabaka naddala ettaka mwabalina ettaka mulikolereko mubeko bye mukolerako lyerimu ku ddagala ery'okukuuma ettaka waliwo akubye engalo nansanyusa ate kakati emwanyi simbako emwanyi simbako ebitooke lundirako embuzi oba ente lyerimu ku ddagala ate teweeraliikirira ne bwona oba okola bya kugombolola tandika neyiika emu yiika emu ejja kuzaala yiika endala nnyingi naye ettaka likozese abalina ebizimbe mubikozese nga muluŋŋamizibwa bano abannamulondo kubanga yemu ku ngeri y'okukuuma ebyobugagga mu uganda eya leero bw'obaawo n'akataka n'otakakozesa nyina wenyina akataka kange mu busire eyo simanyi oba omwami wa kabaka w'e Kasanja wali wano yabadde mu kuziika mukulu oba gyagenze nyinayo akataka eyo omuntu naleeta emmotoka n'abakozi n'omusenyu n'amatofaali ne seminti n'abagamba batanga okuzimbako ennyumba kaakati waliwo omusajja wange ali awo akuuma n'akuba essimu mukama wange bano gwobaweereza tyaa kwe kubaga njogera n'ekatikkiro o misinde gye yatwala waliwo nebusuusuwa kale ettaka temulireka kubeeraawo nga litudde mubeeko kye mukolerako mu likuume ate kiyinza n'okubayamba okufunamu ensimbi kubanga ensimbi eziba mu nteekateeka kwe z'okoze oba project za project kyagamba wala tetusobola ntubiwooza tetunatandika kubiwooza naye bwe zinaawera tujja kubiwooza bw'oyiiya olimye emwanyi ezo sente zigenda mu ggombololayo zitula emirimu naye bwe zinaaba ennyingi ze mbabuulidde tujja kuziwooza omanyi nga naakatandika okukolebwa looya mba ndi awo ng'ab'omusolo bazze babaga ntukubanja mu budde obwo waliwo kye bayita commercial transaction levy ctl abatandika okukola emirimu mu biseera byaffe mujjukira naye nga sente nyingi omusajja ayimiridde awo akutte n'envumbo ayagala kuggala ofiisi yange ne mugamba ssebo nali ntandika wano gwe waliwo bino gwewa bintuma osibako otya envumbo nagamba nti anti sente ziweze buli weziwera fenga tujja gavumenti ekubiriza abantu okukola enkya neggulo naye buli kewekolera ng'ab'omusolo bajja

0: Aba wuliriza Pearl FM mwena ngatukomyeo okuva eli bakama baffe mukirize ngende maso mfundikire ku nsonga y'omuwendo gw'abantu abalina okutuwerekera ku mukolo agw'okulaba abakadde omuli senga. Omuwendo gw'abantu akyandisaanidde ne tugenda n'abantu wakati w'abana n'omukaaga bwe kiba kisukulumye nnyo tuwandisusiza abantu 10. Gwe mukolo omulungi ogw'okulaba asenga naye gwandibadde. Ekirungi ekirimu ekyo kye kiriwa ekisookera ddala buli omugenda lwemugenda ku mukolo ogwo nga muli batono ekisookera ddala tekifuula mukolo guno kuba gwa bbeeyi ku njuyi zombi. Ku ludda olwasenga agenda okubakyaza ne ku ludda olw'omwana omulenzi agenda ewasenga. Omukolo guba gutambulira mu sente ekisoboka. Ekyokubiri nti buli omugenda nga muli bangi kigootaanya omukolo okuddako. Kitya? Bafuna ekifaananyi ekinene nnyo oba oliawo ne batya okuteekateeka ku ludda olw'omwana omuwala ne batya okuteekateeka omukolo oguddako olw'ensonga nti ekifaananyi balabye kinene ne bagambe gunaatuuka ku mukolo gw'okwanjula kinaaba kitya ne bamalirizanga omukolo bagutadde ebbali. Ekirala kiwa ekifaananyi ekinene ennyo ennyo naddala ku mukolo oguddako ogw'okwanjula. Taata atandika okulowooza ebajjidde bwe bati ku mukolo ogw'okwanjula omumanga ku mukolo ogw'okukyala ogw'okwanjula kiriba kitya? Abamu kibaleetera n'okukyusa ekifo awalina okubeera omukolo gwaki guno gwennyini ogw'okwanjula. Kakati ebyo byonna biva ku ki? Kugenda ng'omuwendo gukoze ki? Kusukkulumya. Ekirala buli tugenda abangi ennyo ku mukolo guno ogw'okulaba nsenga nti yetuwa omukisa ab'emitima emibi ku njuyi zombi abo abatatwagaliza n'omulundi n'ogumu okulaba nga bagootaanya enteekateeka eziddako. Ekirala kireetera n'omwana omulenzi okukoma ku ogwo omukolo gw'okulaba senga anti abantu be bonna yabeetika n'abaleeta ewasenga olwo aba akyalina bbanja kyagamba senga twamulaba n'abakadde abamu ne tubalaba kaakati ebyokuddayo katugira tukyabirinda tugira twekulaakulanya olwo ne bamaliriza nga batandise ku kintu ne batakimaliriza. Abaana abalezi ne bafuuka musu gwekanyanya mugenzi takola ki? Mugenzi tazze. Nfundikira nga ngamba ku mukolo gw'okukyala nti tugende abantu balubatu kituyambeko mu nteekateeka ku njuyi zombi kituyambeko n'omukolo guno obutalwawo nnyo abantu bayitirira n'obudde bukola ki? N'obudde butera otusukulumako ne tuva ku buko ng'obudde bumaze okuddako eddiba oba obudde nga buzibye. N'ekirala kituyambako kukuuma ebyama byaffe. Tuyambako kukuuma ki? Ebyama byaffe nga tutandika ensonga zino ezaaki ez'enkizo. Mwebale kuwuliriza ansonga mukkirize tugende ku kitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri era nga tutundira omuwendo gw'abantu kisaanidde okugenda n'abantu abangi ku mukolo gw'okwanjula. Basebo ne banyabo abawuliriza Pearl FM. Kimanye senga Nalujja Azam ayobusika kwali ku Pearl FM ku lufumu nampa wagamba kyekyo neyali awobusika gamba genda maaso n'omulamwa Musa Kinobe taata Musa Kinobe Kapulita wekyebalo naye kwali ku Pearl FM taata Vinyi Lumo Sentebe omulonde omupya wa Lubya zone naye kwali mto wange Waswa Kakomo batusadda ku green card banaye Jembe yunge ko meeting yabwe itandise mukolo gw'okwanjula. Shafik Serubiri awe nakukuba naye kwali nga akolera ku Pine. Aziza Namtebi naye kwali ku Pearl FM. Sheikh Habib Chilia Sheikh Twalowe na Bweru naye kwali ku Pearl FM. Sheikh Habib ngambe genda maso n'omulamwa nze kunyumidde. Nake buli jobira batugenda nga tuwerera ddala naye ndi awo ngamba naye lwayi kisaanidde. Paka lwatu ku lunaku olwo abako ne bajja nali nsuubira 5 ne bajja abako 12. Nanga message wanangamba saa. Kulwarisa wagudde nti ye embeera yantabukako emmere gye nnina ntono ebyokunywa byennyina bitono obutebe nnyina butono nintandika okweta nvenudde eri neewoze sente nkugambe byali bizibu mukwano gwange walwanfunidde kasente naye era ebyo byonna nabikola emmere teyamala ebyokunywa tebyamala empombo tezaamala naswala. Naswala muganda wange sewagudde ensonga eyo gyogereko Sheikh Habib Chilia okuvaawa Sheikh Twalowe na Bweru. Kino babu bakari wasino koldi ya ngamba. muganda wange oyogedde ku nsonga enkulu naffe tubeke yonze na muko nali muko wa nsonga tulindirira abako bajje kwali kukyala tulindirira abako kumi bajja abako nsanvu kukyala eddiro lyali terimala abamu batudde wabweru tubatadde ku mikeeka olwatugamba tasobola kutuula wansi munda entebe kugamba byatutabukako tukamudde kajuisi kaffe kalungi bakaleese twamaliriza bakongeddemuko kutuzze kasobole okubamala nkugambye embeera teyali nnungi bandibadde bagira ddala nga batono bana endooza mbiwulire eyo nanteesa nteesa ya abantu baffe abaagala okuteesaako era ku nnamba ya noti 7764 1665 osobola okuweerezaako ka meseji bwedde buno nga puroguramu bwekola ki bwegenda mu maaso bassebo ne bannyabo emikolo gino egy'okukyala omwana omulenzi ayanjulwe nagyo tekisaanidde kugenda nga tuli bangi omuwendo nga gusukkulumye bw'obanga wasaba abako nsanvu twala nsanvu oba asaba ataano twala ataano oba asaba asatu twala asatu oba abiri twala abiri naye bannange tugenda ne tuwandiika ebbanka luwa zino ne tuteekamu omuwendo gw'abantu taata n'omusaba nsaba nzije nkyale mu maka go senga waani wanalunkuuma anyanjule maaso go ne bakulu banno bwoli bw'osiimyukiriza enzaalibwe tusuubira okutambula nsuubira okujja ne bannanga 40 agali mperekerako tulisuubira okutuuka essaawa bweziti saawa mukaaga ez'amakola ga byamisana byonna n'abiraba olunaku lugenda okutuuka lwewalaganya ng'otuuse obudde nga bwebwo kigenda otuuka ku muwendo gw'abantu mwalaganya mujje abako 40 ne mujja nga muli 18 18 tusobola kikkiriza tenti bateeseteese yata bantu 50 bataddemu obuteba namu 5 tutomanya ebanaabasukumi munaayitamu abataano tuteeseteese bwe bati ne bwe bati emmere gye bateeseteese y'omukolo gwonna nga babaze nti abaka abajja bali bameka nti 4 onfuna bulungi ewaka tuyiseyo bannaffe bameka nti 10 bibantu 14 mwe muze 18 basebo ne banyabo eddoboozi lya Sowagudde alaba okuva ku Sowagudde Quality Bakery Uganda nyongera okubatumira mwenna gye muli nyongera okutumira abalungamya abo bonna abalungamya abo bonna abafuba okulaba nti omuwendo oguli mu bankaluwa ey'omwana omulenzi gye yawandiika gwe muwendo gwe batambula nagwo naye nyongera okwebaza abo bafayo kuba kasimu obudde nga bukyali eri ku ludda olw'omwana omuwala ti waye waabitegedde nti mulungamya munaye gwegenda okusinkana nti aa twalagana kujjana tujja 8 ne mubateekateeka obudde nga bukyali namwe nyongera okubakubira kasimu nyongera okuba mwenna nyongera baagazi okuwuliriza Pala FM abaagizi ba Sowagudde Quality Bakery Uganda gye muli mwebale kuwagira kampuni keksi zibaho obudde bonna we muzeetaagira nga tudda ku mulamwa bassebo ne bannyabo abawuliriza Pala FM 7.9 ly'omuntu wa bulijjo kabiiki akali mukwetikka abantu abangi ennyo naddala ku mukolo guno ogw'okwanjula kisookera ddala omukolo tugufuula gwa bbeeyi bassebo ne bannyabo abali eyo okutegekera abako 14 kuteekateeka empombo z'abantu 14 sente ziba nnyingi te abaana abamu abalenzi mugenda mu maaso n'okulimba ne mulimba ne muwuddiisa senga naakubuuza owaayo mwana mbuulira mujja bameka nti 4 mujja bameka nti kale tunajja yinza okuwera 6 tuweerezeyo kasente katuyambeko mu nteekateeka nti akale katujja 40 ng'ekikwogeza ebyo weewala kuweerezaayo sente abalala muweerezaayo sente yanti nabawadde akakadde kange bw'omala okuba akakadde k'essente kamu nabawadde akakadde kange wasabye abantu 40 n'oyongeramu abantu 10 kirambirira sente ezo zitemeeteme ddala kakadde ako kayinza okugabula abantu nga bw'obalabye ekiku mwana abazze mutunuulira kimu kyokka mmere ate obutebe banaatuula ate tenti ate omutimbi bwajja okutimba tenti y'abantu 50 naye abantu 15 tasobola bajjaku sente zezimu akakadde ko kasigala kakyakolaawo ebyo byonna ebibuuzo tukola ki ebyo byonna ebibuuzo tubibuuza bassebo ne bannyabo basebo ne banyabo gye muli yonna nga muteekateeka ogenda ku mikolo gino egy'okwanjula. Mumpulira bulungi, tufuba okulaba nga bannaffe tetubakaluubiriza. Oli bimanyi ebibaawo, bajeti zifuluma, etutuuza enkiiko, mufuna gye tunoonya sente. Si kyakkattala nti buli alina okuwa sente alina okugenda. Gye tugenda buli omu akimanyi nti omuwendo bagereka mu ki? Mugereka ekisooka. Ekyokubiri nti ye anaasigala teri agenda mukola ki? Teri agenda kumunenya. Kakati emikolo gye tuleka okugifuula egy'ebbeeyi, tumaliriza tukoze ebitatuukiridde. N'abaana abalenzi kye mutamanyi abali eyo abeetikka abantu abangi. Buli akatatuukiridde konna gwafuuka ekyokulabirako. Tolaba nti ye twali ku mukolo gwani, twali ku mukolo gwa bunti ye kinonebwe kiti kyaliwo. Saagala kugenda ku mukolo nga ku mukolo gye twagenda ne batulumya enjala ne tutali nga ku mukolo gwa gundi. Egyo n'emikolo gye tuwulira gye tugendako abantu ne babalumya enjala ne ziwera essaawa 11 tebannabagabula, ziweza essaawa 12 tebannabagabula. Muwendo gw'abantu guba gusukkulumye. Beebuuza tutandise tutya, tunaawaani, tunaalekaani? Bagenda basindiikiriza mpola. Abandigaba essaawa emmere bandigigaba essaawa 7, banga tugigabe ku ssaawa 10. Abaana abamba n'abagenzi mufuna bulungi bagenda we bajja. Mubadde n'abantu 12, mugenda wamuyingira 2-3 nti kamere katujongeze tunagigabako 11 nti ye olinga enjala yannumye nnyo ate enveewo balabika banaatera okugabula ng'atuula ng'alindirira. N'omulala eyakatuka nti baagabudde tebannaba, nga ntuukidde walungi nga naye akola ki? Alindi. Zigenda okuwera essaawa emu ng'abeesunze emmere yabadde n'abantu 12, bayingidde 14. Kati mbuulira ogenda kikola otya ng'emmere watesetese abantu kikumi mwana? Ezo zonna ensobi tuzikola zivaawa? Ziva ku baana abalenzi abajja okukyala ne batafa ku nsonga yaki? Ne batafa ku nsonga ya muwendo gwaki? Y'omuwendo gw'abantu. Akabi akalala akali mu kutambula nga tuli bangi nnyo, omukolo guva ku mulamwa. Omukolo guva ku mulamwa, munfuna bulungi? Ne guva ku nkola ey'eddiini gwe mulina okugutambuliza, ne guva ku nkola ey'ennono, ne mubeera awo nga mulinga abali mu kiduula. Omukolo guva ku mulamwa, ne kikkakkanya ekitiibwa ky'abantu b'otambudde nabo n'abo b'osanzeeka. Bwe tuba nga twagala tutambuza emikolo nga gigenda kutambulira ku miramwa, bina majanjo mbegayiridde tutambule n'omukolo, tutambule n'omuwendo ogukola ki? Ogusoboka. Ekirala akabi akali mu kutambula nga tuli bangi, kikeere y'omukolo. Akaseera ak'okugabula kandi tutte wakati w'eddakiika 4 n'essaawa 1, okugabula ne kutwala essaawa 3, essaawa 2, bali ku kintu kimu kyagabula ki? Kyakugabula mmere. Lwaki? Lwaki omuwendo gusukkulumye? Essuwaani ziweddewo, ate ezimu balina okuzooza, balina okulinda mamba malirize okulya bazooze, ate bakole ki? Suwaani ezimu bazigabulireko abantu abalala. Kakati ebyo byonna bigenda okubaawo, mazzi gaweddewo, kino kiweddewo, mugenda okumaliriza ng'akaseera ak'okugabula emmere kafuuka kakavuyo. Kakati bwe tuba nga tuli bakutambuza mikolo gitambulire ku miramwa, bassebo ne bannyabo era gitambulire mu budde, tutambule n'omuwendo ogukola ki? Tutambule n'omuwendo ogusoboka. Ekirala bassebo ne bannyabo, muwendo buli ogusukkuluma nti ye kireeta amabanja ku njuyi zombi. Omwana omulenzi mubeera mu briefing n'otunuulira omuwendo gw'abantu gw'olina ng'abantu bangi. Ogenda okuba tochi bintu biwaguze nga bitono, kikuleetera okuddamu n'oyingira akatale, n'oyongera ku sukaali, n'oyongera ku mukuluvu, n'oyongera ku sabbuuni gw'oguze, n'oyongera ku muceere n'ebirala. Naye ekyebuzibwa ssente ezo oba ozirina? Nti oba tozirina. Omaliriza ogenze mu ki? Ogenze mabanja. N'eri gy'ogenze kye kimu. Mwewe mwakatuuka muli awo ku wankaaki, munfuna bulungi? Bagenda okutunuulira omusittale layini eva kuno na kuli. Abaasuubidde abantu 40, mugenda mu 12. munfuna bulungi tata atudde mu ntebe wali omutima kugenda kumwewanika ekiddako kwevuza kiki agenda okuliisa abantu alina okutetenkanya ng'omuzadde tajja kubalumya njala akimanya olugenda enjala terudda kakati agenda okumaliriza nga naye agenze kwewola kaduuka akaliraanyaawo kwewola ku bakulu banne mugenda kuva omwo muleke muki mugenda kuvaawo mu muleke mabanja bannange ebyo byonna tubikola ekivaamu tekitera kubeera ki tekitera kubeera kirungi bwe tutambula nga tuli ki nga tuli bangi n'ensonga endala bassebo ne bannyabo mwalimu ebuzi mwalimu kubyemuko ku ttooki gye tuwangaalira eyo mu famire zaffe ez'enjawulo bannaffe bangi nga babadde bayimiridde buli kye bakola nga kitambula naye bwamaliriza omukolo buli kimu ne kidda emabega nadda buzzi mabega bangi bakuza emikolo nga taddamu taddangamu kutambula nga adda maaso ngadda buzzi mabega bangi kibatuuseeko bangi emirimu giweddewo bangi famire zigootaanye batambudde n'omukyalo okumala ebbanga ne bagamba naye nedda kaseera katuuse mukyala wange ntwalaako mbakadde mbalabe n'atuuka n'akola kimukyala n'akkiriza n'amutwala eri mbakadde bigenda okuvayo abawangadde emyaka 15 myaka 2 egiddako nti bakoze ki nti baawukanye ekyebuuzibwa kanaaluzaala asibukawa era avaawa emikolo gino gye tukola gino twava ku nnono gye twatambulirangako edda ekwegamba ey'okusengeka mu bantu abalina okujja mu mikolo gino ne tubanga oluggi twaluggula buli ayagadde yakola ki yajja n'abantu ab'emitima emibi mwe bajjira bagenda okumaliriza bye bakoze nga si birungi abadde n'omulimu nga guteredde ne gugootaana famire abawadde mubeera nga mukkaanya ne mutuuka nga temukyakkaanya tekyali awuliriza munne sente tezikyalabika ekizibu kino kivaawo kiri kiddawo embeera eyo mu kikola ki gye tutambuliramu ebyo byonna biddawa bidda ku muwendo gw'abantu be tugenda nabo tugenda n'abantu nga tetubamanyi ekisinga okwewunyisa ku baana abalenzi nti ye n'omala omuwa ekigezo n'omugamba nti aha nti nsaba ombuulire kale nsinyako n'eriba erinnya limulimu ku bantu bano bonna abakuwerekedde onfuna bulungi ku bantu 40 ajja kuba amanyi bwe tutambula nabyo babeera 40 bonna ajja kuba abamanyi 30 bonna ajja kuba abamanyi naye bano bantu 12 kiriza gaana ajja kuba amanyimu 40 oba ku 5 abasigadde nga naye tamanyi ngeri gye bamweyunzeeko n'abamu bassebo ne bannyaba batuwuliriza nti tutambula nabo nga tamanyi na ku mukolo gwani gy'agenda nga tamanyi nawa gy'alaga okugeza abagenda ku luguudo lw'e Masaka n'emityana fenna tutera okukuŋŋaanirawo ku sheero asheera awo eyeebusega naye amaliriza abamu abagenda emityana agoberedde emmotoka zigenda Masaka n'agenda paka Masaka n'atuke naye ng'omugole abadde amulabako bw'ati nti wuuno amulabyeko tamanyi linnya li tamanyaani yeyo gye tutuuse tugenda okumaliriza n'abantu abatatwagaliza birungi nga tutambudde nabo bassebo ne bannyabo tusengejje mu bantu abatuwerekera ku mikolo gino si buli nti asonze atuwerekereko mbegayiridde tusengejje mu bantu be tutambula nabo kakati eddakiika ezisigaddeyo ndabira ddala ntono nnyo jabbakoyo omukisa gw'essimu abannamukisa abanaayitamu mubeeko kyemuteesa anaateesa obulungi ajja kuwangula keeka kuva ku Sewagudde Quality Bakery Uganda kale kampulirize abakuba amasimu abakuba essimu abakuba essimu bwe tubanga tuzitadde tubalindiridde oli waddembe okuteesa bw'obanga era nga essimu yaffe eri nooti 78
1: Hallo.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amina sebo oli pala FM.
1: Manya
0: kakoza Haruna yebale kubanga simu kupale FM. Tesa.
1: Amina.
0: We were able to test,
2: omuntu bobo sasa okulaga nti bantu ataano obo inatwala bantu ataano tukyagala bantu kuyitamu
0: amina.
2: Assalamu
0: alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebali kwekumira kupal FM erinya Sewa Good Alawi kuva kusewa Good Quality Bakery Uganda we nansana kuchibloka nansana ku Yesu Amala ekirinya bigo wachiso tusanga kunote msavu msavu mkaga na kumina mkaga mkaga mtana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Kamuzanyo nga tuita company zonezo Uislamu charity organizations amatendekelo gebya njigiriza gawa guru mu Uma Corporate Games za kutandika nga 3 August 2022 mu mukaga ku IUIU female campus Kaboja bulisande semba yo mwezi paka December jango binkane mu mupira volleyball okuduka okuskomgua okudukira mukutia sakone mizanye emirale minyuvu tuzimbo bwa seluganda once a team yo lero gokuba kunoti musanvu mwena nya biye mu munana mwenda tano noti Uma Games ziwagidwa pale FM Blascon Presidential Initiative on Banana Industrial Development Blast Media Infinity Concepts Chibuli Hospital IUIU Female Campus Hatima's Kitchen Friday Call Netwin Brook Schools Uma Games where unity meets competition.
4: Tugira kunsunga za dini zoka kuba kanyaka ibirugozo kuguwa blasa kuno kukusomesa nuyungiro kukenkuka ibifu kudini yo
5: roba ngo msilamu yenane wenyigira mukuvumu omuntu yenna obe kintu chona abere wakitibo ba wamwasi
6: ngo koze so mukisa ogwa bino
5: siku songa yonna la tasubanna banna ngo kuvuma si kya buntu ate si kya musilamu omubaka yatuganira ddala
6: okuvuma
5: Tavuma wachitibwa.
6: Tavuma wawansi. Tavuma wachisolo.
5: Tavuma mtu.
6: Wade chinyonyi. Kati gwebofuma. Ania kuhuru.
4: Program Mimbali Special. Buriru mkaga. Sawe mu. Paka service okumacha.
7: Jettech Security Uganda Limited ye company ehuobu kumi obuwa nanyini tuinaba kumi ya matende kuburonji baine mpisa atinga bama nche bakona tukuobu kumi wakao kubusiness yo abama banka nebitongo libinja ulo tukuro kuno nyeleza kumusango go ate mungeli ye chikogu tukuobu kumi kumukoro go ba bodyguard neli dika tulunga mizi wa polisi ya Uganda Jettech Security Uganda Limited tusangibu ntinda kumata zoe esimu 0300 mukaga muenda Oba, 0755-10-12 Jettech Security Uganda Limited. Call on us and rest.
1: Simiango Dairy Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitumbe Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja E Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchenabweru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona K Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Kona Nywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisinga O, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited.
8: Bwake day wasuzo tia Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngate no runakuruo rweyonge dokubero ruwakabi wambulizganya nunji kula voice bandu ya MTN yonna wakati wesawe mune bilezo kumacha wefu nile dachika satu wezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima lorunakururamba nga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile dachika zezo uwerere bulirunaku sumulure chivozi cho kemera kukabite Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumuluro mulilo kukurimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN. Ngatuli wamu, inkura gana ya fitere mesebwa.
9: MTN.
10: MTN, irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission. Bwino kubwino.
11: Bwino kubwino. Zeka Yongo, Hakim.
10: Bwino kubwino.
11: Ninawe njagalu ntwari. Lodi Kansala Sibaiga Faizo. Government. Emaneji nze kasasiro ono to the maximum.
12: Government yeta agalu kuchiteka mbambega. Ngawe geza hukulaba ngeteka mbambega msecurity. Nyevino biyogulamu muherese. Eteke mbambega.
10: Bwino kubwino.
11: Kula ya muntu wabulijo. Abantu wabulijo. Bebaba anga bagenzi masuno kubanga wabulugulamu obulamu. Tetusobola kutula.
10: Bwino kubwino.
13: Wanandakawa mugoda uni. Waliyo chino chidasti bini bini bini bati kanga uli. Na chine chino kupaki mpia bini. Waste kanzu tebi ungele na muzi geto yeze amani. Netuga manti uli geto. Netufuna entrances niya. Kupa geto zina entrances yingira mu. Banani juhudi basonga bazi kuba. Baine genji barika muzi maini. Mulu mune zi main road. Nga kuto jida bantu main road tumuita mmotoka. Nga awamba jimanyeo main. Eyo main ya muno. Elanga niwe yingiri roma niwo.
11: Kwata mwao katono.
10: Bwino kubwino.
11: Kwata mwao katono.
10: Okuva kusawa musamvo, okutoka kusawa munana. Bwino kubwino, tunuli nsonga mbujuvu. Bwino kubwino.

0: kumanyania kubwa ani ya itao. So kakati bwenda yeye ne baba gande vitu vya lango kone ugula mataka vichivyo
1: everybody
0: ndemu twa hizo because saka tinvudde ko ngeze chifula ningi na hata ndiko kuba mataka ndabaga tunda chifula ningi naye obuyami buno bwa mangu mtu bamukuta agale balwa ya court omuntu agala bamukubi agala genda ku police omuntu aze mu kyalo basigale nga bachikola chi nga chwe kyalo obutayimirira obutayimiriza nene nene experience nti tuino bulichibayo chino tuigiriza nti watewa waba wachino chechi dako kati bwebana haba bazifumuza list gamba nti bano wibagendo laira bajakuwe wa stamp chitegeza nti bano abacha ina petitions ona abaliko wabaya petitions chitegeza haba tanava kubanga acha ina weye kute nti kote tena sala wabaya kukubisho tena sala o tiba kuwangude abaja kusigaza stamp weyo mpaka kukubisho nina ganti galabuzi ya inechi echintu kati mchigwechi weselu nkuma for now butuma la mama la hila bibawa inesa da school jakusika nti unabada achaji lina kubanga tuina kujaji watajaji wa mumiuka tujaji wani onukuchia ina konti ya achaji na yone petitioni asuru kusika langa ya sabu nenga aliko chiri tagula mataka tasasaini ya utakatako la chiri
1: era ako kembadenja galo kurikodinga wanu mubiuma bia ready yenu
0: yeseo
1: enda ganozo na ezigendo kubwa ku stamp yeroc ewali petition mukisera kino nga bali kakaboza
0: kasadeze
1: byetaka
0: nkasabiyo bifu
1: biba bifu
0: bifu kubanga se pabasa ya gamba tiba kuba ku mataka tukole bintu bi elementary mtu agenda mu court toswa mu stamp wayagala kujeyo mwana we omuntu agenda huku kusaba line ya mazi masanyalaze utilities ebyo nee bintu bigenda muri go nti nguze takali abukadde bitano bisatu mwa tano
1: bintu byo nebiri kakantu
0: ebyo bintu ebyo bireke bibiro ndo
1: okay bajita pale FM 10 mu musamba kamuza mwenda ekura eriyo muntu wa bulijjo sabite ja tugenda kuddamu okwira eggwanga kulongosa eggwanga era abakulembeze abalondebwa n'ebitongole bya government byebino okukulembera mu enteekateeka zino okulaba nga abantu bayira eggwanga kabiri gabantu n'abakunga
2: abantu kyangu abantu bakunga kyangu nnyo kubazze kikola ebbanga ddene munate gavumenti yagenza kitu okiko okyogera abantu bange mbagali na emyaka mingi nga bakunga bakola ebintu ebyenjawulo bakola emyala bagigogola okulongoosa naye kyalo kyennyini nonako lwatugamba okulongoosa gavumenti yatugamba wofe chali massive abantu bakera zine unya nyo abantu bakitegedde nyo bade bakikola nato chavuze nga chateka chigera kuba chanja ule langenda bakunga atenga nsubira nokuteka we nteka teka etwala abantu abenja ula bagenda kunganya kasasiro mu kitundu kyange era sebo meya usauna ngira kuja mu office yo omporu kusa ndekewo embera egenda kujanga kasasiro mu bantu baffe ate bamufunenga mu senti magenda kubanga obukutiya ku kitundu mtu afunaka kutiya bakungaza kasasirowe kasasira avunda na atavunda
1: babyawuli
2: tumenye kasasira ava mu sente na asulibwa bisebu nga mtu afulira mu nyenye nyinyi wenyinyi nyinyi mu kitundu wabera
1: yes
2: bune bakoenja bakendere bakoenja leto obubbi bungi mu kitundu batanga no kutiya abaza anza nokutola sigiri yo muntu ne sefuria abogenda kubanga bakendezeza mu kitundu
1: okay
2: tufuna abantu nga bagenda tuwe mbere eyo bigenda kendera mu ndakunga ya kasasirowe atenga mfuna musendi
1: nina kantu kenjagalo nzigireyo kabirigo
2: yeso
1: sabite eri jetwayerera ko kwetolole gwanga bate kawo budde bwo kutambulira ko ntwe busuko budde we butiteri kutambula pakanga emirimo jo kulongosa jiwedde
2: yeso
1: abantu abamu ne bagamba nze sijja kuzuko kanja kuzuko kanga okwera kuwedde sentebe bino mugenda bikola mte
2: echo no lisigala dembe lya muntu ndowoza kwato sola kufulumya muntu mu nyumba ye mugamba ndi jango yiri nzo abantu bavusinga bana makaga enja ulo solo kuza ndi yasuza wanonga talimu ababeerawo abenyine abateke dokole songa yo chemanyi buli muntu achi manyange je liteka
1: anti uliza mugenda kutayiza bali mulugudo batambule ebyabwe
2: tugenda bakubiriza bukubiriza tulino kubanga tubakubirize banga lyonna okubatayiza ekyo kirala okubatayiza kirala kubanze nizo kubanga sina money power sobola kutayiza muntu tiwaye jangwe erwa mpaka nzo kukube chikone na kuja mwerinyo chiba chidale echo nade nga tujja kufuka kulaba nga tubakubiriza okutambula nabo mu mbere ntufu balongose
1: kambuze bwengamba nti mujageza kana era era nagana gane chogeza kotegeza
2: sisubira ndu wabwenzo gana teka ya government eteka ya government lisigala teka
1: mulina waliwo munateka mu kuchibuli
2: budget wa manpower ko manpower eri ya government eh zengazi nizo utasobola bakwata na manpower ya
1: akale
2: nela bantu wauli anti government yayo gede bwana chira bakuna kululi
1: eh
2: nze sula ku lugudo ku ndere express
1: yes
2: na ye moroka zikira nyosa wa 10 nimu zibazukula chi
1: zitambula
2: ne na chewunya paka sawa nya chitundu okuda mukula ku moroka ngekula chi chitegera bantu bachitegera ne bachimanya
1: ekino munyisa kabiri go guarantee tewali omuntu wa dembo kusigala mu nyumba ye ate nunga eteka lisigala teka Obonde
2: se kwekweketeka.
1: Obonde se mubanga.
2: Asobola kwekweka omuntu yenna na esigala ki?
1: Ana asobola yekweke.
2: Tajja kusobola.
1: Meya,
0: ensemo.
1: Etoka katugeta zikula tuteze.
0: Ensemo balenye balire dala. Enteka teka neze za kasasiro. Enteka teka za kasasiro ziri very very serious. At kusoka tweba government olwecho chialeta. Echo kubitweba za abantu. Olokuba nti bawuliriza. Nebategeera ate nebategeera nnyo ensonga ya kasasiro kubanga fe omulundi ogwasooka twala bache tutalabangako nga bw'okyogedde abantu tewali muntu mukubo paka sawa tano abantu kumanya banyumirwa ekikiro bakifuna ne fani batandika n'okusimula enguudo mu bensani n'amazzi kamba bakitwala nti kyabuntu tekyali kyabuwaze teka bakkiriza nti twali tukyetaaga era oluvannyuma lwakyo Tuwala ukutangala kwe bibuga buli mnaga hii, tunyiride. Wabula tuwa ina challenge. Ndi, gwegwale gusoso kula bechintu kwe chitio. Ata abantu bali mubi nyonti, vati ya kasasiro ina jibamu teka, buli ya diya buli ya mwina mkakona kona.
1: Namujayo.
0: Namuteka webu. Kakati nengkula bila zinga musaba gawa. Ulutalu kumuja u. Simu zaafu kona kukona, meya, tuwa kala moto kwa meya kasasiro tumaze, meya, uchama zima. Ngamuna kulusoka tusobola chikola chi kimalako ne katonda tuyamba no mukasera kutwaina oba na bali besimbiyo buli yakula ngamba kati gwereza gamba sente ba kweli moloke mu adaba yakala kaluka mu ngamba sente ba tuyamba ko ngalita e motoka weno we muti kwa ngamba ku sente ba yesimbiyo na yatu weyo kwa ngamba munisipa ine motoka e mu itasobola kukola mulundi wanawo no mulundi kumu however twala ba challenge iyo nti abantu ba Bichacha balibali overwhelmed. Ila kasasiru ya doa kuko kukube nako. Ukulanga tugira tumujao mpola. Nti yali mungi. Nkira tituwa tulingide weekendi.
1: Omulundi guno mchi sali damagezi.
0: He tusali damagezi kumanga tituwa gala. Tusume sabantu wafi. Tituwa tugamba wafi. Tusume sabantu wafi. Nti tetutiono oza. Nti kasasiru ntugina musulida au government ya mujeo. Wabula tuwa gala fe na tumuoni. Kupa kasasiru. Tuchitegele chitandika na fe. Buli muntu atandika ne kasasiro we own it go gende chibino okulama tokeno gawata na amenvu n'ebyennyanja n'okalakala n'olete waka kakati bwo bwo je chibino meta municipality tukirizenti dafa tukwatako tukwatagane fenna tomujja yeri goterese wiki kumugandi ku lomu kaga bimwe labagenda kulongosa kamuli
1: wato busole
0: kuudo wabula ngabo obadde okikola mu system zenda kuzino mulongosi tukandi twagamba buli muntu alongosezewa ewe Nte ojewo oite service provider wo
1: Bulijamu tuwala
0: Amutuwale Service provider ya omuwaya akasente kati Kana akasente kumuwa Chida ganti na ukiriza ntituwe yonjanga municipality Kati wano chisuri ila saba gabo meya Nye utanuka chijia kutuko na chi
1: Chijia bakula
0: Chijia tutabuka kuu Na hivyo mtuna asigala tuchikuli la collective le Fene tuja wano wewe utalo wama somiro mungu Yali mbifebi nene kati munisipo jango tuwalichu kumakuma molo, mtalongo sasa kumolo namba bi, chite girikika. Nenu tunajia ubuli kasasiro wa household, titugena kusawa muja u, atechi mga chofichijia kufa. Echo kubili, tuino kumanyantisi kasasiro uyu, botuna amuja kilewa mtu wamu, emolo kaya munisipali chokuvuga kasasiro mtu wala tugambe entebe, okumuyi wayo, mulandfield. Eja kukutomba yu lutu meka?
1: Lutu biri.
0: Lutu biri, kwenye waliyo la imi eziko la chi?
1: Atene munisipali chitaina bulunji mafuta?
0: Mafuta si chikulu, kubanga. Municipality kolo runa kutuba tuwete gisi. Ne manpower.
1: Murukabe judi.
0: Mamba kubanga mafuta chitaswa kula mafuta katola kasasi. pozi nga sigala zisime ya katikuwa tukola vichibi na ye juke jima mtu wale liku laini laini zisimba
1: yes.
0: Atefe nga sabi kote tuina watu iwa kakati tuwasanze challenge yeyo mti tuweta aga to owning fena nema service provider wana wasomba kasa silobu lilunako watu kutuku wa pick up wa elfu wa tipa tuwa kala tumainti kati tukolida guanga ya fetu kolida saba kwa ukwelo lunako nao teka mu okuva kusawa machapa kusawa nya oyomutwali kubanga nao abantu bano that is your corporate social corporate responsibility to obadizako
1: waliwe chintu chenda bye sentebe na inga alaba chimusobedde echabantu abagenda okulemere waka
0: nze okusinzira statistics zetu afuna ruli tidi agenda kula abantu bakola kubanga na kigamba yonja woli chofa tukamba tota ambule moka zolazi zimilezi sibe tetuka ntijango venda masu ujoyo nje usavala atono utambule utiange molo katezi zili utukai tota ambule paka sawa nya yonja wali gende maju uge na tambule ono nila wabantuma yonja mkolido na sanyo kanyo na limu bongo lomu ninji tambula yona akati yonja wali kasasiro yu ita ita akutali yaka umasaji wali yomu yedo msaji ya mwebea somba kasasiro mwite tikuna kugon tuwali la katikako katuwali katikuolo mwewe, buguma tosa onora wakuta na wamukaga, kasasiri ono mutuwali. Nafe, tulamu tukuyamba kuhu wakua kumafuta.
1: Tualabako, abibitongo lebiku madembe, kumurundi kuliogu wa soka. Nga, olusi bageza kuhu kakaba antu, abali, bazimbie, tuchita kuzimba mitwe. Nga bata ambula kurugudu, nga tobu debu wakuyonja. Nga waba gamba wachiri bere, ama kubo. Echo mchisarida mageza bantu mbafunite kubo glavuzi, jeyo.
0: Tosobola kugandu kena gundi glavuzi. Oba wili imba. Tosobola. Nzajaga nye mtubili realistic. Sagala kuchamu ukiriza. Njagala nye tugamenti chino chitu kuatako. Bunye tutakiri zenti kasasi la tukuatako fena.
1: Pulide senti babuza nti municipality number. Obasi ya yugide. Manye mnumute lukuwa mama.
0: Municipality number. Municipality number toso aguli ya bantu glavuzi. Nyeze chenja gala. Nyeze na wadu sobode. Njagala bantu fena tuso ketu kizeti kasasi la tukuatako. Bwe tunakiri zecho. Tujia kwa wana kasasi ntubo. Chima wangetoku tuwala. Nina butunda. Kasasi yona avunda kama yowali, unateta avunda mumutwali. Butuna kize netaniko kusotinga. Kubanga wetulaga, abintu bya dump site ungetuiwe wibigena kugwa au, bide tuwebizi kubinji, tugena kusotingi. Ngabu agambi, kasasi utuagala muza kulevo ya business.
1: Yes.
0: Nti, jamu wa machupa, jamu girasi, jambi chiri recycle. Kakati mbine minakafundida, jamu genda vikole vijijimusa kati ono jena wosa taina chakola uyu tumutwale tumukompressing
1: ok tuyanzege His Worship John Bosco Serunkuma Galabuzi kati njagala kufuna kusimu okuveyo jemuli njagala kufuna kusimu okuveyo jemuli konsonga zetu ogedeko oludako olwaleero mubeko ebibuuzo bimubuuza abakulu bano His Worship wali wano kuba nokula tulabenga tuchiwonzika itakuzira musanvu 5 mwenda hemu 0 musanvu mwenda 00 0 musanvu 5 mwenda hemu 0 musanvu mwenda 00 ne 0 musanvu 82 asatu inkaga ugeza ko kuita mbufunzo bw'ekike kya waguru edakika tusigaza tuno hello
3: Halo, salamu alaikum tulao
1: sapa. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Kono mwewe kumbaka yukua meka subi.
1: Ese mwewe okuveka subi.
3: Owangi.
1: Baba.
3: Aba sada nuko batu sovede vye batu vuga. Nisasula nabuga vye mituwalo buli mwezi mituwale satu kwevi. Kali atapu kongama ndi kuluomu kako lusema yu mwezi. Ndi buli ajaye jiputi ajene sete. Kali awevyelea ya mafiba vya abalema. Bawandika kampuni baungere kumu.
1: Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habika subi batwe balize ebale ku. Hello.
3: Salamu
1: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Nje moto asinaga bekambe mukono. Akati. Ina karo kige zama mimi ya, nti, chipsi baada ni kachivasi ni kuruwe songa, mani kaya ongo, Kwenye kuna amande mwoka ya kasasiro ya andi wade openi Mbukagenda nukutuwa zendu wa desero ya andi wade mbike yon na nevikenda yukumuka Nadale wa feno mchalo, oruku wa mchinya wedi nga vile Kati sebo okutuwa zendu wa desero, pampa, mwini mwichi, mbukagenda kisari ya magezi nchi
1: Okay, webali nyo
3: Yeah
1: Webali nyo, webali redale, songa yo, heulidwa, burunji Kasasira atuwa libo na ya agenda kukumuka, pampa zigwa Hello. Hello.
4: Baba.
1: Sibu.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Olo Ali munaluwelo kawempe mbogo.
1: Yes, Ali.
4: Omuntu wawa ne Uganda mugomvu nyo singobo mkore rechintu. Echita mnigiriza. Weba agami ya jiburi omafuru mye kasasiro. Walabi abantu weba kumiza kasasiro. Kubanga yabadde wachi. Wabwelele. Era bwe kibange kigende bantu abadde tutaasa n'emyala abantu obutayiwamu kasasiro kyabadde kigenda kukola bulungi nga bantu kasasiro bajjayo wa bwerere naye ke kyazzeemu ssente muzzukulu wa budda nkubuulira olw'omukaaga olujja ti abantu tebagenda kufulumya kasasiro era togenda mulabayo ku kkubo olw'ensonga yayingiddemu okukola ki okumusasulira okwatteire era kitegeeza ekigendererwa tetubadde tuliko nti kuyonja kibuga na myala kyakomye ku lwamukaaga luli Niye guno tichigenda kolo lwensonga abantu akawunga tukalyanga tunyelako mazzi katatebo ngambe mbwa temmoloka ya kasasiro zate njiwe sente twale kasasiro tichigenda kola twali kigadde kweri enkola je tuba je batandise kubanga timuzuku wa budda nesite kanto tujisasula baba maduka
1: soko linde nkubuze ali munaluweru
4: mbuza gwe mpulira gwe kitange
1: emoto kabwe najjo kununa kasasiro wewuwo onajiwa ya kantu tojwe
4: nganga na maziga kaunga tuli mu program egana aba kasi najiwaji
1: okay bajeta pale FM 10 mu musava kamza mwinda ekura eri omuntu waburyo tusigaze dakika ziri biri tufeona akabirigo njya kusaba mu dakika ze biri owumbe nafunya amaloboozi amadala okuva ebuuyi obwo ensonga eyo nayo giyiseewo kubanga ne mmeeya waali wano kubanga nze wagimbuuliddeko nga tuli wabweru nti waliwo okutiisibwatuusibwa okuliwo mu kitundu bano bajja kubikwasaganya ebyo
2: ensonga eyo etambudde nnyo tufunyeemu obuzibu bw'obukulembeze obubaddeko obukadde n'enkambi yaabwo bulina abaana n'abazzukulu abatiisatiisa abantu okuvuma ekyalo kyonna buli atabuwagira bakuba waliwo n'omulenzi gwe bakubye ennaku ezalina mu ddwaliro Filipo Kaboyo olw'obukulembeze nga tebumatira mbeera ekola ki
1: eriwo
2: okuvuma kungi nnyo okuwaliriza n'okulimba kungi nnyo wenalabidde nno kigambo kyenadde gamba oli nti obukulembeze nali simanyi nti bufuuka obwa famire ku kitundu naye kati waffe engeri gye bwafukanuza bwakabaka
1: autonyize
2: si kunyiiga naye nga ekyenjogera kye kituufu omuntu omu n'abanga alina ekibinja ky'abaana n'abazzukulu nga batambula nebatukana okubanga bakuba abantu ekitali kirungi so nga ate nzeze kibagamba ebbanga lyonna tukuume emirembe tukuume embeera obukulembeze basaba busabe obufuzi besibako bwesibe
1: lindako katono nyo kabirigo ngaofunzafunza maino program bagiyita bwino ku bwino ahanibwe mwerimu empindi ku mabega lwakyo kibikkirira
2: ati tuyinaze sina mpindi ze ndima ku muntu mabega naye twavuganya ne mukyala Namata Mukalulu
1: Namata
2: Lusi naye alina kiyazimba mu mbeera oba alina kiyagaana okukkiriza nti asobola okuwangulwa
1: bw'oga nti akola obwakabaka
2: bwakabaka bwavuka obwakabaka ku kyalo
1: si buda tuviona
2: neyazanya abantu bange abampuliriza kibiri a makine sabagabo yonna mbasaba tubeere bakkakkamu tukuume embeera y'ekitundu kyaffe buli muntu yenna yenna avunaanyizibwa ku munne ebyobufuzi bibeerawo ebyobyokuvuganya bibeerawo biduka akaseera ne biggwa nitusigala nga tuli muntu atya tuli muntu omu so neyanziza nnyo neyanzeege okunkyaza mu studio za Pale FM
1: okay tweyanziza nnyo tweyanzeege mukulu Kabirigo kangende wa meya wumbewumba si buli ggwanga tuve wano
0: mwebale nnyo edirala omukulu agambye neeza ejja bakubiriza ebyobufuzi si bya ntalo era tubeere nga tukolera wamu mpozi abebibuuza agambye omukulu wa kasubi agambye nabugabo updeal yes teri agobe abantu bano nze njagala bakome bayambe ko ku bantu badize ku bantu basombe kasasiro yo kulu fenga municipal tubaweyo ku mafuta nenga njaga na abantu bakiyige nti tulinda lunaku lwa kulonja mwezi ogusemba yo tusigale nga nga updire no gojo kasasiro bwe tujira tichiba chibitu cha kasasiro tutandika ku muoninga fevina jira wanoti kati ndiyami nila kuita wanda wa somba kasasiro musaba gabo tubagambe abantu mbadiza mutia fetu wetu bayamba tutia na bayamba batia abantu
1: inda kukatono is worship katugeze sentebe agambi ntinze ndese tipa municipality yinzo muira mwama
0: fuku ajireti eh? Ajireti cheche ajireti ajireti kwa watu wakala bulimulu kagubeko ne tipa kwa watu wakala fenga municipal tuje kutali tali yes. Umunjo uyu ajireti tutambule na mwa ni sino trapo
2: nje kwa sino
0: trapo sino trapo tupaswa jisi kasika kwa sino trapo na ate mbwezeti ya muna
1: mafuta kabirigu sino trapo katanka nini
0: kakati usebo mkubi hizo kati atoro nga his worship kati wawampa sino trapo ati itaswa kumpa ankalu kati wawampa kumpa ankalu wawampa stewa yigala guzi nje kwa muna mafuta ikere kusama gamu imidine tambole
2: nje kwa sino trapo na yege nakula mchitundu cha angi
0: sina muzibu kasema ngeni mwa mafuta.
2: Yapo usinu tuwaga emu. Mbani kwa sasa kwa hivyo na mwiji watachina uzimu.
0: Sama kwa mwondizo jengu itambula. Mwela gambi okumasa masaka sasilo. Ezo mpisa ambi. Echo te chiba kufa bakule embezi. Chiba ku service provider. Service provider manisi kwa siye muzala. Bana ba mwe. Biba vene kajene basabie mili mtu kina kusomba kasasilo. Ntuba mwulite chokola. Echibuka tuchikoze. Nene bata uvoto vuka sasilo. Teka kaka timba waguru. Waka vela. Otamzeka sino watamusula. Wilama tunakuwa atafe musaba gabo. Ujache ogira kwa haja agambi agaka unga wezi kwa magenda gana haba. Tukirize. Nga wagule mierejo ichibuye na ajireteno. Yandi sanyi. Akakasinda ya alichitundu kukasa siroyo. Obuvuna nzi watetubu jako fubona. Wibuzo biyewe wema linyo mwema lididale okutubu zebuzebio. Na wefe tukakasa. Titugenda kula musaba. Kwa tenja kwa kakasa bana wachiso. Tine prime minister agenda kuba mchira. Unakulu kusomba kasa siro. Agena kutu, kwa ya sazo tukulide mwachiso ya lonze chila mwagena kubela anga ayonja katina fiofe tukuchikumemu ato kudaka jemu saba gabo ukula banga tutambula fena mweba linyo mweba idari tuuliriza mugende kuru mkere kuru mkaka mzombeka sasilo na feminispe jakola nenga tukulila wa munga abantu bama chindi saba gabo ntumila ku bantu bago nabe wachiso wabe saba gabo mlufuka ndeje masajja busabala neho na webo kansala wangu wa finance umami Sadat Kaira kansala akulira akachiko ka finance weba linyo ila wanonja sede za mafuta sibo ulabinga abantu batambuza kasasiro wabwe mwena bakansala mbagala nabaja meeting yolumbiro atata wange masajja okudeliko mzije nangi tukwatagane madincha alikumilimu jagwanga sawa sajja kabaka wakare nze galavuzi John Bosco Seru Nkuma mea wa saba gabaliko atadako
1: okay. Sula kubanga tugaziwa okusinga kuwano. Nze muzukuru wa Jajabuda Kayongo Hakimu. Saba sajja kabaka awangale.
5: Hotel Africana ye hotel yokeyo mlembe mugwanga eri mukibuga wakati tuline bikosoba byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangiba ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
6: Tugira kunsunge za dini zoka. Kuwa kanyake ibiru uzo. Kukuwa blasa. Kuno kukusu mesa. Nuyo ngiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
7: Toba ngomusiramu yenane wenyi gira mkufumu omutu yenna. Obe chintu chona. Abele wajitibwa pa wangwasi.
8: Ngokote so mkisa, ogwari no.
7: Siku usonga yona, lata sobanda. Banda ambu kufuma sichavu utu. Ate sichavu siramu. Omobaka ya tugani la dara.
8: Okufuma.
7: Tavuma. Tavuma wajitibwa.
8: Tavuma wawansi.
7: Tavuma wawansi.
8: Tavuma chisoro.
7: Tavuma mtu.
8: Mtu.
7: Wadde chinyonyi.
8: Wadde chinyonyi. Kati gwebofuma. ani akuwuluse
6: program member special buliru mukaga sawemu paka service okumacha MTN Kola Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash otekeme dobozi ya Kola Tune lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu Kola Tunes zafe tezile mesibwa MTN racho sasule chisukiride atengo sobro vuta sasula chintu chona ngokoze sa momo apu impia Sindika sente edio muntu yenna kubwerere buli weekend sasula bilu za masanyalaze namazi ezika wansi w'15 kubwerere kitufu ddala saving ekisukiride mu bwangu obusukiride ate mu manya gasukiride mu mikono jo downloadinga obogulewo momo app empya lero tandika okunyumirwa zero free life ago gemanyi ga momo
9: Bumusete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddeni okukusena ebyensi
10: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
9: chukirante Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge n'abenzikirize ndala banirizibwa
10: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
9: okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato chenda mu musanvu atano munya kumi na mukaga ne noti sato mwenda biri noti noti kumi na musanvu nsanvu munya Broadway High School amagizi bugaga ubusiramu deni yeta kutegirebwa ukujikininya wamu nokukigubirira gobuze imamu katitegere dini yo wiyongere kujitegera tegere byotasobora kumanya ibi biwadikire mu bucyamu wamu nokufuna namurwa mu program buze imamu buri runako ukuva ku saa 11 n'ikitundu za kawungezi paka ku saa wemu esowe guro ukukusene ku sunday saa 12 paka ku saa wemu zure guro program buze imamu ikuretedwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubiri kende ku headquarters set district opposite ne masjid nur
11: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Amma ba'd Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh butuliza balungi ne Paul FM chikumu musamba kalonyeze mwenda kula lyo muntu wabulije tubawereza tusinzene wa Good Odi Kampala program buza Imam Abdul Hamid Kizito Misenza ndage manyagange ndi ne mukadde wafe Sheikh Hamza Badru Kaira butambula naye mu program eno buza Imam bakati bafabalu yote kamu sende mu program eno ba SH Family Hardware SH Family Hardware basange ba wakiso watuke wakiso kwata kukubeligenda ku headquarters za district opposite masjidi nuru awe wengine ebizimbiswa bei rahisi ate nga birungi nnyo awe bisangibwa ekirungi bwebanga otwala bingi babitwala ku site nga semiti emitayimbwa taka mabati byonna babikutwalira singa oba otwala bingi bya plumbing webiri mu bungi ekirungi hajaru na serunjoji akiriza bwe okujja okugula na account etekeko sente mpola mpola paka nono otukiriza ekirungi kyo kankwisi mu manye bisinga wili 0 musambu 5 nya asatu mu nya asatu mu nya atano mu nyoba 0 musambu 0 0 asatu mu nya asatu mu nya atano mu nya SH Family Hardware wakiso kasambu kadu wange abala museko era tugende maso nebibuzo inshallah nam sheikh
12: الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تنديز الله سبحانه وتعالى ثم بزاء بينك ربي أتودي تسوى الله بينك أبي تكوميرا أتينا وأبطو لرزاق بال FM تبرام سيزاكو مجيباليكو جنناج متوساكو engaro naam
11: tuanze nyo tuanze ke program buza imam era na fetu ngiro kubeba zabanangwe balokuweze bibuzo Katusubire nti bibuzo bimboza ate bubo kitegedde kitufu era kyoba olina okugenderako. Kabira kamuga atukubuuza n'otegeera ekituufu ate n'ogaana nti aa nze nja kukola nga bajjajjange bwe baakola. Ekyo si kituufu. Kakati mukadde wange kkiriza atandike n'omukyalo ono. Mbadde wano bwedda nnoonya erinnya lye naye obasembyeyo n'agamba nti erinnya lireke ng'agamba nti muyambeko. Atugambye naawe oba tugenda kumuyambirawo tumuyambeko. Uba baseka abamukubira essimu buli kiseera nti baagala genda musabira ku dduwa buli kiseera ono n'amukubira essimu simanyi oba omukyalo ono alinaku kantu kirabika ndowooza akantu akaakaweza kuba buli omu amukubira munange ajatya edduwa njagala kujja kuulombera ku dduwa njagala ku dduwa agambye nti ate ng'atya okugwa mu shiriki abuuza tumuyambye tutya.
13: Naam, ekisookera ddala edduwa tebagitembeeya. Edduwa tebagitembeeya, omuntu gw'olaba ng'atembeeya edduwa kabonero akalaga nti si mutuufu. Olaba Waisil Qarni Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omumusanganga ng'agamba basahaba mumugamba abasabire ku dduwa, naye Umar we yamutegeera namugamba Nabbi yatugamba otusabire, n'amusabira. Kati Umar agenda okugamba abalala Waisi ng'abuze. Osegedde naam agenda okugamba abalala baddamu okunoonya Waisi nga tebamulaba. Kati omuntu yenna yenna gw'olaba yeetembeeya mu dduwa omanyirawo nti oyo oyo mufere. Bano bonna abeera nga baagiddala usiiba omaruubaani abo bonna bonna si batuufu. Ekisookera ddala abantu baffe tubakubiriza okuba nti bo bennyini beesabira edduwa kubanga Allah aga wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani. Abaddu bange bakumbuuzaako bagambe ndi kumpi nabo njanukula okusaba kw'omusabi yonna ujibu da'wata da'i ayan kan yenna yenna dhakaran am untha mukyala oba mwami yenna omusabi wabiranga Allah yayanukula edduwa ya shaitani ate nga kyekitonde ekisinga obubi Katonda akigoba ne mukusaasira kwe naye yayanukula edduwa ye yagaa rabbi anzirni ila yaumi yubaasun qala innaka min almunzarin Katonda wange lindako okunzita nindiikiriza paka olunaku lw'enkomero. Allah namugamba nti nkuku edduwa njanukudde nera ibilisi kyekitonde ekikyaliwo paka yaumul qiyama. Kati gw'olimu ononefu okukyenkana lwaki tewesabira? Ekyokubiri wabanga Allah subhanahu wataala yayanukula edduwa ya asgharu lkhalq annamla wabanga Allah yayanukula edduwa y'ekitonde ekitono eimu ku bitonde ebisembayo okuba ebitono ensanafu eyo kisa baginyumya Nabi Suleiman ku mulembe gwe abantu bafuna ekyeya nabagamba mufulume olunaku we luti tusabe Allah enkuba. Ne bafuluma naye baba bagenda Nabi Suleiman awagamba muddeyo faqad kufitum mumaliddwa waliwo munnamu abasabidde. Kati Suleiman yalaba ensanafu fa idha binamlatin rafi'atun qawaimuha ila sama agenda okulaba ensanafu ewanisa amagulu gayo waggulu egamba nti rabbana la tuhlikuna bikhati'ati bani adam Katonda waffe totuzikiriza lwakwonoona kw'abaana Adamu enkuba togisiba ffe tetulina musango baana Adamu be bakunyiiza. Kati Nabi Suleiman agamba nti muddeeyo babamalidde. Kati ebyo byonna byonna byakulabirako ebiraga nti faatuulwa basaale eswala ttaano osaale eswala ttaano buli kanaku okola zikaali z'okumakya nekawungeza osaale ekiro lwaki obwesige obwo obuteeka mu sseeka akusomerera edduwa ujibu da'wa tadda'i idha da'ani nyanukula okusaba kuyo yenna abansabe fenna fenna maaso ga Allah omulyango gw'okusaba yagufula open teyateekawo wabbuloka osegedde nedda yoluji yaluggula
11: nga weetuukira butere.
13: Naam, omuntu alina kumanya asabye atya biseera ki byasabiramu mpisa ziza alina okuba nazo mu kusaba فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تيكا او كونديشن زبيري بينو كوريا ما تيكا غانغي وانزكيريز وشاكد كوانغا الواتي انتي اروسي وطوبة لابونوني ابني عنكو كاتوندا جيجارا جيتولي وشاكد نيو بيلا مغوم فيريا ما تيكا غا كاتوند ابني عنكو جيبا ميقوري ولبا نبي صلى الله عليه وسلم ينمي اكو مسجيا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبارا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ويمسج يلي مرغينو غروانف يطيل السفر غالي مرغينو روانف أشعث أغبارا غيتيني تسينيوس وينفوفو Enviri zona ziguba aside ngibira jari mu urabanti ari mu kubona abona yamuddu yadehi ila samaga wanise mikono je kuguru ya rab katonda wange ngesubiryo nayi lina mu katonda ngane jari abantu bete bamanyi jari naye nabinaga ati wa mataamuhu haram ngabi abadali anga mutanda tuka mu mbere abadali haram oyina zironi mu banka wagura udda orutaro wakati wone katonda kati wewe buzarachi nine bizibu rachi katonda tanyanukura orede oli murabewe oli mushiriko oyina obutibwe mikisa oyina irizi oyina obutanga mu nyumba oyina obubo wabalonga toga katonda tanyanukura orede oli murabe wa katonda kati mataamuhu haram masharabuhu haram ngali haram anyo haram malbasuhu haram gane ngwe za yamba dia ziba ubi نبينابو زفا أن يستجاب لذلك كيف يستجاب له ومن أين يستجاب له كتون دامو أنكولاتيا ياتاندي كيري كوشوكو موانوكونا كان يما يوغا أنتو يوم سجا يأينا بولي چونيشي موانوكو زد دوا نعم بولي چونيشي موانوكو زد دوا
14: ياشيرينا
13: نعم سوكرا دارا يطيل السفر يلي مروغينو ودعوة المسافر مستجاب edwa yo muntu ali mulugendo katonda ajanu kwa tojumanya hadith thalathu da'awat mustajabat edwa satu baruna zanu kwa wa zakara minha wa da'awatul musafir edwa yo muntu ali mulugendo Allah ajanu kwa kariyo msaji ali mulugendo echo kubiri ash'atha aghbara embira jialimu ewajita lisanul hal lisanu alhali olulimi olwogera kyali yali alaga nti mwetaavu okyegedde kubanga asenyusa enviiri n'ekirenyi kikoze ki kiguba aside okyegedde ng'embeera yokayoka gyalimu emala omaze katonda omujja omwana okola ngoloza lwaki wewatusomesa dduwa y'enkuba duwau istisqa muzimu kumpisa zetulina okuba nazo omuntu asaba enkuba tujja engoye ne tuzichusa otegedde ne tuzichusa kubikukujju lwaki tukole ekyo tuleme kulabikira mu kifaananyi kya kwejala bya maaso ga katonda katonda alabe nti tuweddeyo otegedde ndowooza ensolo ebinyonyi byaffe bye tulunda naffe kenyini fenna tujja ne tubeera wamu engoye ne tuzichusa kubikukujju Lecho choka choke chifana nye. Katonda akwa hati wechi sana hato nye semu kubangaraba nchi abaduba wede. Wachegede. Katinone chifana nchi yari mchari chimara umazo mwanu kuza. Lecho kusatuda habi rububia. Yasaba katonda ne rububia. Rububia chechikwe kaka sandi katonda ye mukama au gori mudu.
14: Okay.
13: Ya rabu chile geze subi yonandi ina mugu. Banabi wonna otunuye dua ziri mu Qur'an bako isanga rububia bachegede rabbana la tuzigh qulubana rabbi ij'alni muqima ssalati rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim nechiraga nti omuntu wasabisa Allah rububia mwanukura kati omusajja gwe yakozesa kubanga rububia wo mazo kulaga nti Allah ye mukama ogoli muddu bachegede ekyokusatu ekyokuna yamuddu yadehi ila samanga wandise nemichi
14: Niyamiko.
13: Ekyo nyo kyanukuza. Zezimu kumpisa zo kusaba. Inna Allah hayyun karim. Allah wansonyi ate mugabi. yastahi min abdihi akwatibwa ensonyi eri omudduwe idha rafa ilayhi yadayhi singa wanike mikono nga amusaba ayaruddahu ma sifra okuziko myoga tamuwadde kale omusajja byonna yabikola naye kye kyamulemesa omutaamu haram ono haram gwe yakolanga otegedde endoozi kati so omulyango gw'okusaba katonda muggule jasa oluusi ekitulemesa katonda otwanukula oluusi enkolagana yaffe wakati waffe naani allah tumujjukira mu bizibu naye ate mu kaseera kesanyu tetumukola ki
15: tetumujjukira
13: na singa yagimusenze kubira essimu negamba nti nsindikirayo emitwalo etaano osobola okumbuuza ebibuuzo ngozinsindikira obuziteekako obuteesa
15: nterangira kuteerako obuteesi
13: lwaki onteerako ng'ovudde kyokusaba lwaki ozinteerako
15: kukuyamba kujja mu buzibu bwolimu
13: kubanga oledde omumanyi asegedde tombuuza nnyo teyateere tendaga muntu ozikomyawo ddibiti naye singa omuntu ava kapucoli akubira essimu alo agimusenze you know I'm your what your learner from Palo FM send me like that bichi nayogera oluzunguro ozimusindikira
15: simumanyi nazimubanja
13: ati nimubuuza gwani ani yakuwadde namba yange okuba nti ompuliriza ku Palo kyogamba omubuuza ebibuuzo bingi lwaki omubuuza ebibuuzo bingi tomumanyi sekyo kati kyekyo ekifaananyi kyenyini kyetulina wakati waffe ne Katonda nga tumusaba mulimu abamusaba n'ayanguwa n'abawa olw'enkolagana eri wakati we nabo osegedde otunulira nabbi Yunus
15: alayhisalaam
13: mu lubuto lw'ekyennyanja yasaba allah yamwanukula mangu kubanga lwaki allah nti allah agamba atya wadhannun idnada idhahaba mughadiban fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
15: min adh-dhalimin
13: fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur allah agamba nti yamukuula nga ali mubizikiza la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
15: min adh-dhalimin
13: ne allah yawe ensonga lwaki yamwanukula mangu laula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun laula annahu kana ayo kana yadullu ala al-mudawama wal-istimrar singati yavadda nga muddu atutendereza kiregeza he was osegedde kati enkolagana gyeyali atadde wakati we ne Katonda Katonda yamutunulamu mangu osegedde sheikh kati bonna abantu baffe balina kutereeza ekyo gwetereza amateeka ga Katonda osegedde wewali haramu tolina bwetaavu bwadduwa z'abaseeka kubanga oyinza n'okugenda ewaseeka nga mwetaavu nnyo
15: n'okusingagnga
13: gwayina n'omusabira osegedde ekyokubiri nti baseeka abasinga naddala abasoma amadduwa agaokusabira abantu ago ne bakola n'obupande abasinga bashiriku ekyobalabanga obateeka ku mizaani ya kitaabu wa sunna wateeka ku mizaani ya ekitabu kya Allah ne sunna za nabbi tebalina ogenda wanga tebabifaanana wadde kati so ajati abo bafere bafaanaganako ng'abantu ba banka webalabanga akawunti yeetambula nnyo balandika okukubira amasimu ga Aroni balinga agenda okuweza obwerere kumbe bali mukugulya omulango gwa mitawaana osegedde kati ne bano lwaki baddinganagwe edduwa bazitembeeya babuliddwa we basabira bagende emulago basabire abalwadde naam kati ajati yennyini yeesabira alongose bulongosa ekyokubira waliwo n'emirimu egimu gy'oyinza okukola allah n'ayisizaako obuwene mu buzibu ng'okuliisa okusaddaaka osegedde okuyamba kati oyinza okuba ng'olina emitawaana gyo kukwata emmero gitwale ekalamoja saa zina abantu b'ekalamoja bali bubi ne mawulire bakiyisiza beetaaga abantu babawa byakulya kati bifunayo okusinza ku busobozi batwalira ekyokulya ogamba ye Allah sabananga ontunulemu oba twalira abaana b'essomero bamulekwa oba yamba abanaku ku byalo egyo emirimu egyo Allah isizaako
16: Okay.
13: Eh nayo waseka tubete kakoto jabasoma.
16: Barakallahu sutu yanzanya tu yanzi kinga tebu kadu wange bibwaru ndi bintu birabigwako. Baruwa no abanya ndi kabantu ndati zero sisikoge. Baruwa no ya chanki nyinyinyo shekhu mulombi wedu na sanawo. Zeko mulombi wedu atibu kokadanga bamukuti atinga raja ndi abantu byo.
13: Nanti nere chichinyini chenewunya.
16: Mwifuji ukwesa vila na wote komera simu nyukona ya
13: pana ya choku mili ya ingila tiye komera wangu mtu watu wako leve sabira abantu wa mulongofu
16: yes
13: chikeza
16: usimu msabi mungu na wako trust echo
13: e choku mili ya wabantu bafo baba wako baba baba roze o wongo tuweza kunga hati msaji ya gambi eti musomi wa dua izanu kurwa nenga mubivu uru atura kutebo za wa hivu Muntu wa umurongo, watu watu no nyaba rongo fulwa no nizambo bifuro.
16: Yes.
13: O muntu gosa
16: ya mbifuro. Na yuwa senta uguni.
13: Kati ichu chila ganti murongo fwecho. Tuchimala kugula uongo no manyancho no muyayi. Ni haba ntu wafobo waliko chala asti ngoma.
16: Shaitani ya ba, ya ba zimba kaka yupa kumongo. Na,
13: kati checho, uwe mzivo.
16: Kisi za watu kila bantu, muntu kwa milu ndi hebili, pesaba kukuse mkwecho, nchongolo kongero kutangara. Kati, bawali ba mungu bano tebali iyo bawali ba mungu webali
13: bapanga mikono ja Allah
16: zwa subura ngeze uti mugati bali webi mkute
13: mikono ja Allah jejiri asegede Allah ine mikono nila Allah ganti ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushara fil hayati dunya wa fil akhira Allah ine mikono je ala inna awliya Allah wa kwanu ba Allah la khawfun alayhim tebela likira ba wafakunsi Allah abagumia wadeno kutia jibaraga tebela likira kuyibareka mubana bawe ni bachara bawe atete batia jibaraga na ye alazina amanu wa kanu yattaqun Allah na haba menya bebani beba wamukiriza ni wamutia wachekende biba mo abakiriza katonda mu mukafu mukiriza atene bamutia kato chigeza buli masoro kufuka mukwano gwa katonda singa kolebe bintu bibiri
16: eh so sikula bana musaje ngati why
13: simulabanga ko so sanga musaje anga musubuze nenga mukwano gwa katonda eh uno sanga sheikh nga yambala ne juba nenga mulabe wa katonda
16: ne sambala chinene kutwe
13: na ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kado kukiriza katonda lokumutya bibitufura mukwa mikwano je
16: okay na usulo kwe okufunga
13: na
16: kweta kisakunonya wali
13: ochegede echo kubiri inna lillahi ahlina minan nas allah ina abantu be mu bantu قالوا من هم يا رسول الله نعمو زبيباني قال أهل القرآن أبانتوا بقرآن هم أهل الله وخاصته أبانتوا بكاتوندا ميكوانو جا كاتوندا تي أبالي سبيش علي بن أبي طالب يغانتي سنغا أبانتوا بقرآن سي ميكوانو جا كاتوندا سيدا كنو كنسي كاتوندا تيناكو ميكوانو نايكا تبا تيجيزا أويو يجيكو أتانا تاجيكو لرام oyo aba mukwano gwa Allah echo kubiri nti omuntu emirimu gino gye tukole gye ddiini ng'okusaala okusiiba okusaddaaka okola zikari gye kitufuula mikwano gya Katonda okyegedde nabi agamba nti wala yazaalu abdi hadith al-qudus wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu omuddu wange tasobola kulekera okusembera jendi ngakola emirimu gyakye yagalire mpaka we mwagala
16: okay
13: faida ahbabtu we maro kumwagala kuntu samahu alladhi yasma'u bihi mfuka amatuge gawuliza wabasarahu allati yubsiru biha nemfuka amasoge garabisa wala insalani la u'tiyannahu wabakuchonna chansaba nchimua ndozoraba ndi osose kusembera eri Katonda n'ofuuka mukwano gwe n'emirimu gy'eddiini kati naye nakuwa favors zino okyegedde nti wawanika bwati emikono nkimuwa wala inista'adhani la u'idhanna wabaku chansaba nchimutasa nchimutasa hayi Allah gundi unafuki dechizi mungu sabo mungkori leko Allah na mungkorako Allahumma kifinihim bima shiit tuha huyo mwani ya sabi duwe Allahumma kifinihim Allah wa malili ngawo ya gana kati mikono ja Allah jewu nisa sheikh ate mitu mizibu ja kumanya
17: yes
13: kubanga nabilati rubba ash'aza akhbara huzo sangu msajanga ash'aza taina na senti zisani ila mvili akhbara taina na senti zigula vizigo yesige kumu facing arabi kabubi madufu umbil abu wahab nga wagenda kumukoro bamusibira mabega ga
17: tula mungato
13: biba tula mungato insani ya zo mchere zita kumitwe jamu chiki zani wabila kumukoro tiba mkiriko gana izinga Nenga inei chama. Chii wakati we nikatona. Nga mwemua mwebasi nga ya asara.
17: Allah.
13: Kwa segedi. Kulikana kwa kula zikari zota manjimu wenu. Aine mbili mujakura nga ya chama. Jiri wakati we nikatona. Aina wana vaya amba ina. Aina wakandibara vila. Nenga taso abieti mbati ya yukurage. Lau aksama ala Allahi la abarra. Nga wabako chara ila katonda achikore katonda achikore. Ndi wallahi katonda sawa senku banaji sawa nyinyi netonya
17: ah
13: abo je bali kati abantu bali mekulooza nti omuntu wesi bechitambale cha green na kwatane chiradi echinene na nayambala ne mpeta anga tano ku mukono ndio yo waliyu nedda abamu ba auliya ushaitan echo kubije tumanya mukwano gwa katonda rwa kutambulya mu banga oba kuita ku mazi nedda kubanga ndo twaino musajja ono jinja bali wa mitani
17: ngo
13: ya sambuya la mbasi
17: bujagari
13: kati bujagari mkwano kwa katoni na yetu ya tuwa kariwa kumazi
17: ni natambula
13: kati ise osize saini za tulabirako
17: nene wafu wali inga shigani za
13: wadenga wa ina karamati wazita karamati la ulia urusi katonda wakoze sebi ya magero na yetu tebi dingana mumuaka inzo chikura yomurundi gumu kangeze masa na saba Allah nkuba wenyenye nyinyi yaonetonya ndabanga mu mwaka mulamba achikuzo mulundi go
17: so siganti buli nkuba musana gwaka
13: aba ne banabbi bayine byamagiro nese babikoranga bulikana kadati kati gwe gotuka kudale yaba nabbi kali abantu baleme ku DC bwa muri mwa bachala shekhe mu bisenge yo jibabera ngabati Allah Oshagende nga mchala mkiriza wa mkwanu kwa katona. Neranga wakusabile dua Allah azanu kula. Taktala takula haram, tava wakabe, asara zuhayi, asara zikabuli ya baadi, asara asibazi sunna kula azikari. Sumanyo kula aniebi kila. Katuyo mchala zambi chiri akula mwuzi. Habila waka. Kali mkono ja Allah jiri mubise nge
17: jituti.
13: Kati. Haba ntibaroza nti ya uliwe hira anga kule diyo. Haba ya mbali kanzo njiru nti mkono kwa katona. Nawe kenjiri mubusuhu zivo. Soro kwa mkono kwaani.
17: Mkusuhu loku.
13: Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faitha ahbabtuhu wa maro muagara Allah kule lebe. Choku bili. Inna Allah idha ahabba abdan nada Jibril. Allah wa maro kwa garo muntu na mufura mkono kwe. Aita Jibril fayakulu inni uhibbu fulan naji gamba Jibril huyono nye malaika akulida wa malaika mungwe wisaged yemunene wa ayumu wa malaika mutain thamma amin na mwanti inni uhibbu fulanan faahibbu waluo gundi musenze amanyaga go kubiri Abdul Hamid
17: Kizito
13: naam muduwa ga Abdul Hamid Kizito mukwanu gwange mwagadi fa ahibbu nawe mwagadi fa yuhibbu Jibril awe nyine Jibril notani ko kubanga ekumatira buliwe kula awete
17: so Allah jipe
13: basire
17: njaga
13: ma yunadi fi ahli sama Jibril nako bora muguru ba malaika bonna muulirize bannange Allah yagala musenze Abdul Hamid mubadube namwe mumwagale bonne ba malaika jibanga mulumulu simu limu abantu abafa ne muguru ne bakungu baga no second mulimu abantu abafa muno munsi Nemo guru neba kungu baga.
17: Rock for kwafula.
13: Neda bagendo tu sawe moyo gonga. Bagwe sunga wesun. Mazi arroho tayiba. Moyo chogo muru nye roho fulani ibnu fulani. Hono musenze Abdul Hamid kwa tukumezao. Katiso. Thumma yujaalu lahu alqabulu fi ahli al-ard. Horo ima katonda nateka okwa garwa. Mubitonde vili kuhonsi kuno. Na hecho chiri kuwa kiliza. Sibu linti abu. Sibu linti abu kwa gara. Ulimu kiliza yena atani kukwa gara.

0: وجلالي وكبريائي لا أنصرنك ولو بعد حين ndaile chitibwa change no ugulumivu wange ngenda kutasa wadde waise wakasera omuntu yakuyaza amanyi zangenda kutasa wadde waise wakate akasera tobola wanga abantu abaliaza amanya yuse singa te bamaliriza bulungi
1: yes
0: katonda mwa basasuliro suru mureka nakola
1: nasituka waguru jakoma kutu okugenda waguru yone chibwo okunywera
0: ayo amukwata ko bwati Yesu asuza buli kintu kyonna kyali akoze ekibi abantu na
1: tuyanze nyo tuyanzege programu buza imam bakati wafuteka musente SH Family Hardware yabantu basangibwa wakisobotuka wakisokwata kubaligenda ku headquarter za district opposite nawasigire nuru abenyini hajaru na serenjo jabeera buddala bakuwe ebizimbisibwa beirayiza ebya plumbing webiri mu bujuvu sementi bwebutwala mu nyumba omuntu ali akusaidi emusipali ttaka mabaati byonna bibiri chain links emfaliso nibasaze nyebe yaba amasomero aba hotels please mugende mufune omukisa ogwo okufuna emfaliso ku beirayisi ekirungi bakukkiriza okugulawo nabo akawunti otekeko sente mpolampola paka nono tukkiriza ekirooto kyokankudire mu essimu ya SH Family Hardware wakiso ni 0754-34-54-54-0 atenga Zulava Holdings Limited ye ansa kumuntu ya kuwa stress zo kupangisa omupangisa ozimbe nyumba yo we yagale chokana akufukire jini kale gwezi bakwase abazulava holdings mayumba maduka bakusoroleze ate gwe no landlord basoka kujja mule bakusasula katere babanja omupangisa mbere singo kubanga nyangu kubira ku Haji Faruku omanye bisinga weri 0 7 7 4 8 8 5 9 obe ya Sheikh Elimi ya Rashidi Kafuma eri 0 7 0 3 9 2 9 basanga makinde ku Golden Plaza okoyana paka last atenga oyagadde ku DM program oba waliwe kuyise ko mwana tudda ku complaining achibuzo search funa nasanga mukizemu chali omukutu gwafu ogwa YouTube Palo FM Zamiki channel ojja bisanga byonna chokola sharinga like inga ba Ujia kubango uli kumulangwa Mkaro Enterprise Uganda Limited ya kezi mbiate kaba kato Mkwa njue hadwe ya gagadi Mbatigamba antindo Echirunja aja basi mtiawezo nea sikuwa China class Ati ya lese Tyros Iba nange Tyros ngoo ya gara kutegira HCT ya Tyros Mwano ku Mkaro Enterprise Bishara yu kubanga Tyros Kuli yoma nyo na yone nonje Tusoro kutunuze dilo yu nunganti Mwano wano sirimu Uganda kati basangwa no odi Kampala shite kabisi rodi nebze gaji waliyo kwa yana shere Masaka rodi ne wampe Uganda rodi kumanyo singa we sumeri 0 7 0 8 10 8 8 5 0 7 0 0 5 15 15 kwega hili dazimbe nyumba nga tunateka mtayo zigeenda kale utunuleko kutunuzi oja kulaba nawe nga poteka mdilo na mbutufu nawe olabia dange dio livudeo kasawe za mikiskuluzi bakutegeza nti sumetandika kuna sare paka kupisebe day and boarding shuba weli idadi sana awi katichisinza kumana waba atandikira atenga abayo nekulana jina kumoyo kasawe bakutegeza zaba kukunyo mkusumisa atinesances sako ebye mikono atenga watu mrebitone bia wana bulicheta kisacho nacho no mwana kusuma machina standby generator weziri atendo mwana tubasale hafu basale tuzisuba tuzisuba basangi wa nukasawo mutan district ya mkono Kayunga Road kankwesi miya Haji Kajia kasibo mkwile kwa manye visingao elizilo musambu musambu bili chinana munya abiri munya atano mutano banziro musambu ziro bili ana musatu ziro nya kumi nabiri ebyafuna bikuta anye kuzimbye kaka yumba atodda kwe kubagiza chobo kola jangu wano kupalo nesilinsi kumi bili wano reception of nebitabe vyo Mamoli bisumuluzo bigulawo ebyenfuna ebifuna ebisera omwanu kuliwe eddwa obubonero bw'enkomerero n'eddwa kumi ng'oli mu buzibu bwawandikwa shrine mu Kenya aha katuddeyo katuddeyo kakati ono kato kuseini asinzidde kyebando ata nti omusajja okunaaba amazzi omukyala g'amazzi okukozesaako kalamulwati gatya naddala mu kwetukuza n'okufuna wuzu Nuhuza gambo kuna haba mkaza nabi yako mbaza agarise mbafu. Kati ya gugugala mluwa gati ya mbadi na uinu kuna haba mbili ngwa ina chitu kiso kuna haba. Mbuga funyisa uzu.
0: Naam. Isu kila dara. Haruwa haditha Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة او مكو بچارا النبي صلى الله عليه وسلم بنا بلا مبافون غير ما ماشي حمز همچارا غا غا جنابه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل منها لنا بنجا انا به فقالت يا رسول الله كنت جنبا همچانا يا رسول الله بدنا جنابا غا نابيام فقال ان الماء لا يجنب نبينا مغان تشامز دي غفنا شي
1: جنابا
0: جنابا روزا نتو كغانا بيا مونت غاغينزي موشي
1: جنابا
0: غاغينزي مو جنابا نعم كاتي ومساجو كوز ساكو مزيغو مشارا غاسي غاديو تشينا بوزيو كوانا نبي غانا بكوكو واتيو
1: اوكي
0: نعم نيرا رو رواية دارا ابن عباس اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة mchala wa nabigo ita maimuna ya nabi na mazi nabi na tena ina jana aga kurachi
1: naga
0: nabi na na mkati ya te moriwaye ndara waluo Aisha nganyumia kuntu aksilu jana maa nabi sallallahu alayhi wa sallama tunanianga naba jana bani nabi sallallahu alayhi wa sallam min ina inwahid katu nabi na mubafu chi mubafu imu kila na junubun nga fina fina tuinachi
1: janaba
0: tuina janaba nga na mikono jafe jiwa nisigani ya muku yora amachi ona yora na ona yora hakaza kadobu ndo ujuli zibura ganti techina uzimu padenga wano mumbira yobu wangwa igwama njinye nono simanya abe nono wagamba
1: chi abe nono bo edda wachi walanga chachivi nilanga wani neno norugero ura ganti no mwami ya mchala atakuwe chitiwa wana mazama na abe
0: kati
1: mwami jango na abe
0: naam kati nono wetu wegamba na ye lakad kane lakum fi rasulillahi uswatu na hasana wafiulu nabiyu sallallahu sallam afdol wa akmal maine chokura bila kechirunje lyo mbaka wa Allah ade nabbi chakoze te singo kulunje kati wa nabbi achikora mu hadithi zonazo mide chirege zala ba sabi dalik
1: okay
0: tashina buzo
1: okay kamerenga galiles kulatani
0: wanje
1: kasberenga galiles kulatani
0: nanti kati omucharo kuna abamazza bataga tatemugenze munagisa naam kati okwa tamu bwati yabati gachafu wadde ne gabanga gali wansi wa kullataini
1: okay
0: oshagende naam kati
1: tenza nyo netu yanze gendu za bantu bafe kigambe ekyo mukitegedde bulungi nyo otaleka omazi nga nti sinza gana aba olwokuba omukyala gana abiddemu nti temuli buzu omanyi edda nga abantu wano twekengera nyo kyokola bakazibeera engoye nga omuntu omukyalo baza abazozesa bezingoye nokumala ozifunyisa wuzu omala nofunyisa wuzu
0: kati enkola yali ya takalufu mwali mwekalubiriza engoye bazifunyisa batya wuzu
1: twali
0: bali kama bulago kumina lailu mwali mukoma awo mukumanya
1: kale era ngedde omuntu sebo ayinza n'okugaana olusu oli lusaaliramu kuba tebalufunyisiza busu kakati ona Ansaadi Zubairi nabuuza nti akibiira ati zino zimusumbuwa atunulira abantu ayagala olusu kubanga abantu abamu tebasome baabi kasala omwalimu ng'alina kyakoze naye kyakola agenda okulaba ngaomubaleeta takibiira nga tannajjulufuka mu kifo
0: na
1: ato mula najireta nga atambula nayo mula najireta nga maze kutuuka mu kifo kirala kati abuuza takibiri eno yandibaddebwa ejjulu omuntu okuva mu ki kiyongo
0: genda takibiratu lintiqal bazita takibiratu lintiqal takibiri ezikujja ku kiyongo nezikutwala ku kirala abali bawasafi sala ya nabi sallallahu alaihi wasallam sarangamu kana yukabbiru hina yarka wa hina yasjud wa hina yahwi nabi ya kubanga takbira mukasera ngagenda kumavivi mukasera ngavaye mukasera agenda kuvunama kiregeza nti takbira netam ekikolwa kitambula n'ekigambo kyekitufu nera ba imamu abamu baleetera abasanzu obuzibu olwokuba nti basoma fiqhi wa swala mulimu imamu akuba takbira nazogane na wanga
1: naibira nga chaibirito
0: naeroza
1: chuka
0: baba subuzi bo baba genze da kuma vivi
1: yes
0: ocheke denoza kare insubi imamu bajisura mu bantu raye ngate imamu aina kubacha kulabira kati kana yukabbiru hina yakuwanga takbira mukasera
1: ngabwagenda kuchikola
0: ah karina bikola bibiri chikola ne chigambo bigendera wamba nera omuntu yasome swala agwagamba Allahu akbar gino chimara yongo lidali kuchiyungu ose chini ngani salam assalamu alaykum wa rahmatullah na zukana nyinyamo
1: na yokatwa
0: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ahna nyinyara sa
0: kati byebiche salamu jitolanga omuntu gutambula Nasegede chitambula chigambo chitambula na chikolo
1: nechikolwa
0: na cheche chitofu
1: tuyanze kendoza mkwano Asadu Zubairi otegede kakati yao ati nawe miranda mwe tichikugana kuhuza hapo seka mwalie ya kusazi zanga inache nsubi jako zuminye bantuwa kereba luza ndi waba seka banduwa nabi nenda nizu kuli nsubi kati nawe muze kutomu gambi lao muze kipa nitiwai na uli ya kaji gambo wechiti na wechiti seka chiri chitia
2: Usira mudeni yeta gukutegirebwa ukujikinenya wemuno kuchikupirira gobuze imamu katitigiri dini yo wiyongiru kujitigira tigiri biyota sobura kumanya ibi biwadikire mubuchamu wemuno kufune na murua muprogramu Buse imamu buliru nako ukufa kusawa kumine mene chukungi zaka ungezi paka kusawemu esawe guro ukukusene kusande sawa kumina biri paka kusawemu zore guro programu Buse imamu ikulete dua aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubiri kende kwa headquarters Z-District opposite ne Masjid Nur
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulole gwanga Spring Flower akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Chwede, ite chikakasibwa Kuromu kaka ngini kuzomu zikumi oktoba Wamune sani ngini kuzomu zikumi narumu Fongi za kukule Wopal of Africa Radio Wajiwa kaka uwo Kukula kula nyati Likusiga nina mawega Kumurundi guno tukenda mumazo Mujitu some, mujitu ige Kusaka magezi, mujitu ike nunde yuko keyo mulembe Ikikiriza, ukurundi mbuse zorulio Wamune ente Janguni chotunda, tusensara katare Ukulima nukurunda, ukulime mwanyi Sakono kukatako mutindo Tuliba kubira kukalemu house Ukulina na Uganda Museum Ukutani kanisa wabilizo kumacha Paka kaungeze Abu some sabanje Abu kukumu business Ebya nyingiza na katare Abu uliwa magizi Ama company gana chigikore deko Gakutuwa kumagizi Utandi sotia Nebi nkwebidarabi nje Nkugambia chuede Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio Tui ingili na mituwa lebili joka Bukinga tikiti yukate Ngoita kunoti musambu tanu bili Kuminemu Kumi Kumina bili Awagidwa Ship with us Banachi nkumu kujile mali ukuve China TV1 Woman Mehmet Events.
6: Hello.
7: Yes, sebo mwami mukasa.
6: Mtianeyo.
7: Yono broker?
6: Yes, broker wa mayumba.
7: Bangambia ni nyumba za mwenunji ko.
6: Chitufu. Oyakata yabisenge bimeka?
7: Ngabi satu.
6: Bei wa ajigambia?
7: Bangambia, sata ano.
6: Deda sebe no zari nyamuko.
7: Hidu waji.
6: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Ati nefali ya chitundu ya linya.
7: Musigisa.
6: Global paints.
7: Mutia.
6: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
7: Singa kweta kwa
6: wabweru. Wabweru sa global weather quarter margin.
7: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
6: Guli umite.
8: Global paint, a reliable product.
9: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo Ebisawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9127.
10: Iriza makago kuluba fumbo burunje irubu ya gaza
11: Charo mubi akusuza wallahi kutujo
12: Mchala anga mubi nga yomba ugura kumusiba shekhi Ngo kuda yomba lakunu irida Allah ugira kumusanga nga imbo uima Chamila serebo nga ya kwa nago kumpi Mwauna Nariyo kakukuzo vawa Zine sawo higi doze dewa Kivula waluwa basaja nga umusanga kupuru Nukati ya rapi panu vada yudi Waluwa basaja nga basula mumotoka Tuwalaba hukuna zimbotoka ubinalizo byembotoka mulimwe pali mulimwa dawiya muzuru gaya surawa sharire maroa chana mubi
10: sakuno kukuwe nsumise zenja ulo mudini kunsonga zobu fumbo bizibu chibiyo itama
13: haiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
10: buriru nukuru sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obu fumbo kura makago isirama marunje
14: Hadithi saweno kuchukumu msimu katini zumuenda Pal FM Ekula yuntu wa buto
15: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'da wadwa Allah walunji mwena jemuli Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hadithi ya fe yorwalero yogera kumazambi asatu wa manene gana muzisa Ketuteke doku beranti no Tuewala. Mwetubela mwabo abagalo kume mpisa wakati wafe ne Allah subhanahu wa ta'ala atuoburunji kuhusi ne kukomelero. Hadithi jiwa kwa Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu atumiza na gamba anti saaltu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nabuza nabi sallallahu alayhi wa sallama nti ayu dhambi aadham zambi kieri singobu nene dienteke doku bera anti nondie waliradara. Okusinga mazambi ya marara agama nabi sallallahu alaihi wasallam na mgamba anti antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak teri zambi dene nga kugatta ku katonda chintu chirala Allah no mutera we chimwenkana nti okisinza nga buwandi baddo sinza katonda nga ate katonda okimanyi ye yakutonda ero li zambi erisinga okubera dale dene tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atuonya amazambi nagamba antino kultu thumma ai nimala nembuza nabi sallallahu alaihi wasallam ndire zambi erisoka bwembandi jeko zambi cheddala eririddirira munene agamba nabi sallallahu alaihi wasallam nangamba anti antaktula waladak khashiyata an yakula maak ezambi eryo kubiri mu bunene mumazambi Allah subhanahu wa ta'ala gata ya gali la dara mtu kwese mbeleza agamba kwe kubera anti no mtu ata umwana we urokutia umwana we okuliana ye chijia chitia echikole chochari nga umujahiria periodi abantu batta nga abana nga abamba gama anti bati echikwa nibata abana abobu wala abalala nga batia enamba ya abano kwe yongera aganti mele na atumala kakati Allah kulisa ya liso mwana Allah wabamu tonze nawe ya kutonda mwena ya balisa nawe kenyini toina control kulizikio kakati butia borooza ntujia kubera anti obera na yo kuchitonde cha Allah ichirala abamu bachikola mungeri ya kujia mumbuto na ganti ya haa ze siri rede kubera anti no zara umwana ngenda kubera anti no mulisa achi mkujukiza ntichori ya nawe Allah subhanahu wa ta'ala ya chukua era ya gera rizikio ngochari mulubuto ranyoko mieze na buna agama ntukultu thuma ai nimala nembuza nabi sallallahu alaihi wasallama nemugamba nga agama zambi agasoka nga jeko ogatta katonda n'ekintu ekirala nga zambi erisingira ddala obunene n'ekyokubiri okutta omwana wo ng'otya okulya naye zambi kyeddala eriddako n'agamba nti thumma antuzani ya halila tajarik nti zambi eryokusatu kwe kubeera nti nno oyenda ne mukyala wa mulirwanawo ekintu kino chirimu ebintu bingi lwaki nabi sallallahu alaihi wasallam yayogera kwenda na mukyala wa mulirwana atenga okwenda kwonna kuli haramu era lyerimu ku mazambi amanene lwakuba nti kirabika nti kisobola okubeera nga kyanguko okusinga okwenda ebbali kubanga ono aba kuli kumpi ate n'ekirala nti abantu bano mulirwana kyangu okubeera nti akwesiga n'agamba nti yeesiga mulirwana we tajja kubeera nti amusuubiramu ekibi kaakati gwe kijja kwanguyira kubanga wakuli kumpi naye ate bambi ojja kuba osudde nnyo obwesige ku mulirwana wo wadde nga nokikola n'atali wa mulirwana wo nalyo zambi ddene era liri haramu mwekyo tekiri ku basajja bokka nti omusajja okwenda ku mukyala wa mulirwana we nawe kiti omukyala okwenda ne okwenda ne bba wa mulirwana we amakulu geegamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an muslimu ayongerako ku hadithi eyo ne aya ya Allah li suratul furqan aya nkaga munana nagamba nti walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ka Allah yali ayogera kubakiriza abatuufu nagamba nti katonda tebamugattako kintu kirala mu kusinza agamba nti wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq era tebatta muntu katonda gwe yakuuma musaayi gwe gwe nojjanga otta kubanga mufunye enjawukana oba olina ebyobugagga byoyagala agamba nti nno oba kifo aga walaya zinun era aba bakkiriza n'okwenda tebenda waman yafaal dhalika yalqa athama omuntu akola ekintu ekimu ku ebyo ebisatu afuna ezzambi ddene nnyo bw'atyo musirimu yafundikira ne aya eyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atufuula abaddu b'abalungi abeewala amazambi amanene agayinza okubazikiriza ku nsi ne ku nkomerero ate n'amatono ne babeera nga balwana okubeera nti nago bageekeka atusitula amadaala ku nsi ne ku nkomerero walhamdulillahi rabbil alamin
14: hadithi yasawe eno ku 19:9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
16: kano ke kateka adhkari za kaongezi ngowo shitiwa nabi sallallahu alayhi wa sallam pia tutegeza tumuntu abazi somye Allah mchingiriza shaitani kutusa obudde bwebucha ziulirize nga buli lunaku
17: zikutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704 23 16 nkaga mutta

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam atwebaza sebintu nti achatu waddo obulamu enkwegezi kyasobola tukubira enduulu tumwebaza nti Alhamdulillahi Rabbil Alamin tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire baganda baffe bakadde baffe na bonna mikwano gyaffe abavudde mu bulamu bw'ensi eno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe byabasobako abagazirize entaana zaabwe nammwe abagonvugonvu abali ku bitanda nammwe twagala okubasaasira nti bannaffe nga mulabye n'obubalumaluma naye twekwasa Allah subhanahu wa ta'ala tumwesige tumusabe Allah ajja tujjanjaba olaba ajjanjabya ekinyonyi kitalina ddwaliro gye kiraga lwaki ogwamu essuubi abijjanjaba ebinyonyi ne bibeerawo nebeerabiramu nebizaala oluzafe ayinza otuvaamu tasobola kutuvaamu na bwekityo tumwesige Allah subhanahu wataala tumuteekemu obwesige tumusabe ku kitanda wetuli awo oba bakugoba ku kitanda bakugoba mu ddwaliro nga gwe olwalidde waka togwamu ssuubi togwamu ssuubi Allah ali wamu naawe olunaku lujja kukya ojja kuddamu otambule togwamu ssuubi Allah musabe embeera ekunyigiriza etya nti embeera ekunyigiriza nnyo togwamu ssuubi wegeerira Allah subhanahu wataala Allah ajja kulongoseza embeera oyo ayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira oyo ng'ayisa amazzi mu ttaka ne gayitamu gwe n'oganywa nga tegalumira olowooza oba obuyinza bwani bwa Allah Allah yakikola nawe kityo tetugwamu ssuubi twongere okumusaba twongere okumusinza twongere okutambula naye tumwekwase mu mbeera yonna Allah ajja tulongoseza amanya ndi muzukulu wa Gabunga mu biro ali nteredde ku mayengo ga 10/7 katonyeze mwenda Pal FM ekula lyo mtu wa bulijjo programu ya feno ekyoto bingi betera okutunuulira mu programu ya feno ekyoto bingi yetutunuulira bingi byaliwo nga tumaze okufuna obwetwaze ebyo nebisinga ebimu ozobiwulira okulwanagana kabaka awangangusiddwa byonna Amini awambye obote akutemu Amini amuwambye byalimu bingi obote yakubwako ne kumimwa ne bamutwala emulago referral hospital ngo bamujjanjabira munaite bamutwala bweru naa bamutwala mulago ne bamujjanjaba bingi bize bawo mu Uganda ya feno ne mukirizo lunaku lwaleero tugenda kugerako ne mukadde wa fe ababamu abali mu majega Idi Amin dada Idi Amin visi Salongo Amin dada abamu kubayingira amajege bagenda tubuulira koko bagayingira batya emikolo gino nga ogwabaddewo independence yajaganyizibwa etya biki bye basobola okukola kusoomoozebwa ki kwe basanga bizibu ki bye basanga lwaki gavumenti yaabwe yagwa Amin lwaki baamusuula biki ebyagaana ebyo nabyo tugenda okulira mu programu ya feno ekyoto olunaku olwaleero mukadde waffe tukwaniriza sim ddala musakubatuwuliriza
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu
1: amanya gange bamfita mugisha abdallah
0: mugisha abdallah olina erinnya eddungi abdallah bakadde bwe baliko walinnya eryo kubanga olwawo okusanga mugisha alina erinnya lya abdallah olwawo
1: nze nalyewa no mubiru erinnya nze nalyewa abakadde bange
0: bakadde basibe balikuwa obusiraamu ekitegeeza famiri yamwe simu sitemwali
1: basiraamu
0: kati gwokula noga nti nze kansiramuke wasiramuke oyina emyaka emeka
1: siramuka nina emyaka 2.5
0: wasiramuke oyina emyaka 2.5 olwo kusira muka kunonga omaze okuyingira mu government ya mini okola oyingira amaje no ganti kansira muke obanga tonna ba wasira muko kyali
1: wa nali nkola mu shop ebombo asokera kubere bo egombe hospital kugama fitwa kizimba nga company ya muri mimo ekizimba etumara nensigara mu ngo musirikare kati bamara kukikura wati ni bancuse libandita mu shop ebombo.
0: Okay, kakati ogame no sigale ngo msirikali. Olo walingiranga wa sechuliko amajegano oba oba wasokera mu sechuliko no ganti kanyingire sechuliko.
1: Nasokera mu sechuliko.
0: Sechuliko jingira mwakaji.
1: Sechuliko na jingire of course ngabande simu kukume dwaliro ngabamaze kuri kurizimba bari giye kwe mikono ku company ya Morimo. Ngabagenze mu cyitwe bitunde birero kuzimba. Zini wanga antikati kuibira wanga msirikari wa sechuri kakume.
0: Banya, government ya zimba edwali ya mini?
1: Yari yopote. Yopote.
0: Yopote ya zimba edwali ya gome.
1: Wata ni kamaruwali lako, gadi atano mwabiri, Uganda ono.
0: Amaruwali la atano mwabiri?
1: Mwabiri.
0: Ngabaga ina baga zimba mbitundu vye guange vye njoro?
1: Mbitundu vye guange vye njoro. Mwemuli Kayunga, mwemuli Tojo Mwankole, mwemuli Chiboga Hospital, mwemuli Gombe. Tambara na warara nebugiri
0: amulali atano mwabi
1: atano mwabi
0: ne bagazimba tenga tula bagazimba ku
1: gari ga mulembe akwanti kakati byachi ukachuka biraviranga bintu biri yawo na inga gari ga mulembe.
0: Okay, kati oyingira sechuliko bakulese kudwaliro tandiso okukuma
1: isiyo akati amini wajja nagula wedwaliro iliye kuombe hospital.
0: Obote ya lizimba atamini ya ligula.
1: Iya ligula. Nga maze kuwamba mtsambu mungu mungu. Nari nagira chini na ligula. Ila umukoro kwa ligula manya wekuomba hao. Kati msigara mungu na mara mwaka wanga katono ni bandeta ni nchuka ni nzijamu amishopu.
0: Bombo.
1: Bombo.
0: Olu baku jia
1: gombe.
0: Baku jie gombe.
1: Iya.
0: Baku lete bombo.
1: Yes.
0: Olu ngabala vienti uweleza bino wali wabiso mako wabiko lako kebio vio kuma.
1: Kika wali kuju kuju wagoni sile nabia nasome vili yao. Yes.
0: Ni baku lete ni baga anti jangu kati mo ame shop bombo. O ingi demo ame shop. Uli muduka li yaba sirikani.
1: Iii.
0: Ya machi.
1: Yes. Kati unakira anga kumachaku. Ankura rodi waka wange. Amuvuka mutu bamenye ngirijangira ari na truck shoot zage zari biri ari ne ya yero ne ya green na inga kera kuma cyamini yari ari na murumwe bombo jya surangamo rusiye cyanga na sura mu barracks nenge yamaranga kusara na tura mudirisa gatunuri kifa kukota gade yewe yabuze mukuru na gambo uyu mwana ni umuvuko uyu musirikare uri ya muganda yapana kati nari ndi yaho gabampita. Urunga maze kusira mukana yimaze ngo mwaka gumunga nsira musi.
0: Wasira mukira bombo ngo bagombe.
1: Eh nsira mukira gombe.
0: Okay. Kati baba Amini akubakuita bakutumia.
1: Eh.
0: Ani akutumia Amini akutumia baba serikali.
1: Amini yenyine yani ngira wati nagamo mvuko yo muite. Yampita ningenda.
0: Omutima tegwa ku.
1: Natia. Sagara kulimbi natia.
0: Ngama president.
1: Natia kubabe natura na ingira mu nyumba ni mpuranga nze nanje kugumira bwenti atudi mu ntebe. Ngenda kutura ku carpet na gamba otura oli mu ntebe. Utiachi. Ngabona ko zinso biki sima ina kumanya. Ambuza. Cyamuza nga salamu alaykum nga alaykum salam. Urunga nukwiga no usiyamu kasi nabakubugira nyo kiri yawo. Ambuza bakwitani. Nemo gani bampita mu gishapella. Ngai tata wajari ntijari. Mama wajari ntijari bakuzarawa. Nemuburira.
0: Kiki solo.
1: Agamba kare. Kinto nintambura ningenda. Ni wayita unduze wikinga biri. Ngire kuranga bampisi ngo batora kukosi.
0: Oronga yakubuza kontino. Oli musilamu. Obusilamu akabuyingira oba omunyonyola ko
1: kwenda.
0: No mugambo chakati nga gulire president.
1: Mugamba na inga ntia kugamba mukuti mutima gwa gwati jita na muganti nakasiramuka. Agamba ye kare. Ye bare siramuka nti ye kare. Nga kare genda. Nawe na bankweta zinja kugirisha.
0: Nja kunna.
1: Ba ngirashi na mara wiki ngapiri. Ba mpita ni barangira na genda kuranga batutu te ku training.
0: ebisera ebisinga omuntu bwasinkana omukulembeze w'eggwanga nga omukulu yali akuyise ate nga akuyise ewaka uwe oluusi tera okuddayo ewaka ng'ozitowa nga nawe ogaa nti aninayo nvaa omukulembeze w'eggwanga ayinakyokampadde
1: of course gamba bampa siringi kikumi bampa siringi kikumi
0: musanvu mu ebiri
1: bampa siringi kikumi hakati awo nembeera awo tugenda ku kosi ne bantraining emyezi ena ogomba awo wait emyezi ena ne batutwala twali tuwera ndooza nga 20 ne batutwala e Kabamba awo ne tutraininga y'emyezi 7 etuvaayo nga rikurutu ne bantwala mu malire mu lubiri embeera omwo namalamu emyaka emirungi ebiri kati emyaka ebiri gye namalamu agenda okulayira nga banoonya nga yenyini yabuuza omukulu nagamba omuvubuka eyayingirira ebombo nalinjagala gwena kwita liridawa ne banoonya banfuna ne bantwala mpaka Cape Town villa yasulanga eri ku nyanja egaba abo bayitangao Cape Town villa netubeera awo nembeera ku kotagati tubeera awo emyaka gyona
0: ngaoliwe okuuma wakawe
1: kakati awo olutalo lwatandikira otherwise kwegamba mu kuyingira kwe tiyafuna emirembe mu ntalo kuba entalo zaavanga tanzania nga tubakuba baddayo babakuba baddayo babakuba baddayo
0: gwe mu kuyingira kuno kwonna oyingidda amagye bakutrainize otandise okukola bakulese mu lubiri mwokuuma gwe tewafunayo okumukisa kukutwalako okuba ku mundu naddala kati nga abatanzania bakombozi bwe bayira waneeno naddala first phase eyasookera ddala
1: first phase yasookera ddala saagira saakuba ku mundu emundu twagikuba ngu olutalo olutuuse kwegaba nga bazze basembedde batuuse awo mu lukaya awo ne batutwala fenna ne tugenda ne tubalwanyisa kuba baali bayingidde katonga nga banatera okuyingira ne Kampala ne tubazaayo paka waabwe awo we twagendera ne tuyingira ate waabwe Kagera ne Mwanza
0: bagambira nti mwawamba ekitundu ky'etanzania
1: era of course amini yagamba nti kati no Uganda ne tusimba nebendera ya Uganda era twaka nti Uganda yeyo kasiti oluvannyuma ennyo Nyerere we yakubira enduulu n'agamba naye mutuyambe munyambe ate ng'ekyamuyamba kulwa nti atulwanyisa kutuwangula kuba nti yali chairman wa OAU egaana yeyambisa amawanga
0: naye nga ye omu yali
1: tasobola ate gwe twajerukayo wano ne tumuzaayo nga basindika ennyonyi ne tuzizaayo ne tuzikuba naye bwe twatuuka Kagera nayeyambisa amawanga Botswana, Namibia, ni bono kwega bangi nga mulimu n'abazungu ate engeri gye bali nti tebaagala amiini nabo nibakkiriza kuba mwalimu n'abaisiraeri mwalimu abangereza kwega bangi baalimu nibagira ki nibatugumulula twamala emyezi 3 awo mugundi mu Kagera ne Bukoba ne Mwanza ne Bukoba awo nibatugyemu abantu bafa bantu bafa kubanga bakubwa netuduka nze nayingirira nembulira ne mukikaji ekigindi kyesango b namalamu wiki b nga ndi awo ndi mukulya bikajo nga muso nenvaayo
0: nga twalina mmere gyoli wabula olya
1: ate menga evaawo amasaawa ekyomubiri
0: olwonga bakama bammwe yali kubanga ekibinja kyamagye
1: kiberakonga batumanye nti twafa mwakubira n'ennyonyi yali miigi yafiye bagikubanga mulimu mumulambo gundi Moses ari amini gwe yasinga n'okukaba nyo nagamu mumpe omulambo gwa Moses yali si Moses ari muvuka wali omuyita Moses nga musirikale naye nga mwagala nnyo nagamu omulambo gwe mugumpe oluvannyuma ennyo nga yakwega yayawanukana mu parachute n'avaamu ennyonyi yo ngaekubiddwa era netubeera omwo mukikajyo mpaka lwetwagukireyo egindi twava musango be kikajyo kiwanvu kinene twagukireyo ne Masaka eno sedize wansi wakyotere eyo wansi eyo gyetwafubutukira nga ku Victoria
0: nga ne Moses ne ali mulinayooyo
1: oyo Moses naye yajja lulwe ate nali n'abaserikale babiri Nenga twasinka no mwira finanga ngiji mundu je basasanya ngaburi gumu. Ne uroko banti sirikara bera ko ne sayiniye. Etwagira twasinka ntumaye ntuno wafi.
0: Urunga nabayikira baba nonya.
1: Eh nabo batunonya. Nenga nafi kwiga 12 zabu zabo mu bafunanga magazine ba Tanzania bya kubwanga ne funa uniform yawe. Ngamba ngai boti baura. Yenzonga rwachi twaitu waganze kunziza na iruvanye menyo atini batutegera ibaje bafuna ubugundi bwo mikeka ba ubutani kwa kugaya yari sign yawe no bubuko bugonga babukute kugaya kiki tutamanya na inga uniform yo kumpi twaitu ine uniform ngwe fana kana
0: boba baruko obuntu ngabuliwa mukeka
1: na yi sign yawe
0: ngabaka sanga akakute mungala
1: kama yantu wawe
0: ate muti mwachimanya
1: ah oti twachimanya abani batuza
0: Katuro muva mchikajo.
1: Tufa mchikajo. Batureta.
0: Baba wambi wambi baba.
1: Tuaduka. Tuaduka ni mundu ya fini magazini za fizo. Nanga tuzirina. Kwa uduka na chitu chu.
0: Amini achariko.
1: Nga wari. Netuta. Tuaduka. Chote mtukula. Nibagamba. Ababana babanyo wenye nyoni batuza. Nibatureta ni ugani. Katima umulema uichebili. Tuda wakani tuumula. Mubaraksi. Katuru watu ukira. Mezigwe ndinafu na saba saba yu. Jiba itanga saba saba. Ate amini wagende rasha. Kuwenti ya wazungu bari wa mchawa. Nafune mundu. Yafune mundu ni wajija mwempi songa tejirashi. Ate sura kukasuka. Katinyonga wa Tanzania basembera. Kuwenti bari wa njika basembera. Ate ni mubira mune wa nafe wenyini. Abagenda kumpi ne baturiya mu rukwe bara baturiye maganye nibabahitamo nibabagwisindize ibicupuri baba basindize ibicupuri bamune bamupingo rutaro nibabera ngabantu abarudokinga batari ko kutamburanga na kuretiza biya mu makundi mu motoka zabwe gatuke yo tuna butunzi nga agenda kudumira naye ngataina byakora
0: atute moyenge
1: So ne wazikitware yo ni gundi aruwe yo. Bazikira nga bazikabana na ye bagenda kuzitunura nga bichupuri byinyine tezali na sente.
0: Nga baba lecha sente za bichupuri.
1: Ebi bari mbali mu rekuru taru amini ngwe twagara kujya ku mu mujye kubera ho kugundi. So ne bazitware ya ruwa bagenda tuke yo ndanga sente nazo tezina makuru.
0: Kati sente zino zoyogera ko ze baba wa basirikare. Kwanga guwazira bako mazuri abuli
1: cheje buzinga mwantu mwasira mu sirikari ngirenga ndivuga nti ngizinzi bagizije
0: zibagaba
1: inga ne mukoma ofimo ya mini ya kitegera iro ya kitegera nabagamba mbakuri mite mundi demo rukwe naye mujye kubona abona watu ya bagamba ya yugira mundi demo rukwe naye mujye kubona abona Renzo nga na tigedini mafunye senti kibiki mundo nyigoro taru naye kari wulite amini ni bajja kama afika dafi na ina tusindikira sente mungu amusasire abasirikare yega abasirikare bambiti baina we bamanyi irana bafanyu bambi
0: abalibia
1: bafa bafa mungu abasasire mungu bafa
0: bana bari katonga abateke kigiki
1: eh ubona butambare ubona abasirikare bafa abalibia kubanga bagenanga ni bagomba abasirikare aba batuyi ni baganti Kampala wapi Kavano baba teka mama sasi. Baba ta. Juliti. Asende katafizi ya tuwe rezizi tu yamba. Elane hawa charabe ni wageza koko mga abanti ya. Ura baba tu gira. Sende zino tuzigireshi. Sende zino tura kusende zino tu yamba. Kupanga ndogo lutaru urusi nge wakani. Mwani nagani sende za kuanga. Mwa mini mga abanti ya taina chakora. Tia soma. Na inga mkisajia. Yimusajja kwena arabye ko yarumirirwe kwanga rye Uganda kuvaro yatandika no kuvaro yakoma kufuka Uganda nagenda yesente yaziganira wakazi bari bakumune meseza nazitika nazitwara mu banko ku Uganda cyari bisaho mukaga
0: eh bisaho mukaga
1: yi nabiteka mu banko ku Uganda irabuye yari yagenda ngara burutaru mu bwenzi ko nziza yakwata miliyoni iki ya Uganda Yatambura nayo
0: Nagatu wala chisawo.
1: Ati yatuwa chisawo. Yivyo nevi vokira kwekaro kubantu umuntu wera unga tumagara umuchawa. Ganomu yugere ibintu bingi nga bibayo garanti yari umwana wese maybe bichi bichi umwana jari. Ereri pari. Umuvuka jari kwa garanti ya muri ya.
0: Moses.
1: Ye. Ani pari. Uvero kuhudiri. Umuntu waka kuchayi kwekamba rine ibintu bya kukira kubingi vitagiraji.
0: Olo mufudeyo mutandisi utalo lunoru nyinyitide.
1: Nyinyitide tuduse. Tuduse wano Kampala. Waziba tuduse mpiji watandisi kutuka sukamwebi kompola. Bikuwa wano mkampala. Ah, ono ngamini na ita ina mireme ili yao. Ngaburi wagira kigama ngabamu tagetinga kwa gara kumuku wa wali. Nyinga mungu ulo na mutasa. Ya farugwe.
0: Bulivama nyanganti amini alimutuwe.
1: Yes. Yagina kwa makerele mamu kasukechi kompora. Yari akafuwa wati ni chingi lao. Natuka na kende. Inechari inakawa ilana wa yari uo. Na wagawa na imu nyuele mnyuezi tuluanyi sabadu yitu wagirichi. Ngeo uri wagenda kamba bantu mu. Inga taina na chiyerele ikiranga binu vyoku ganta inesi koteri yao. Amini yevu ganga na gene ntebe yeka. Ninga ni asikoti mwere kila tuenza na kumante asikoti wa siviri ya nibari yao.
0: Aduro bagamanti ye, ya ita manju wa atina bagamba tulu wane ngenze kule tamungu.
1: Ta ita anga manju. Hivyo na kugamba, rugamba ruwa mtu kutuwa ya gara. Kwa amini ya kuatari ni kubu, ya jinja roti. Hirawe ya ria tuka jinja, magamaka wali kubara kisi, ya ria baganti mungirishi, adumi la udumizi. Ile ile kafo wati ni bakuwe chikompora ngari muna ndorofa.
0: Awe jinja wenye
1: ni kubara. Tiwiriti. Ni bakuwa chikompora. Ni yungira we kugano kugenda kwenyini kuduka. Ya higenda na motoka. Ya hita wano mpaka mbari wati ni yetorora. Ya kamdini. Atinga rigundi motoka ye. Yari muna radio station. Inga ye yungira kugumia bantu wabana inchi na waga mnyuere. Turuanyisi atui kati bote ni nyerere wajirachi. Iba mpa mwami seka sechi mwanyi ebukoto yalina netuwewe nga umita masagazi nimba sikoti nga netugeenda netukwate mkono netudukile yeselize ugerere yu netusirikile yu
0: na inifomu wajijemuda
1: wajijemuda ndi mureya
0: na inge mundu wa ina
1: mundu nalisi kaze yangi nga nono tunu nga si ya kulagati kati atubu kwate mundu nini wawa kumaeta.

0: tinini nkomawo irago nari nkomawo gwendi zize kuraba Kampala fanana tena jenge gira mureye aho ku green ino yari green landi gwende no Cairo Bank twari tutambura basege babiri msege na gene na tutunwe bwatu mu Tanzania manyibo nga tibaruisa ruatu kwatawe bati mu unange bamukubesa si ngaba
1: mukomiyeho ovudde ekitwe ebugerere
0: kokora research kuraba
1: Kampala kuraba Kampala afana na
0: atya bamukubesa si ne yanako wali uri mu yagamba ni musirikare na gamba wewe nawe nawe kufani kulala na wewe pia nimwambia shaba shande na ida inoba ashadwe na Muhammad Rasulullah ningamba ajali yangu kama inanifika basi na wewe pia kesho utakufa nikuwendwe na mugamba
1: ajali yangu wewe tu usiende
0: kufa nje kufa tati na uje kungubirira kato mukuru yali ayimiri dawo nga kamando wabo na tunule bwati naka wakocha naka mwini msirikari ningamba wapano itari msirikari ningamba wapano kati wali wa mulare yakera ni bamukuba manda nga ntunura bwenti uri namuga kufa ni kulala
1: fakwe
0: bak musirikare na ngamba turi musirikare ni nga siri musirikare nga he na ngamba bakuzalwa ni nganze banzara kabare kati muno ryo cye ni nyenze mbade nkora miri mujyange samurwaga nti musirikare bamfungura Inze nga sitera kwambare mundu kugiteka nyo bibigabiga byagundi. Bamfungura funguranye bamfungura maguru gwe na stocks biki. Kale nangamba kale turaho. Nyembera
1: nge mundu ento nwagirese
0: yewa. Eh ah satambura nayo. Ah bisere byo kati yari dangerous nga tusoro kutambura nayo. Nyembera o. Uzaizi wala sanga munana nibande kane ntambura. Ningenda kutuke katweyo. Nasuranga katwe ri umutao ngo yambusa uwa haji mugenyi wa haji mugenzi sudi rukwago nasuranga nanigena kutunira kayumba kanga baka bakamenya da nga barutinga icyo bisere bibarutinga nye bintu binji
1: ari bagamanti abasirikare ba mini mu mabanga
0: dere musirikare wa mini yari yebe bari kwari kugaya ntu muntu bahonga kucyaye yari yakuteka ku bintu binji Nenga msirikari wa mini, tiwari msirikari wa mini yari mupi. Amini atinga taya kukura gana na mupi. Hirai ya kwa tango mupi, nga ba muteka wari kufari ngisikuri. Wandubu nanga bala baba kakasenti ya umupi mupi. Churite. Ye muntu atari ngatieta ganguzi mu ofisi. Ataya kala nguzi. Msaji yari mungu wa msasira muomu ze mirembe. Msonye vya msuwa konga ichitonde.
1: Okay, kati Allahumma amin kati otuse mukayumba ka ekatwe
0: agana kuranga bakamenya tani batware ibintu byona eke nokora nali nyabulinya empeta n'inzira yo
1: ibugere kase kimanyi ekitwe
0: no
1: munyumija
0: ne munyumisa kiye Kampala ni nga kiye Kampala tikina terera kibirite nagamba enti katoru barutinga nengenze nakasaho kasukari arewe tutuka kusezibwa wali nitusanga atabasirikare bari bakuba abantu nituyingira omuntu okiwe twasura titwaisa atuka nakutuka kitwe
1: ofunya akasaho kasukari okuve Kampala
0: ogaba
1: kanga twaye kanga twalire seka sechi mwanyi banyweko
0: tukunywe
1: kasukari sukari no ingira na yesezibwa
0: Allah akbar Tuingira umuntu okene tusurao gari. Pene tugumba okigawe twasura mwami isime babi bamita bansubuga. Batuwe bisefuria ne tufumba chai amazi ne tumyo mu chai.
1: Nga gwena sukari wo.
0: Gwena sukari wa.
1: Nova wa sukari.
0: Yeah. Ah akatundo kasigarao ne tukatika ne ngenda na kukumacha. Ne mfuna muruka ne ngentwara ne tugena ne tuke kayunga ne nyapo gundi pick up yari yegede iri kunyange iri galiraya. Ne nsure kitwao. Nimunga mbaga nyunga seka tia haa. Waliti wanawa kuterera. Wachari wazi unyo.
1: Seka ngari mburadi.
0: Ngari mburadi, subhanallah. Nima seka zi. Sibiri ya nipaki nzao. Yari ya tukizechi. Onangi.

0: aho ne tugira iki etubera aho nagamba kare nintubereyo bakare twahurira nti ikintu cya tredi nakoma we ibukoto
1: urunga
0: tinga seka seki mwanyi bisere ibyo kwigana kuduka kwe twagenda tinga manyoro nupi twatuke mukono ni batuhimirize ku rudi broker na imu vamu kwigama mu yine yari ne kiwago kabagundi bo nupi bora gatini nyambara yambara inga iri abasudan amakansu kana ke mukono ne ne ha ayo kero nupi ne ngamba afande nenda nenda
1: ngamita na afande
0: eh nitugenda tutuka tubereye etuda kati betubereyo etukomaho etwakomaho ngamba tanse tutya se kimwanyi yampa basiringi bazari kikumi nagamba gendo ufune wopangisa kazigo kubana mugaye ibintu byawe byari kikumi mwa tanu ndoza ingura ubusefuriya bwange ningura gundi umufariso bahite bisere iyo mifariso ikintu rya sponji yari tegiriwo
1: na pamba
0: twari pa yihanjye ari rya pamba
1: rya sepuri
0: nengera intandiko ubupya embera
1: nenga ogira no jano nolambura ko kumukamawo irango cyo mino buvuna izo bo mukumawo kasamwa
0: twaya ukanawo kakati bitumara kwa ukana kasoma
1: otalo luwedde embera eryeti
0: embera nga sinungi kuba twaberawo ba Tanzania bari omu bibatufuga basombe bimanyi za fetu zitunurira zo kufu marketing board bana basombe mwanya ubugoro bawo muroka zisikani yazisombe mwanyi no tunwa no gakare no Maria Uganda genze
1: nga bajibbo bali bajibaguziza
0: andi contract oboti ji yakora na guni na bari munayi ninyerere rubisa suza
1: okujjo murwanirako bamala kusayininga ndaganda
0: yey bana saba sayininga basombe mwanyi muruka zawe randoza nga nkumizi nga piri izo sikani yeze nene ateza zakayingira basi somba ne bazitwara bintu bije bya Uganda byatwalibwa
1: oro ekonomi ya igwanga awevo
0: ku yey kunume igwanga bivuga ku netani ko kugira kusebengerera ku nsonga ntikati awe twatandikira ndawezi kubange mari yegize ki ikindi tibyo bugaga bya fibigenze muruka bazitute bikiga bintu bingi rero basanga ngo mugaga ngarivuga benzi umuntu na Uganda bona bagama wano ari wa Uganda hi wote ni ma minister ni wakubwa ku buroko banti kama wao yavuga ngarandufa yibasanga umuseje avuga muruka yiye kitibo ni bagaba onani yuno iranga atinga ubastanza ni yabo kwitane bibanyaga ngabetanira nyo radio na sawa ingaze batwara nabantu nese negundi ne sinti
1: batu kama nti amini yaleta wana magendo yaleta amagendo kula nti amagendo aleta wa magendo tujia chino ni bakula diru
0: magendo tuwari magendo gali yao amini iye muntu yaritagara magendo kuva mu kwanga kuyingira nsendora wabura wedabo baretanga imari ato kuyingira bona atunga kwaniriza bulunji ukuzi kukura kuranya kwanga nenge imari ifuruma katachikiriza tungatachikiririza tera
1: ngaguye yali munda kubaka tigu wali musirikali ngo tuli munda te uyo yakwagalira ddala nakujja neri na kutwalira ddala nakulete wakewo kumire ddala wakewe waliwo ebyogerebwa isonga yokugoba abayindi bano ndi yamala kufuna mu yamala kuagala kuganza muyindi na amugana
0: hapana endagane yaliwo kuva ko bote yokugoba abayindi n'abanyarwanda uriti wakubanti abantu bo bakitwara bubi nti yagoba abayindi ati nuko abayindi benyine bibagoba bibavamo property zawe zabasasurwa uriya bari yirira wakubanti bo bakomawo ni bafuna gubere bakoragana nabo bagira mu magendo kabwe
1: soketu ndeyo ke mabega kantu kali ngambi endagano eyo kugoba abayindi n'abanyarwanda
0: yari ko bote
1: obote yari yagikora
0: ono yatukiriza butukiriza ikintu naye nga oboti yenyine yari yagize iki yali atadeo ishi ya kugoba bayindi na banyarwanda
1: lwachi yali agoba bayindi na banyarwanda bali banji nyo
0: bali banji ha yindi yali munanga muitelefu Allahu akbar ha omuyindi ngatevunya butevunya katibora baba tuna bamubate nakuyira yengo muyindi yali muno baburi duka rusanga weduka lya muduka vu isanga weduka lya muduka vu ngabogara ba mu Kampala iyo beni kibanuka yo nayo bari bayindi Intuiti. Wana Kampala Road bari bayindi. Wana kugaburi wok ate buri kanyumiro kona kosanga kuba ne mu byaro bari yo. Mutawuni bona. Utebereze mitamariya bari bayindi. Nga uraba nti ka mucyaro mpiji bari bayindi.
1: Buri Soroti.
0: Soroti wona Uganda ki katawuni ka Uganda kona ti wari muyindi watari. Nagamba kati
1: kandekese munkola
0: mobasente zikwanga nimuzitware wamwe irantsagara muyindi kati abagoba nibagenda irewe bamara kugenda ibizimbe nabigabira abanayinshi
1: kubiga babugabi
0: yabigabira abanayinshi tugwade ne nusu kuganti leta usinge mutwaro
1: Ate
0: batubanja biki mubiru bakuganti batubanja
1: na uri bagamba nti ebizimbe byawe babinye
0: banawe government kutulimba bulimbi geza ko uri muno mawuriro kuri inquiry unonyereze center mini yazitwara mu rubiri rwa Queen na sasura ni bakurindagana na gaba yindi wona teacher mu inda ina property mu Uganda ukujya ko yari mu ngamu ndi kuba yari mwana yinshi yari mu kwano ni muraba mu yakafaba mu itanga patero no nukundo rafiki hoyo uno wikururu biba yindi binaraba ati buba sigara mu kabantu ubwo no Uganda ne yabarabo ne yabasasurira sinde zabe ni bazisasura ni zigenda urit ero bwanga nkurimbye keza konyo kukinonyereza ujya kifuna ukayoga nti mugisha ikintu cyo wayogara cyari kitufu
1: abayindi baba sasa
0: tiwari muyindi yagenda yasigara abanja wana Uganda kintu cyayo
1: kati atenga tulapa be dize bizimbe bya
0: ati government corruption iko gaintandi kwa ya corruption yatandikiraho wit kwagara kufuna mu kubanga kati bano bakama ofe government ze fitiriho bo bayagara kuri ya senti nuko agara kubasembeza anti katunumpa meka naho nganti kintu kizimbe cyari cya muyindi tiwari kizimbe cya muyindi cyasigara ngo kibangiye Sawana kudimbi. Guinda kani limu ungereza kwa iwa kwini. Na wagawa hindi wanate chare muinda ina property Uganda. Iramini wajari ya gaba vizi imbebio. Yadira angaba antuma sato. Nibamenye kufuru na gamba kwa ni kumubiru kwe budara kubundi. Awa wamwe. Mari yone ya sangi wangamu. Ngati. Walikum salamu. Mario ni yasangi wangamu ngategirache yamwe mwe mutandikira yentandikwa yamwe Mario ni yasangi wangamu ngayentandikwa yamwe
1: ni business ngate bazimanyi bambi
0: yari ngatawe ba ufuko si bari tebazimanyi insonga rwache ba mubagira kuwanga abo Muhammadu Sadi bagabane bizimbe wari wo mwami bari katwe twaberanga na iyo Haji Sudi kwa gomu abutu senyonga nafuga ni kizimbe okugundi ku Ben Chwanuka ba banji bese cyo kugira cyo bafune bizimbe Judith nayo usanga ya masifuri ya mabafu bikine sende zimwe ngo zirimo umusefu kwa bayindi tebagenda na kintu
1: bakati te yabawayo mukisa gubala bulanti ngina kuzo mwezi bwezi tyabayindi mugenda kugenda bwakera bukezi kumachana agama ntino order
0: abayindi mufi yabagamba yabawe myezi eki Yesu Yesu yera ni bageza ko no kumuretera corruption kuri senti na gana ngazifuruma mu ama divani ne meta benyine ngabe bareta senti wa mini barite ibisaho nabigana na gamba order yange yiyo sije kugira ki sije nguze
1: ma divani ne meta bakwata senti
0: naga kani
1: ni bagenda begairira
0: mini na gana urit Ira bage ndo kubara madivani nyine ngasindi kupi yari yankana kana ni gwilin kamwe kwanga mukaka we yarina
1: wa madivani
0: eh
1: na sente za ina zenga
0: na budget yegwa we chiri
1: nyo mugamba sebo kintu tujye
0: so tujye kusobokera bi barete nguzi ne bamusiba ko kumaresa wezi maga from agenda twa bagambye mugende wa
1: nene agenda
0: na agenda kuri ta inga military nguzi inguzi yatari se wano jiwa no ku mirembe cha fejino genda bi
1: ubwo ari wari musirikare era mu Kampala wa kibuga wa kiberamu
0: ni kiberamu era kati kina kati mwindi
1: kwanga
0: bibera ukorwa pa
1: eh ne kakati ne kibuga kati ya kiberamu kwanga kati ngabu yali omusirikale bingi bivogera ne bagamba nti abasirikale ba amini mwatu lugunya abantu omuli ne nasuru gubaga nti yalisa abantu sapatu mu Kampala
0: no ikindi cyane suru cyukurisa abantu sapatu mu Kampala cyari kimu bano yabagamba nti ubuyonje sapatu zikoma mu toilet isicyari kitufu ninga sapatu nawe kire abantu kugera ni sapatu mu town gato yamba di wo mu office kuri ati kintu kiswaza kuba yari gavana wa Central Province atwara Masaka na Kampala wano Judith ninga icyo kuturugunya abantu tiwari cyaturugunya abantu tiwari cyagara kurimbe tiwari baturugunya abantu kugamba kikugambye nti umuntu bobo mucyayi ukeno umuteka ku buri kimu cyo nakugamba ati umuntu ata sensing ataruwoze inyo nagamba akitufu ubwo yagundi twamusanze ne mukagundi baba dejindi uri nagamba ati urabye
1: state research yatanga abantu
0: state research okutaba abantu kwabo tikwari kutaba abantu ero umuntu gwe ngamba nti ubaye ati bwo ku state research atina yongera kiri nyine yakireta bano bekoma fibamwita mugundi yari yanarirumu kubange uwe wari yo sito wezi zimundu awa kawe ngawe yo sito wazimundu kwari ko mizigo yari eki kugwezi kota ugumu gusura ko musaje yari na munyarwanda kwari umu yari wa East African gundi cyaki uride atinga mini yasoka nakubayita yayita mufuti wa Uganda naita Cardinal Nsubuga naita Nerumu tulo mu Nairobi hotel
1: Serena hotel sawa
0: turite
1: olunga go olio kuma
0: wetu inga wetu hi na bayita na bagamba ina kitegede nti mungekera ngabamaze kutegera nti mundu ziri wani wajene Nerumu atejene Nerumu benyini yarabo kardinali na yinyini yasoka no kusituka kubanga bari batudde ngamba kardinali yaturanga none ni batura mu sirikare na bane saidi ni babateka wakati nuri na watu ngabo cyari kardinali yasituka na gama kama wanga banga ngizinge gara kuteka mu matu kwa gwende tugende fenawa kubanga mini yari yakwate idini yarasa ari satu ziyakiriza wano yari yakiriza yari ya kirizi ya wa kristayo na kirizi ya wa katuliki na wa siramu na wa wani mtu kazi benzi na gamba wanga ni imba mbo gamba nituku ya kira njia wana kutwaru uyaze wange wona katuli fena wensango nga uri wicho sanze u nyinga vyo na kwe gamba hii kardina ya yogira nga kwe tasoro kwa tibaba ganti mtu ya kira mwine vyo kuruwa njisabichi nitu ya tegiri kisita na wanga wana bai siyemu baba agenze paka warumu sitawa ugenda kujimenya na mwini mboksi za mundu na masasi uriti rumawe ilawe hariba furuma bati mfutibe ya furuma na furuma na kardinali na furuma gurumu ba furuma bati atuka kugeti wa musa hata uchadiri lachi uchari gira chi
1: yene ba mkomi ya we waka
0: ba mkomi ya mwini ilo hotelo kaungi zako katuwa mkumi ya umu na ilo hotel batu kuruguru irangi ngiri jiwamu uzangi mundu wazifuno otia manyogu sungu wakabu wa basirikari na government inichi mundu wazifuno otia keno kakana wati ira vamu isa ugundi ne kinjaroti mkumutu wari wawe bada wakunda wachori bari bajabaita wanunga wazenti waze kwa gara kumuru anirira ni inga vamu isi zao mpaka wawe ili
1: abacholi bali baze balumbe
0: bali baze ngabalumbe baze babaje babuze president kiki musajja wabo yakoze iki biki biki nenga abantu bamwisaho nambari mukina paka wawe mwi niba gina mutusi wabo of course ngamufu nomuzika amuzika ku cyaki bagita imucuni
1: kati abacholi bano tebe changa ngabamaze
0: ukona ibatwanga ngo numwami mukama wabo tariwo ari ni bacyuka badiyo ngabaganti bamwisiza abo bagenzi bo badiyo bagira iki barinde burinzi kiriyeri niba gina kutuka ngati n'abasirikare bakomyo basitete research niba bawitanga bakomyo
1: amubiye ne gasa sana
0: amuriyo gasa sana nti umuba mushika tiyo bana atiwe bagungize mu rukagara kwitomera nimero kazatumiriganye ngo bamutwara kinga migo kijya mu gureje
1: okay mbere no yuna yuna tulaba amefuga gati lwokubeerawo magabira bulinga mwenda mulembe gwa amini bulinga mwenda mwajja guza amefuga ga Uganda
0: amefuga ga Uganda tingaringa ga marunji gari ga manyi atinga abantu beyegara ngati wali agamba niwo wayi gasibye bintu byo kunona sente nti bagenda kugira ki kubanga uredi amefuga gi bakoranga accountability yo kuranti bari sabantu ninga sibye bintu byo kunona sente zigwanga ngira nti kwavuga tusida inga namabanja gatususiye ku rwansonge yo kugira ki ninga uvi irani amini yageno gena gati wali na banja rituwanji wa Uganda
1: kemwali ka banja nali mu government
0: wali banja
1: mwamala ko mutya timwaite mwebula
0: and kensi sente za warabu tsize watu yabanga ni batu wasente naye nga bindi byo kwehora mu nsize bwero yo ngamini yabikaraho kubangaye yarashyugira nganti yo riba sagare byari bibi byo kugira cyo urwanire ukura kuranye kwanga tugende mu riba ubikorimo abigana ninge nsende za warabu bo batu wanga sente warabu batu wanga sente duraba kadafa bo Libya Saudi batu wanga sente
1: bana Uganda basanyukanga koko nga baziteka ni ba ebintu nga babigula ku bei ya raisi
0: bishiri nunchi kubanga twari kintu kiserebwa wige gari yari kusinge 2005 igari bicycle ni kitutugura mitwara 3
1: nisi 2005
0: 2005 nawe najigura ko hamba n'ingenda nayo mu cyaro ntuka mu cyaro uri nagiye gomba nampa mwinyana yente n'inyimwa
1: anti yinjo kubera anti 2005 nenge saje no bozi kubisamu
0: ah bozi kubisamu era tsimizi kumpiki kumi ubinze kuingira ne mitwara 5 seza mu gasonyo kwagenda ngano shopping ibintu n'ugize inyumba tuli isende zite tuzari nungi tuzamini ari kuvururiza atanika no kujya bukana zifa
1: okay ngatunatero kumaliriza tu lwachi mwakirizo kuwayo akakadde ni bako ba munusu akasamba
0: nate munaye kwari mukono kwa cyu kuba kati niwe wari zire se no gana izo zari fundite mu nyumba ni bagate zicyagasa
1: baga mamwazi wayo nga musa nyuka
0: ani asa nyuka nga asa nyuka ki ani wayo kujya ne bakusara emiyo ne muni bako musinge akasamba naye no sanyuka no gana kije kiriwe kitufu wangu rwa nti ukura kuranye gwanga wangu ri yari yari ni kigenero wake cyakusasura mabanja ninenda gano zabo zibakora zo tashura na kutegera security ninga guni tusura kukiza ni uganda akakade kae kagere bampa mwaka sambu kakukorera ikikare kwari kunyigiriziwa ero kunyigiziwa kwavada kwavada kwanga bo benyine bajya ngabaye na gundi zawe ndagano zawe zibakora na izo tashura kumanya izo munda naye bagaraba nyigirize mu mporampora mporampora kati zigenze zikizivayo rwatu nenga basoka mu cyamani bakuba siyasa no genda nawe no genda n'ibyo
1: ngatumaliriza Uganda ugira bambisere byo maso
0: Uganda Uganda yo Uganda nyino ndefu mu biro Uganda okusinzira myaka jyanga ndi ni mu nsampu mwe biri naye Uganda yo weri ha munga tusasire abana babaliwo ku mulembo mulalo kujja gono muliro gwenyino kwaka muliro kwaka bawo olabe neyisa y'abaana abalenzi olabe neyisa y'abaana bawala n'abantu abakulu fenna si wogamba nti ensi eno erimu ejja kuba ya mugaso yo yafuuka kitagasa n'ensonga kati kyali mpisa eriwo mu baana mu bantu bakulu mu bawala mu balenzi bene ebintu kali ne mu gavumenti yaffe enyini kuba kati bwogenda n'otunulira n'abantu betusindikayo mugundi batutesezi ali benyini bebasooka n'okutuliramu olukwe ne batutunda omusindisi agenda kutesezi mulabe nti mutuuka ku mulamwa gw'ekintu ekitegerekeka ali atuuse eyo amaze kutuula mu ntebe yeeriira ebiteferi n'aga nti aa kati natuse ebicepere
1: nkusaba mzeeyosib
0: nam barakallahu fikum jazakallahu bambi mwena mbakantumireyo n'abantu bange nga babiri ntumidde rashidi edigire oyo hali awo mulago ne ntumira bonna abampuliriza mikwano gyange mwenna bali ku Arua Park
1: amina afande jafari mugerwa
0: barakatu
1: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu afande jafari mugerwa ajibiri kadde makerere mwenna ajikaludo mwenna tubagaliza ekire kirungi asunze muzukulu wa gabunga mbiru ali akumata kumi na mpira tusinkane nkya insha allahu taala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.

byebagamba nti bintu byaffe nono zaffe twabisangawo tujja birekawo. Eddiini yatusanga nabyo byona, eddiini kiriwo ekyasookawo. Eyo ddiini yennyini nga bwe tugenda okulaba mu maaso erina amasinzizo agamanyiddwa agayitibwa amasabo. Amasabo mu lulimi Oluganda kitegeeza amasinzizo mu lulimi Oluganda. Era bw'ogenda ewa jirido oba ewa galaasi oba ewa ttoofa n'osanga kawala ke nga kali awo wabweru n'okagamba nanziri ke taata ali luddawa, nayagenze mu ekereziya kagamba taata yagenze kusaba, taata yagenze kusaba, kubanga okusaba kwe kusinza. Hatta ne mu ddiini yaffe ey'obusiraamu nabyagati adduau huwa al ibada, adduau huwa al ibada, okusaba kwe kusinza, kwe kusinza. Kakati owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwebyo byoleka nabyo ebintu bino ebiyitibwa ebyobuwangwa, nti amazima ddiini yennyini kwe kubeera nga eddiini eyo erina amasinzizo, tugayita mu Luganda amasabo, ekifo we basabira yaani we basinziza. Kati gwe omusiraamu bw'oba otegedde nti amasabo masinzizo, oba osigaza ekibuuzo kimu, kiki ekisinzibwayo? Allah subhanahu wa ta'ala abali mu masabo gwe basinza, bw'okizuula nga gwe basinza oli ku kituufu, bw'osanga nga basinza lubaale manya nti nno entalabuusi gy'otikkidde, akakaaya ke weenaanise, kyonna ky'oli ekikwa identifyinga ng'omusiraamu tekijjaawo lyali teyakubeera nti bw'ogenda mu ssabo ogenze kusinza bitali Allah. Wa hadha huwa alkufuru, obwekaafu waliwo okulikkiriya. Hadha huwa shirik, hadhi hiya ridda, okwe kuva mu busiraamu. Twongera okujjukiza nti entalabuusi tegenda kutumbeera eveeko ku mutwembu kubanga okaafuwadde. Aa, esigalako sigidi, esigalako obutayirire, busigalawo, osigala okyayitibwa linnya lyo liri yennyini nnyini kitaawo lye yakuwa ery'ekisiraamu, naye ng'omwoyo gw'eddiini gufulumye, ng'omwoyo gw'eddiini gumaze okufuluma, obulungamu nga bumaze okwawukana naawe, ofulumye mu fayiro ya Allah eyabakkiriza, tokyagirimu, oyingidde mu bulamu bw'obubuze n'okaafuwala. Ekyo Allah yakikola mu bugenderevu okubeera nga aliwo ebintu byateekawo ku nsi nga bifaanagana nnyo ekifu n'ekiramu, nga bifaanagana naye ng'ekimu kifu ekiranga kiki, nga kiramu. Ebifaananyi ebyangu bye tutera okukubira kwe kubeera nti eggi eryenziriza n'eggi eddamu gafaanaganira ddala, wegeetegereze. Ejje eryenziriza n'ejje eddamu gafaanaganira ddala, lino jjina liri jji. Era singa oba olina ttule y'amagi gy'oguze n'ogiteeka ku mmeeza, oli n'aleeta ttule y'amagi agenziriza n'agiwummuza ku mmeeza n'atwala eyiyo, obeera waliwo onyumiza emboozi ne munno nga bw'okyuka bw'otunuulira oba amagi go gakyaliwo, ng'olaba weegali, ng'amagi olaba weegali, ttule y'enziriza oli agireese n'agiteeka ku mmeeza okubadde ttuleyo ey'amagi amalamu, guli wali oli ku lubooza onyumya, ne bweweraliikirira omuntu okubba amagi go, buli w'okyuka n'otunulayo ogenda okulaba nga ttule y'amagi weeri, emboozi ogisazaamu ogenda mu maaso n'olubooza, lwaki amagi go weegali? Agenziriza n'amalamu gafaanagana, ne geegamu, geegamu wanukula nti nedda. Agenziriza ne bw'oyagala oli agakuweemu obusumuuni obutini ennyo teryabukuwa kubanga mafu, naye gonna kungulu gafaanagana.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Tugire ku nsonga za dini zokka. Tuzikubakanyako ebirowoozo. Tukuwabulaasa kunokukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo.
3: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bawangaazi.
4: Ng'okozesa omukisa ogwa bino.
3: Si ku nsonga yonna. La tasubanna bannange okuvuma si kya buntu ate si kya musiraamu. Omubaka yatugaanira ddala
4: okuvuma.
3: Tavuma. Tavuma wa kitiibwa.
4: Tavuma wa wansi.
3: Tavuma wa wansi.
4: Tavuma wa kisolo.
3: Kisolo. Tavuma muntu.
4: Muntu.
3: Wadde ekinyonyi.
4: Wadde ekinyonyi. Kati gwe bovuma ani akuwuluguse.
2: Program Mimbali Special. Buli lwomukaaga ssaawa emu mpaka ssatu ez'okumakya.
5: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
6: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
7: Kankwanjule muna bya njigiriza, elu msomeso mkukutifu, Alhaji Yakubu Mwesigwa, akulete desomero, elia Island National Primary School, ematuka kulugudu resise muto, somero liachilo naba vebweru, diabana naba wala naba lenzi, lisa abisa maguru abiri, elanga liku msinji kwa abusiramu, ninga naba madini naba lala mua nilizibwa, abasomesa batende kebulunji, atenga basura kusomero, endabida yabana nunji, nganese chulite yesigika, school fees soboka, nomu hizo mfalisa agusanga kusomero, esomero lina neche sawe, omuzanyule mizanyo, okuandika baizi, ugenda masa au kusomero, buliru naku, okuva kunasale, kutuka kuchipine chomkaga. Island Nasalan Primary School lisa angiwa matuga kumabanda kilomita emu kurugudo rese muto nga wakavaye boreze motoka elanga liranya Walda Head Senior Secondary School okumanye bisinga u 0705 78 98 82 oba 0732 45 83 oyogerene director yenyini Island Nasalan Primary School ematuga kulokutendekera omwana asobole okuwangula ensi.
8: Island Primary School
2: kumina mumbera ukulebikani kulimuramu iyi nsonga lwaki tukuletedde program y'ebyobulamu ne Dr. Sarah Rashid Mwago ukuveka twe ku musabade
9: indi musawo owenjawulo eyakkiriza okwegatta n'abasawo abazungu nga tusooka kukebera tulyoka tukujjanjaba
2: nga kujjanjaba saakuno kukusomesa
9: tulina kafumu boda ku boda akokasa mu nsawo waliwo omwami nti waalwala infection zino n'akendeera ekisenge n'okugula okusamba nekukendeera kisenge kinafu n'okugulu tekola ki kati ako k'ekirungi kyako kagatta byonna kazaawo okugulu kye tuyita sayizi y'omusajja ate ne kakuyamba okuba nti owangalira mukaza nnyo dakiika nga gw'otandika kisenge kusatu.
2: Ebirwadde bikusumbwasumbwa buli lwe sande okuva ku ssaawa z'ekitundu ez'ekiro paka ku ssaawa nnya ye Dr. Sarah Rashid Lukwago okuva eka twe ku musabudde tukwaniriza program y'ebyobulamu ne Dr. Sarah Rashid Lukwago okuva eka twe ku musabudde.
10: Alright, mkwano gwange webali nyo webali didara wano usinziro kubanga tumbudu mkudu wagenso nga Bala FM kura eri omuntu wabulijo osibyo tamu taiwanke abali mutundu bincha ulo abatu uliriza intagera tuka antibana mwe wali nyo webali didara atutuma nchitu inza kuba ugwatite vile za kufa kumacha ukutuka ni sao zina munange ngori yoko uliriza ebi nitu bincha ulo tukusome sachino na chili tukua dawa tukua bini na mauli mauli na ebi nitu bidara binchi na mbana yunga munange ngori kumukutu ogambo tamu taiwanke ho na alimkonye kuna akadisiri na nza Petro Rugembe ndi muzukuru wa Rubano Charuzi. Of course akadeka no buli Sunday is so substitute to be na Dr. Sarah Rashid Lukwago ngakiza kukula bantu munanga akutotera gwo munja uliriza gwa karubiriza bwo bwo bwenjawulo aina ensonga ezikusumbwa gama ntu munanga oyinza okuterera ngo kwese dagala lyo butonde dagala elya feria wa neri mukuri ajja emitaro wa mayanja okula bantu munanga fufugaza ekyo kya kufukira ensonga nakugama nchukwa okukiriza otwalango okukiriza noga chinzo kugwa lero obulwadde obukufuukidde ensonga okumala ebbanga eddene buyinza okuba nga kano ke kaseera okuba nti munnange bugwawuliriza bye bakugamba ofune eddagala omukubire ne kasimu weebuuze osobole okuba nga munnange obulwadde obuvuunuka Dr. Sarah Rashid Bukwago yamazidde okuba nga akalira ateredde emulengera aluwana mbadde very smart engeri omusawo omutendeke bw'abeere yakuguka kakutoolera ku salaamu ate oluvannyuma tuleke tugugute tuleke tutambule nsonzi okukulaba dokita
11: Kale, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Walaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
11: Amanya nedobozi, nze Dr. Sarah Rashid Lukwago, musibye mutya abawuliriza baffe abalungi, aba Pearl of FM, na yenga mukimanyi nti buli lwa Sunday, tubeera ne Dr. Sarah Rashid Lukwago bate mukimanyi. Era gwe abadde takimanyi, yita munno, omutegeeze nti buli Sunday, sawa zino zenyini ze tuliko Dr. Sarah baya tani seda kumbajita mere ya moyo
10: mere ya moyo
11: yes etu yamba okuona kubanga ebisere ebisinga ekijitu ise mere ya moyo omuntu osobola okulya nokuta olubuto ne lukuluma
10: lusobola
11: ngokuse bulungi
10: nyo bulungi ne lukusumbwa
11: olubuto ne lutandikira ne lukola ki bwe lukuluma ogenda kunonya omusawo olaba omusawo wabeere emmere y'omwoyo okusa olubuto olukuluma oganda kunonya omusawo mugamba naye olubuto olukola ki indidde bulungi emmere nga ndi mulamu naye ngenzo gimaliriza olubuto ne lukola ki kitegeeza inzo w'emmere y'omwoyo z'abagenda okujjanjaba nze ayina emmere esembayo okitegedde ekyo so ng'olwaleero tugenda kusoma ku birwadde bingi wiiki ewedde abaaliko twabasomesa ku ndwadde za kandida okuli kandida akwata ku mumiro gwe mbadde temumanyi ng'era sometimes abaleetera okubeera nga obeera mbano nga bwowanda oya oyo ava mu ez'okunywegera nywegera twamubasomesaako wiiki ewedde ne tubagamba si kirungi kunywegera muntu nga tomaze mukola ki tomaze mukebera mutwale bamukebere olyoke otandikwe embaga oba tuyita olutalo lwokukola ki lw'okunywegera oyina sooka okebera omuntu wo n'ogamba kati kyeŋŋenzeeko kiri kwalaatituofu
10: ddala
11: ekirala ebimu bye twasomesa last week ne tusomesa ku ndwadde ezisiiwa omubiri gwe ataliko Sunday ewedde ng'oli naffe essaawa zino Sunday ewedde twasomesa ku ndwadde ezireetera omubiri okusiiwa okuli okuba nti tulina kandida asiiwa munda naye ku mubiri n'osanga ng'oli yeetakula waliwo n'amatu nga beetakula emabega oli ali amizeddi wa mingi tawona naye nga yeetakula emabega oba ewafulumirwa ate n'osanga omuntu nga iwe atandise okwetakula mu maaso nalwo luba lutalo luki lulala so bye twasomesaako kati olunaku olwaleero wiiki eri twalekayo ekirwadde ky'obuwuka bw'omusulo olwakadde kaatukwata njagala nkitandikireko ngenda kusomesa abaami mugaso ki gw'ofuna mu kuzannya ekisenge oba kutuyita okwegatta abakyala mugaso ki era bulwadde ki bw'osobola okufuna singa omala ebbanga ddene nga tokoze eki tozannye oba tosambye kapiira omwami bulwadde ki bw'ogenda okufuna singa omala ebbanga nga tokoze eki mbasomese ne ku bulwadde mbasomese ne ku bulwadde bw'ofuna nga weezanyiikiriza weeziyiza tulina bana bagamba nze abawala balya ssente zange abakazi balya ssente zange nasalawo neezanyiikirize naawe tugenda kukusomesa ebbanga ly'ogenda okumala nga weezanyiikiriza kiki ky'okosa era ogenda kufuna ki then tusomese ku ndwadde zino wammanga tulina abantu abalumizibwa emigongo abalumizibwa ennyingo abasannyalala abalina pressure abalina sukaali abalina arthritis n'osanga oli

0: asasule mitwalo musanvu funa dozi yonna bwe tukusanga ngo ina pressure oba sukali ogenda sasule mitwalo musanvu funa dozi yonna bwe tukusanga ngo ina ania ogenda sasule mitwalo musanvu then bwe tukukebera ne tukusanga anti amasoko galike ekifu kiwanga kye kirwadde ogenda sasule mitwalo emeka obere ngo funa dozi nkikoledde abalwadde bange olw'ensonga abantu bamaze banga nga batawana n'obulwadde ngate batambudde wano na wali njagala baje bakose ku ddagala lyange balirabe tebera bila nti nyina amalwaliro wane Uganda ne bweru w'eggwanga nga tuline California tuline Dubai tuli deirawo then ne tuba n'eddwaliro eddala South Africa ekyatujja ennaku zino bino mwabimanye ebyaliwo era ne twali gadde then wano e Kampala andikatwe ku kizimbe kya Musa Bode nembera ne mukono ku kizimbe kye tuyita Mukono Mall ku second floor akasenge C21 abembalala indi namwe opposite Wazalendo Sako ku kazimba akaliko Yugaford Microfinance then abali ebusunju indi namwe opposite police bonna marwaliro gonanga wadde offer olunaku lwenkya Gwalia mukono gamba Dr. Sara namuli delero yatuwadde offer ya mitwalo musanvu buli kiki buli kirwadde era mugezaako okukeera by sawa bbiri eddwaliro ligenda kuba liki ligule obere ng'osobola okufuna obujjanjabi tugenda kusoma obulungi kiki kyofuna mu nsonga singa ogenda mu kisenge gw'osuubira omwami okubeera nga teweegatta ne weekuza ekisenge kino kakibabulire omusajja takula kisenge ngenda soka ku mwami nzire ku bakyala omusajja takula kisenge olw'ensonga ebbanga lyogenda okumala nga weekaddiyiza ng'okuza ekisenge side effects ze ngendo soka ndoke mbabulire ebirungi ebiri mu kusamba akapiira side effect erimu omusajja bw'owesonyiwa ekisenge nga tokyakizannya ogenda kaddiwa ogenda funa enkanyanya obe na munyivu nyongo li mukambwe ogenda funa subira ebintu bino wammanga stress ne pressure olw'okuba tozannya kapiira oba teweegatta okuzannya kapiira kali part of exercise eterezo bezaawo omubiri ogenda tandika okulwala endwadde ngezo omugongo tandiko kaba omugongo gw'omusajja omugongo gunuma otandiko kutamiriza bakusanga otambula okutamiriza ekiddako ebirungo by'amagulu tebigenda kubaamu omusajja bulobera mu kisaawe amagulu ago gabeera gakola exercise era nga speed z'ofulumya go gafuna ebirungo ate n'ebinywa biddawo okola ki okubeera nga bye tukuyita kukola refreshing ekitegeeza okwetereza gwe kasitoba nga tokyakikola ekisenge ng'ebinywa byo biri wamu manya nti gwe obakalanye n'obukadde era n'okulwala amagulu omusajja ebbanga niomala nga tokyazannya kazannya ogenda kutalama g'obwongo obeere nga tokyalowooza n'okwerabirarabira otandika okwerabira ekirala bukambwe teri muntu mukambwe nga muntu aludde kuzannya kazannya ayinza n'okutta omuntu aba mukambwe nnyo era asobola okutta eki omuntu so kyamakulu nnyo akazannyo kano omusajja takaddi wa kisenge ne waba myaka 10 azaala era ne waba myaka 10 asamba omuki omupiira bulungi nnyo goloze ne zinywa buki bulungi omusajja omwezi oyina okwegatta ekitone ennyo emirundi 2-5 obaze ennaku 2-5 muki omwezi n'owummulamu ennaku mmeka
1: 5
0: okitegedde ezo ennaku esigadde zolina okuba ng'osamba bulungi omuki performance gye tugamba ekisaawe ng'eri buki bulungi omusajja ali supposed ku performing atya mu kisenge first round y'omusajja eyina okubeera wakati w'eddakiika 4 ku saawa ennamba eyo ye first round ekitone ennyo kale keekome mu 3 oyongereko second round eyina okubeera mu saawa nnamba n'obutikitiki oba n'eddakiika ezikola ki
1: tebakendeeza ku kuddakiika ezo zonna
0: bwe zike neziva mu 3 nezika wansi awo oba mulwadde Hey, oba mulwaddo ino kuba ngosobola okulizistinga. Oba tosobola okulizistinga ngosobola okuyunga.
1: Okay.
0: Oshitegedde.
1: Yes.
0: Oyino kuba ngosobola okwewe banga obokola ki? Okuyunga. Okuyunga obokola ki? Ye musajja omutuufu. Omusajja ekisenga ino kuba nga akiddingana. Wano bana laba seka kyeyune nga bagamba bwotu bw'okiyingira emirundi ena ne kumakya emirundi emeka?
1: Ena.
0: Ebiri.
1: Ebiri.
0: Eh. Emirundi emeka?
1: Ena.
0: Kumakya emirundi emeka?
1: Ebiri.
0: Kati gw'oba tosobola nti kiro mirundi ena wewe bw'oti. Ekiro omulundi gumu naye ng'ozannyemu games emeka? Ne kumakya? Era ozannyemu emirundi emeka?
1: Ebiri.
0: Omanye nti ekisengo ina w'okituuse. Omukyalo ono ba akiyo gy'oleka wano. Tesobola na jisa nganti ye inane guwe tunuride. Umutasobola kusamba emipire ina. Niba kusango ina chokolachi. Chono nyapazi ngoliko chichi. Chichamu. Uchitegede. Kati ababi kusamba ekisawe performance ino kubeletia. Bwetu. Yensongarachi nabakolele fumu. Boda kuboda. Yodio litandikida uo. Gobo maente ekisenge chori wa sindikanja ke. Mchana ntuala mtu gende. Vichi. Jango fune fumu osiga ko katini ngekisenge kiwaya bulungi ngonyumirwa bulungi atenga engabwe nkugambye golo zitambula bwezitu ne bwogamba nya era zikola ki zitambula ngabwe oyagala obubi obuli mu butazanya kisenge bwe tubaddeko kati tuli gende ku bulungi kirungi kyo musajja kyafuna musinga asamba akapiira Aishi soka kula anti egenye. Orususuruda utakula takadiwa. Omusajja zanya nyaka zanyo takadiwa. Anti abaduka. Yes. Oyo mugeza no muntu aduka mairu omusanvu. Buli lunaku. Chitegeza akola exercise. Akola jimu buli lunaku ajikolera wa. Mchisenge. Ochitegede. Omusajja oyo obwongo na amagezi abalowooza ku speed. Teri muntu ava mchisenge na atawumula. Era omuntu bw'amala samba omupiira otula tukola ki obwongo buwummula ne butandika okuproducinga ebintu eby'amagezi ogenda ozzukuka ku makya nga wenna oli so fresh akazannyo kakuyambako okukuuma ebinywa by'omubiri gwo nga biramu bulungi nnyo nga biri fiti n'okugamba nti kati bw'okizza eno kidde eno kino kidde eno okitegedde Then, okuzanya akazanyo. Nechiyambe nyo kumusajja, obuta lwala mugongo. N'obuta kutama nga akaddiye.
1: Wani manyari wabukuli nyo?
0: Katonda wange. N'obuta kutama. Kati nechitasa ne prostate yo.
1: Obutagaziwa.
0: Ata itiriza akazanyo. Agaziwa prostate.
1: Boka itirize nyo.
0: Oyinza omusanga nga asamba emirundi etaano ku mukaaga musanvu olunaku aitugeza ina akinya naye nga akugamba olunaku azitabaala n'atabaala eno aki n'asamba emirundi emipiira emeka n'atabaala eri n'asamba emipiira emeka omusajja bwe yeegatta ennyo agaziwa ki era bw'ojja ku ddwaliro tukubuulira ekipimo ky'omusajja kyalina okukola ki ate era obudde ki togenda kugenda ozanyire kuva ku makya mpaka budde kuziba nti oli mu kisaawe ekisaawe kisobola okuyira ne bw'odduka ennyo emisindo tuuka n'owekiro yinza ozzirika n'ogweri n'okola ki yes kati tuba n'obudde obw'ekisaawe gw'alina kyabuuza ku nsonga eyo ogenda tukubira essimu twaba wadde ofa olunaku lwankya emitwalo musanvu buli kirwadde Tusoka kukebera ne tulyoka tukujjanjaba tulina laboratory nga tukeberera emitwalo ebiri laboratory ne sikaani. Sikaani eno nabagamba ebayamba okumanya ensigo oba ndwadde oba nnamu yeekebera prostate era tebabalimba nti oli akebera prostate musulo n'agimanya abaakulimbye tugisikaaninga. Tebakulimba nti oli ensigo akuggyako omusaayi n'agamba ensigo yo ndwadde tugenda bikeberera wa omusaayi asobola kulabamu bacterias ezirumbye ensigo. Obuuko obulumbye ki ensigo bo buviiriddeko ensigo yokola ki okulwala naye ebisinga tubirabira ku sikaani so oli bw'ajja tujja soka tumusikaaningeko tumuzzeeko ne mu laboratory abeere ng'ataafuna obujjanjabi tusangibwa katwe ku kizimbe kya Musa Bodego bw'otuukawo buuza omusawo Dr. Sarah Rashid Lukwago oba okube ku ssimu yaffe eri 07 Inya zero.
1: Zero musamvu nya zero.
0: Abiri musamvu.
1: Abiri musamvu.
0: Atano mubiri.
1: Atano mubiri.
0: Abiri mukaga.
1: Abiri mukaga.
0: Katujiba diremu. Eri zero musamvu nya zero.
1: Zero musamvu nya zero.
0: Abiri musamvu.
1: Abiri musamvu.
0: Atano mubiri.
1: Atano mubiri.
0: Abiri mukaga.
1: Abiri mukaga.
0: Endala eri zero musamvu tano biri.
1: Zero musamvu tano biri.
0: Chenda mukaga.
1: Chenda mukaga.
0: Amakumi atano.
1: Amakumi atano.
0: Chenda mubiri.
1: Chenda mubiri.
0: Tudde ku baami abeeza nyikiriza awunzire ku bakyala nabo bamanyi nti omukyala naye talina kaddi wa mu kisenge era ebbanga lyagenda okumanga ekisenge kya kikaddiyiza bingi byagenda okufuna obwe bulwadde bungi bwagenda okufuna singa abatakyasobola samba kaki kapiira omukyala alina okubeera active ata alina okubeera n'abakyala gye bali abatamalaako temuna nti mugaba abasajja gye bali abakyala batamalaako nga talina maanyi ng'eno ggwomaze buli kimu okifunye funu boda ku boda olyetuninze n'otuuka ku mukyala wo nga si munafu muki mulwadde nammwe njagala mubeereko katudde ku baami abeezanyiikiriza omwami eyeezanyiikiriza bulabe ki bw'ogenda okufuna mu kuzanyisa emisuwa egyo oba mu kwonoona emisuwa ekisooka okwezanyiikiriza kintu kibi oba kye tuyita masturbation kyonoona emisuwa nti whereby ogenda developinga endwadde ezaaffectinga emisuwa egyo okuli endwadde zino wammanga endwadde esooka ogenda tandika okugaziwa prostate kye tuyita prostate enlargement bwe kimala okuggwa ekyokugaziwa prostate enlargement ogenda lwala omugongo gwe ng'omusajja ekyo bwe kimala okuggwa ogenda kubeera mu bulabe bw'amaanyi nnyo obulumbibwa endwadde z'akawago olw'ensonga okozesa ennyo amaanyi mangi n'emisuwa n'ogyonoona ogenda kubeera mu katyabaga k'amaanyi akabeera ng'ekisenge tokyakisobolerako ddala even performance y'ekisenge ng'oli munafu ddakiika bbiri oba okubeera nga tosobolerako ddala gezaako era osobobeera mu kyansi nnyingi ezirwala kansa w'obusajja kati gwe wenna akikola kirekeraawo oba okujja ku ddwaliro lyaffe kato kumusabode tukuwa eddagala obeere ng'ate osobola okukola ki okutereera obulungi ekyo bwe nkimala nenzira ku bakyala obadde okimanyi nti kya mugaso nnyo omukyala okubeera ng'azannya era ng'abeera mu kisaawe ebiseera ebisinga abakyala bamanyi obubakwatako ba aji bammwe ne mugaa nti onkwatako tokola bw'oti nogaa nti olina firinsi saagala kunsumbuwa jangu weekebeze abakyala ekibamalako firingi bafuna infections nosanga omukyala ng'alina UTIs infection alina PID infection alina kandida omuntu ogu nezimuta feeling kati wezimuta feeling natuuka ekiseera nga takyayagala mwami amukoleki amukwateko era omukyalo nga alumbibwa obuzibu okubeera nti abeera nabukalu mu kisenge n'okubeera nga appetite ye nga tagikola ki tagirina omukyala wogenda okumala ebbanga nga tozannya kisenge emirundi gye ngambye 25 omwezi ogenda funa kino wammanga ogenda lumbibwa ebirwadde okuli kansa w'okunnabaana ow'okumwa gwa nnabaana mwabateegatta omala emyaka omala emyezi tokola ki toweegatta olina okuddamu kyovulamu busiraamu bagamba omukyala bw'afiirwa walina okuba abamubudaabudera kiba kirungi okuddamu n'afuna mangu omuki amukumaakuma okitegedde omukyala olina okumakinga sure nti emirundi 25 gisobola mu mwezi oba ekitonenye emirundi ameka 2 omukyala ebbanga ly'omala nga togenda mu kazannyo buno bwe buzibu bwe tufunamu naawe ogenda kulwala omugongo okaddiwe gutandika okkutama ogenda kulumizibwa ennyingo joints n'okubeera ng'osanyalala ogenda kulumwa eggumbwa lye tuyita erya bbunwe lino erituyamba mu kuzannya mu kukyanga ekisenge olitegedde omukyala ogenda funa obuzibu bw'okkaddiwa amangu anti-aging oba tochalina.
1: Totalina.
0: Kubanga, buli wobeera mu kazanyo tulabye nti kikola skin, kireta anti-aging. Ogenda tani kofuna stress obeere mu kambo bajana kusanga okubya abaana bulo bato obusi. Obusi. Obeera ne chances nyingi ezi developing a pressure okubeera nga yeyongera okubanga enkuba y'omutima gwo kubobeera stressed. Ogenda tani kwera okwerabira, obeere ng'olusi byokola tobitegeera nga werabira. Obwongo nga wakola ki? Era omuntu oyo omusanga nga mukambo nyoza n'okwogera ebitakwatagana n'ogamba nate ono yabadde ki? Naye ng'obuzibu buli mukulu awogenda mu kisenge. So abakyala tubasaba nammwe mufeeyo okulaba ng'akazanyo tekeekubira sayidi nti mwami y'alina okufaayo okutereeza ekisenge naawe omukyala olina okumakinga sure nti ekisenge kyo kiri perfect. Omwami w'owaayite wa Dr. Sara n'afuna ofu olunaku lw'enkya ey'omutwalo omusanvu n'atereeza ekisenge kye. Igwe ng'omukyala ogenda kukola otya era weetegese otya kusigala waka nga gwe tosituse kujja kufuna ku ddagala lya kisenge ofune he? Omanye nti ensulo zo nnungi bulungi kattaapo omwami asumululako kasumulule. Omanye nti obwagazi kyekyo gwe kasitoola aba nti naawe tokyabisobola omukyala. Obukadde bwo bulinde bajja kutuuka ekisera nga bakusitula busituzo kujja mu nnyumba nga bakufulumyako bufulumya wabweru kubanga omubiri gwo tegukola ki tegukyakola exercise. Eyo nabagambye exercise oli akitwale nti eyo gyakola bakoze eki
1: ali mu gym
0: aba ali mu gym kuba kizibu sanga omuntu n'atatuuyana oero yaba mukapa muzibu kizibu kizibu musanga natakola ki kitegeeze yebaki eba exercise mujinyikirire. In top of that abakyane bateraho tumwejjanja bisendwadde z'obukaba nyingi omukyalo ojja kuba ne bawunga gwo wenyini gw'omutapetaite ovaamu oluso olubi oluso obeera dry waliyo n'abakyala nga kisenge banyogovu owulira naye ng'omwami oluusi tamugambye oluusi omu n'amugaana n'amugaana naye embeera bw'etyo si walina okukola ki okuba. Waliwo abakyala ababeera n'ensundo mu private parts. Waliwo abakyala abasiiyibwa n'afuna obutulututu n'amabwa nga bwe yeegatta n'omwami we aba alumizibwa oba okubalagalwa era ne weesanga nti omukyala we bwe yeegatta n'omwami omwami amugamba naye lwaki bwe lwetwegatta n'omwami afuna okubalagala kuli n'abeera nga gwe bataddemu kaamulali era ojja tuuka ekiseera omukyala gamenti enze wembeera n'omwami wange n'atuuka ku ntikko egundi ezo zinkola ki zimbalagala mpulira obulumi manya nti olina infection situkirawo ojje tukukebere obeere ng'ate ofuna obujjanjabi. Teweerabira nti olina Dr. Sir Rashid Lukwago nsangibwa Katwe ku kizimbe kya Musa Bode n'ekino nkibajjukiza nkola ku ndwadde nnyingi naye bwe nzijja wano tuba n'endwadde ze tuba tuzze okusomako ngira we mbagambye kati tusomye ku kino mbabuulidde bye twasoma wiiki ewedde kati mbabuulidde kye tubadde tuzze okusomako mukimanye mbadde n'ensonga nga abalwadde bambuuza musawo omusajja omutuufu alina kwegatta mirundi emeka alina mmala bbanga ki era nze ow'eddakiika ebbiri ettaano mba nyina kyenkoze mu mazima ku mukyala kiba kiri nno oba tolina kyokoze olw'ensonga sometimes abakyala bateekinga obudde okusitaatinga omubiri gwabwe tebabanga baami kati gwoyinza okuba omaliriza nga te ye lwatandika okunyumirwa oba okuwulira nti akazanyo akakoze eki akatandise. So mbakubiriza abaami mufube okulanga ekisenge mukitereeza kyekikuuma maka y'empagi y'amaka kati wuyo mbateereddeko nti empagi ya bulamu kitegeeza kiri kimu ku mmere y'omyoyo. Mufube okulaba nga mukitereeza gw'alina kyambuuza oba ng'olina ekirwadde kyo ng'ogenda kulaba nti Dr. Sara agenda kuva ku mpewo nga tayogedde ku kirwadde kyange kansooke mbawe essimu. Essimu eri 07 07 07 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 mukaga.
1: Chenda mu mukaga.
0: Atano.
1: Atano.
0: Chenda mu biri.
1: Chenda mu biri.
0: Gwebo okube simu dokita na ajikuata muanjuri lecho echo ya gala. Bo ujikuba nenjikuata yogera kubanga. Indi wone dokita ilani encha muja tusanga wone dokita. Wow. Tuba wade ofu urunakuru encha lumu. Mm. Tojo loku inoga Dr. Sara na muuri de kupalo ya gabie ofa ya mitwaro musanvu nze nzije gugo bakebela kongo ine papula zo situko ze ojena zo kudua lido. Okay. Tulabe bulichiru wade chami tuwalo musanvu tetukebe andu kusanga muendu wade kumino gaha musawo ya ngambi obulichiru wade chami inti andu wade zona za mituwalo emeka bagaye wankusanga ni arusazi ngendazi janjabila kumituwalo musanvu oterele bwe nkusanga ne ania mitwalo musanvu bwe nkusanga ne afima mitwalo musanvu bwe nkusanga ne nimonia emitwalo musanvu bwe nkusanga olumizi bwa maguru nyingo sanyalala olunaku lwenkya tubawadde offer temwera bila fumu boda ku boda ye wa mitwalo 5
1: fumu boda ku boda
0: yes ayamba
1: kuba
0: aiye kumanyiga ekisenge okubera nga ba performinga bulungi nnyo nga tewali abagaya akabachala banafuka mitwalo 5 nako ready is sweetener kakola ku bintu bingi kakola ku tightening ne kakola ku nsulo za amazzi feche twitter fresh mu kisenge ne kakuyamba okwongera ku sukari ensonga yakikali ko sweetener yes
1: kakale kai mukabani ba oli
0: musukali aha koke nyini kati bwo kakozesa ebyo nogena bikola ki bisangamu gwa ina kyobuza nga sogedde ku kirwadde kyo ninda wiche jobereko obosi tuke towetagana kuninda nkubire simu obosi tuke ogambe dokita Sara nakuulidde ku radio na ye nyine kirwadde bwe kito kikolako insanyalala numizibwe nyingo zo mutwe gunuma gunemeddeko ekiwanga nfesa nyiza inkolola then tuina naba ulcers era nsubira next week tugenda kusomesa kwa ulcers ezo abantu bamanyo obubi obuli mu ulcers bamanye nti nazo zileta cancer tuine ndwadde zitutunulira nga zileta cancer nga abantu bakimanyi nti zileta ki zileta cancer enamba yesimu kanziremu injibawe ate owe kibuzo gotokerewa ku besimu ate kimanye nti Dr. Sara gamba munno wabaye base nga tampulidde muzukise omugambe Dr. Sara nkyagabudde emitwalo musanvu buli kirwadde ate okukebera mitwalo ebiri laboratory ne scan emitwalo ebiri jokka esimu eri 0 musanvu inya 0
1: 0 musanvu nya 0
0: abiri musanvu
1: abiri musanvu
0: atano
1: mu 2
0: abiri mukaga
1: abiri mukaga
0: oba 0 musanvu 5 2
1: oba 0 musanvu 5 2
0: cyenda mukaga
1: cyenda mu mukaga
0: amakumi atano
1: amakumi atano
0: cyenda mu 2
1: cyenda mu 2
0: tusangibwa katwe ku kizimbe cya Musa Bodego butukawo buzo musawo Dr. Sara Rashid Lukwago ujja kubanga ate ofuna obujja njabi tusoka kukebera tulioka tukujanjaba enchamba wadde offer mwena abalwadde bange mitwalo musanvu buli kirwadde ekikuluma kambadde mwese mwe mulundi gumu mbasibule esimu eri 0 musanvu nya 0
1: 0 musanvu nya 0
0: abiri musanvu
1: abiri musanvu
0: atano mu 2
1: atano mu 2
0: abiri mukaga
1: abiri mukaga
0: oba 0 musanvu 5 2
1: oba 0 musanvu 5 2
0: cyenda mukaga
1: cyenda mu mukaga
0: amakumi atano
1: amakumi atano
0: cyenda mu 2 akumata kumira mpera sigadde ndi Dr. Sara Rashid Lukwago okuveeka twe ku kizimbe kya Musa Bode ne mukono ku mukono molo ne mbalala ne busunju musule bulungi mwera
1: abanyo Dr. Wewe kutusomesa twize abami imingino ba amakumi abiri mwemeka
0: mwetano
1: atabachale abiri mwemeka
0: mwetano
1: wagambe kali apa mkeba ko sisa kufuye bakaita bata
0: tukaita kafumu boda
1: kafumu ku boda ku boda
0: ne spray ya fene zawo kugulu kola bamba te kuegasa
1: nene kugambe jetu mune ngandi warwaye nzo kuveyo nga bambi yali byamusoba kodda nagenda akagula ko rwa maduma nakefuira konna
0: Kasitobane shuwa yonga weri wali na inga toi na kefu ilako na tukuwe chigero
1: kakake chigero
0: yes
1: kwa kuna uwe utamu ya unu kaka nkefuwe kanji kakanda akole
0: hiyo kuka ine uwefu wako katini ni ukona kukakone kukakole na
1: uwe Olaba bwake na bila wali mchala nena jake fuira.
0: Auluba luja image bila.
1: Okay wato tabu na nange mwira bazepeto waruge mumbuzi kula ruba ruchaluzi ajata kwende simu kubire egeza kukula bantu rwani so bodo bokusombwa abami tugayala bakugambi ensongo zuri de bwe mvano wale no nanga jeto tuburi de minutu umwezi kuno nako umwezi kuno otugambi abiri mwe tano Oza, zuka, ndaku sato.
2: Iriza makago kuluma fumbo buru unje irubu ya gaza
3: Mchalo mubi akusuza wallahi kutujo Mchalo anga mubi nga yomba Ugule kumusiba shekhi Ngo kuda yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga nga imbobo ima Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi Mwa una Nariyo kakukuzo vawa Zine sawo higi doze vdewa Kivula waluwa basajanga umusanga kupuru Eno ganti ya rapi panu wada yudi Waluwa basajanga basula mumoto ka Tumalaba hubu kuna azi mboto ka Vinalizo vye mboto ka Mulimwe pali mulimwa adawea Mwuzono gaya sura wa Sharire ilmaro chala mubi
2: Sakuno kukuwe insumi seze nja ulo Mudini kusonga sobo fumbo Bizibu chibi uitamu
4: Aivambe seka Kwele chomshiza kananda kuntua ravana
2: Bulirune kuruwa sande Ukufa kusawa nyeze chiro Waka kusawa mkaga Program obo fumbo Kula makago isirama marunje Uyakala kutandika farm ye yengoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm, tusubulu kutendeka engeri okutandika farm yo, ye nkoko, embuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko, utandikiru wako, obulu na kurumu, nukwe yongira yo. Tusubulu genda ugendo tandika farm yo, nitukubuli langirichi, josubulu kutandika farm yo ulonji. Tutuki helero kugawa Agrofarm, kufarm ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubide kunoti bili noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abidi kumi na musambu abidi tani kafamie yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa Agrofarm.
5: Alo.
6: Yese mwami mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broka.
5: Yese broka wa mayumba.
6: Bangabi ene nyumba za mwenunjiko.
5: Chitufu. Oyakada hapise ngebimeka.
6: Ngabi satu.
5: Bei wa ajigambye.
6: Bangabi sata ano.
5: Deda sebe no zari nyamuko.
6: Hidwachi.
5: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
6: Musigisa.
5: Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vina ilo.
6: Singa kweta kwa wabuyemu.
5: Wabuyemu tukosa. Sa global weather quarter emulsion.
6: Oh, eh. Kusiga je musiga.
5: Eh.
6: Ogo mutindo kusashulile sende zona.
5: Eh, guli umite.
7: Global Paint, a reliable product. Umwako guwede, wamalirizo kusereke visiro vya shukuran bebizi ho. Echife chila bilirava ana, abatainamu asirizi. Na yolo gendolu notelunia guwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendelelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansuwa mulamu kugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwangine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guo kudukira muu. Gwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale vili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
8: Jangofu ni kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
7: Anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Duko uluhulamo, duko uwa shukurani babies home administration bro.

0: biitirivu
1: eriso lerikuluma akagerene kakuluma eriso lerikuluma yeah. Eriso lerikuluma omutwere kugira system eyi etambula etya
0: omukulu ya gambira sekasema
2: olwoza kiki ekyo ekiyawula
0: nolya bino yobitekamu nebiyawula nebisigalamu
1: Nosigala emmere ey'omugaso n'ofulumye teri ya mugaso n'oyawula omusaayi amazine geyawula system eyi etambula etya oganiza ezo oba gundi engeri geze gye byepanga ti guno omusaayi guno kati eyo mucjiza y'amaani era ky'ova olaba nti omuntu yenna attibwa mu nsi muno mu bintu ebyali binyiziza Katonda ya kabila okuta habila era chovola na bisosola bayaga buli musayi gono guyika kabila gugabanako ulwe chikola chi akole chokola chi echo kuto omuntu omuntu tatika banangi ate Mungu wa mwenkanya era mulungi teri muntu atta muntu nafa musujja taliyo vetuduli yabo ndabo ndabuli yakutte ku trigger nakuba omuntu esasi enfaja afa mushe Nawe kenyini nyini ya taba tu katikusawe Lindi lilefayo Petuwa faba la jaranga ngamia Mungu waezo kule tilorumbe wa kansa wa Rukimi yoyo na kuwenyabu Nyano ukeni nangu olaba Ulitaka la dioleta wakati awedemo msai Awedemo msai Uli Kumanga oinabiche wa soko kukola Watu omuntu zulman Ngomutide mwerele sheikh Amalala Kutuluri abantu bana Uganda nifaje bafahamu kati abali n'obuyinza ikibata kiki nibata nebafange ngamia nifanga bakaba abalate bachawulikika mwe bali munsi na ahyaun kaannahu gani kaannahu amwat balabuna ibali ngabaki banji rwakwati twagala kubogera ku radio kuno banji nyabali abamanyi naye ainahu bali ruddawa Baita ba mkuta abantu Omutu teba muzanjira ku Chichama geru cha Allah subhanahu wa ta'ala Chateka musimono Elagwa ina gundi plane yoneyo kutu omutu Mayantuwele tira chikoli mo Boba walio se kumutu
0: Bujitu kubano wakati inga bitu gira ku Maka muami na mchala
1: Wayengo butwa Wasekule jirita
0: Story bajimpa dejo Chala, umami, what did you yesterday, yes. Umami wadi mluwadi for some long time. Na yenga, umluwadi mnavu ganyi. Kati, bubia gana, nanti, alu sazi niziganyi. Nyinga, alu sazi tuzila wa kurunji. Na agenda, kwa kujita endoscopy.
1: Endoscopy.
0: Bagenzo, okebe, ablaka, katwe, chichi, msilamu nga guwawu. Nga, aina, obujira, siwa yanywira.
1: Mubutunda.
0: Mubutunda. Mubutandisoku. Ni ingo ulumi mubutanda.
1: Mubutandisoku. Umayi mubutu.
0: Mubutu. Naba hati kuzi mtaji akamula mwe. Mishimucho nechi mnumni. Nika. Ewa nukinzo. Bagenzo kola endoskopi.
1: Nga muli mubu jirita. Muli mubu chupa chupa. Umayi mubutandiku okuva mubiri. Kakati ndoza. Nga mubutandisoku. Okueso ula mubutandisoku. Vunda vunda. Buveyo. Allahu akbar. Na inga mchala. Ya nyiga bawasiza kare tunuli abo destroying obulambo omuntu bubawasiza omwana w'omuntu omumalawo omwana atakuzika bada ngo mtu takuzika ze tunuli ya mtabani wange muniru nenganda ngato byene muniru takuzika abada babalabe bali bagati nga yangu ye naye nga gukyuli kiche kakati tuba kubiriza abantu mu deri Katonda. Ebona deri Katonda Mungu ajja kukola ki?
0: Mungu mikirize. Aona wasiza ajja kuwasa. Leti wali kijja kubawo.
1: Ataizo kubera nga awasiza nga khairu laki.
0: Ache kirungi joli.
1: Wa auladaki.
0: Na bana bo.
1: Bwachi aizo kuwasa nga bana bano. Omayimbuli muntu Mungu waliwo abantu Allah biyawandika koti boba amukisa. Nga bana bano. Bali beba banu gobo kirizekyo ngabana bano owulira ono bagendo kuzala ate bagendo kwata kubabo
0: ichi kirisho
1: kwambo
0: hey hakkan
1: hey ekyo kiri mujarabu shehe ama famire nyingi nyo kati kamba we famire emu etejja kunyigira ye famire ya kadunabbi ebutambala wano we etejja kunyigira goroza bona ba mama omu niyo olwagira batira kwata kuno onoragira na kwata kuno onoragira bo bonabo basanganga waliyo mukoro kubanga ze emikoro Dr. Rubeke yanka kasanze njibirako ngo usanga bonabona buli omuntu owaishwa resiye changalugwe noli ye changalugwe ninga bonoba brother bali muchi buli mtu enna emirimo no bafuna akalimo na agenda bwati niko lwachu yagala ababo abana ababo bokaboka musajja baba akomako ekikacho nda kisirire ekisoboka enkola iyo birowozo bya kiyudaya ebi birowozo bya kiyudaya ate bya kinafusa ate bya kikafiri niyo omuntu enda enda ogumikiriza warullah ma qasama Allahu lak kiriza Allah kyabageze takud agna nas oja kubera nga gosi ngo buki obugagambantu mpate cyo kulabirako nemagamba nti omusajja bwazaala abana bakaribishe seka bakaribise wano musajja yava wano nagende mu America musajja muna Kenya nafuna omukazi we muzungu n'azaala omwana ali wakati w'abazungu n'abaddugavu bwakeera ku makya maleto bwakeera ku makya maleto ngefuze eggwanga erisinga obunene mu nsi yonna emyaka kumi abajaluwa bonna n'abasomba yo abaali mu famire eyo basinga abatalina mannyo ebyafaayo kata batarekh ebyafaayo byawandiika gwomanyi otya eno gwezibikira oba yanaakola ekyo omanyi otya gwazibikira yanaakola ki yanaakola ekyo gwe lwaki okola ki lwaki oyagala nnyo okubeera nga gwe ono omuzibikira tuli ku kigambo ky'obujja mulekeraawo obujja obujja mpisa mbi obujja mpisa mbi abooluganda mukontrolinge obujja mujja kubeera gundi
0: kitumi musanvu katonyeze mwera pale fm kwetuliwo bali nnyo okubanga okyagera maaso
1: ekyo nga kiwedde shekhe ekyo nga kiwedde abantu bangi seeka abafiiriddwa bangi nawe wanakulaba wafiirwa mukwano gwo sahaba wo waliwo hajji ali Serunjoji naye olwali naye aziikiddwa sima kijabijo nakwero naye tumusaba Allah subhanahu wataala abeere nga amusaasira ate abantu bangi era abafukirize jona badde ku mbaga ya honorable chief Sebagala naye sebo naye muganda wa eri embaga yabadde enzibu nnyo anti buli munnange kumpe katugaa nti buli muntu yenna yabaddeyo bagagga kwagalana kabiira ne kabiira abasawo bade basomesa bemakerere ekyabadde wali ssebo Allah ng'oluzungu oluli wali andi wali mbiraba ebigenda maaso bwe nti owulira tudde wali bwe nti mukazu yange nindirira kimumagali byetuuka ensaale naye ndaba waliwo ebintu ebimu nga tebikyatunyumira
0: nga
1: embaga ze nalabye embaga era kalungi tebankananga n'owasa embaga kati ku ssaawa eno abantu bayinza okuseka
0: anti kisaana ekyokulayo
1: nekire nebifaananyi byennyini tebikyakunyumira oma nze kyenakola omulahazo mungu ono wa buyinza era nze kagamba ebintu byangenda nebiraba mu ngeri yange naye Allah alina obuyinza okimanyi nti abasajja basooka kaddiwa mitwe ogenda olaba omusajja wadde eno yesu maalise naye ng'omutwe mukadde bwotunuliranga abantu bonna abaali abavubuka batunuliranga ku nkoona eno ngaokulanga emitwe gyonna gikadde kyova olaba enviiri tuzisalako mangu nnyo bwetwawanika kati ate abakyala bo basooka kaddiwa kabina Echo church many. Ogena nola bo. Ogena nola bo mukazi nga yesibye gome singa yeti ndikide. Nga alinga ayalira emeke gabe. O mchala ye naso kakadiweno wansi. Nomula banga ina. Boarding chesoko kwezira ku muntu.
0: Boarding.
1: Chesoko kugana ku mukazi. Eno wasiovola ba mukazi yeti ndikira abanga agenda kuzina amazina. Obulya eno nali okageja bo dola be kutanga aita obuchiro kale. Asha Allah yonno byata demo biringa 10. Naye Mungu nakuvamu ne biyika goma ya jolaka. Kaya basajja atembu. Baso kakadi ogedu kula ngu busajja bodobona obukadi obukuba amagu. Bada bakadi. Naye nga echo bashinjirese. Abantu obaye mukivuga muno turuddemu naye abantu bonna abaina amalala bonna Mungu agenda abakadiya nampaka akasijega atambula sibye tayi naye nga wallahi ya Mungu tayi ye musibi nebe byonna obirabira ku mikoro tola babali ba minister sijja kubabinya abali ba minister ababadde ku mukoro ogani
0: Tirika
1: na yamu no dawiru habaina nasi Ngabonda bakiriza Gwona bwona oteka wiji kumutwe Eno gula wila kula anga fese gani Bidi zata deke nziru kwa fusize zize Aina kuwela na anjiru Wanyi ndabiso salaba Weyatuke Makka Abuka hafa yari achari utata wabu bakari Nenga kati Ngaine vili zilinga pamba. Njeru. Kama labu kamazi. Nibaka nanti ajabu uze kumbaka. Yasira mwaka kusami vanyoba. Naka ajabu uze kumbaka. Nabi sasara wala gani. Mwe wali ranje njeru. Ma enziru kafunga mudu gazachi. Envili ze. Era abaso viva hadisi weba jaga mati. Nabi sasara mayagano kudainga. Dayono wachi wa blaka. Nechirichi alikuwa abuka hafa yeka. Nabiyagadi wewa li ranji yonechi Nziru gavu Kwanga ranji nziru gavu wajiteka kumukadi Atala likabubi Chavona manti Omudu ya dahina Kale hina Kale ange ya hina Bwetu yonozo liwa wajiteka kwa umutu tafuka fuka nyo Na yekwe dilo musaji omukadi Omusaji nga dahi nze mviri Utufo hizo gani Na yono
0: Mushakiriye
1: Atabe na sibati Mwebu nkaja wa Allah Ndi atambula Mwebela ngori mukade mvizo ni sigarako Atola bikaburu unji nyo Na yugwe gwenda wetekeko Echindo chiti wadayu jokulaba Ojakulaba Kakati Enkadi wa Bionebio vilaba kumbaga Wakani Mbagi Kati farabe ereno Baba Bebaba aniriza Kido kula ngo msajja empale tichanywe la bulungi. Beba aniriza, genda wali kuri high table. Genda wano. Katifa abatule bali edo betuti. Abatali nyo bavitiwa. Gandhi, watilkal ayamu. Labo msajja bwe yali atunula kakati na kati watunula kati koti ye mwamba de. Kakati, ebebe no gena anga kukumbaga no kolachi. No tunuli nanti. Embera, Mungu azichusa nga wabako zechi. Nga baba ya gade Katisebo jetu abadde Na inga tuyo za hajjati Doktor Namala ne onare wal haj Latifu seba gara Umana wawe aiti wa sudeisi Nga wasa Womu wala baba diba mita Baba diba mita Ni Hanifa Wadi nja wa ya abadde weritio Mkoro tuwa gubadeko Alhamdulillah gubadeka abantu banji Bona bibitibwa babaddeko betutajja kusosola naye nga embeera yobwetyo bikolaki nti mu mbeera bano baziika ate mu mbeera endala abalala basanyuka bebityo Mungu bw'atambuza ensi ye bwatyo bwe yagikola si yannaku yokka la tadumu ala halin laha sha'anun tebera ku mbeera emu erina ebintu byayo byetambulirako
0: alright kikomu sangu karejezi mwenda pale fm katuli wewali nyo kwangu chatuliriza program of Mota Slim Junior School wali Saji Manja program wali abana abayenga abasomesa bali muri deba wandika abayizi mwe bali ku kinyi shop kutoka ku kinyi choko cho musangu no lesonge yo ufuka ku gonja ku kutoka kulida Roba jambo sawa na Fabata Slim Junior School mbeba tebatambla mwanyi vile vitu ufumbozie kwa mtima
1: naam shekhi
0: mwanyi na wangu nyo nechi na kuize
1: ni njigako tata nangyo wa njigako
0: kutungamba kulina kira kira mtutu nenga mangenda wali kusomero kwa nituwa kusomero hao nisanga wu engamia nga ziru gafu kakati mbuza Gundi, yaliwadde awe wakati mulenzi.
1: Kane Munir.
0: Eno generation yaga. Tomanyi.
1: Tazukuza.
0: Tazukuza. Gwoke, yaliwa kati yenze nkea. Kanenga matino. Seka nga yesimi. Nazile mwesika. Mahali shahidi. Yarone chapa manyage.
1: Eh, bari baya kambi. Oh, just sebo.
0: Regard eh. Sebo muntu yarone chapa manyage. Gamba.
1: Anti zenyira principles zani. Nzi. Bwembera nga abana bachali mu primary. Ndagamba sibateka mu kisulo. Abana abo baba bachayige empisa ezange. Ezobuntu bulamu abana tayari kokwateka mu kisulo nga batuse mu senior 1 naye okuva mu nursery okutuuka mu P7 ze bambo nabona kubasomba kubajayo kukola kikati batuuka mu senior ze sijja mwana wa senior kusomera nyina ya mujayo sijja kunona nonya senti nkole ki buli mtu alina principles ze sira rusa bantu Nizi zangi wezi chosiringi za imamu kasuzi. Kwa mwini mtu wabela kone wakorachi. Evyo kujaya haba nanga wa umudi. Nange mpumulamu. Niba kera kunga nange wani kwa gukero murundi gumu. Obebili. Kumutu wala yo mchisulo na kumuza. Kati nzi na kera anga. Nemba tuwala kubajayo kubakorachi nebila lewifarangara wevichu. Elamba denyo miyamu ne mutabanu wangi. Muniru. Mbada unga mazo kusalaisha na ye. Tuwa de kusomera au. Bafu deyo leo, ichibuli. Tuwa dao. Ye kusoma bibo yao. Ye munga muniru, obonye ichi. Nenye la abade wawo, ne munga nyagala mukuru otubuli le chicho obonye. Okuva mu nursery. Tutambuza anga kuku vigere. Normaliza primary, tutambuza anga kuku vigere. Ogenze kati huyo ogenda mukaga omanya ogera kutula mukaga teri yo nakulwa lyoli nye ku taxi kati mwami muniru tunyonyole sufulana tutendere ko kubona abona ako wali abantu abali lake I choose a statement nemula sebo mbade njagala mbuze wuli lasebo omanya kati Walu enkola jibate kawa baba somero. Omwana tacha agena na sendi. Yo mwana akubabu kubisima. Sendi za wende koko kadi. Nozi weleza. Mugati muganda wange. Mbulida yo etamu ya liye wende ko. Nga kadi nkaru. Obulida. Kakati ewewe na wende na mugamba. Mbade mkusabe chintu chirichimu. Uweba ze katonda. Ate gutoli inga bandoma liya baso. Kakubaba boba libe bogera. Boba alibe ama irizo. Na yate gwe mkuru wafi. Chintu toko zeji. Akari, dadi choyo gedi chitofu. Kaneba ze kumungu. Kakati, yembele yoseka buli muntu. Na ye, ngebebe nabena biwumba umba. Nkubili za abasadde. Na daraba zade abasadde abasiramu. Kama nkubili za abange biyungu amu abasiramu. Banange muwerira abana. Abana banyuma nyo. Nguba weri demokole chonda cha musobola. Basiramu muwerira abana makaga jja kubanyumira. Basiramu ebuna werira abana ku nkomerero mujja kubera bulungi. Owulira n'ekibi nnyo okubera nga tuweridde baana nga buli sawa gwe uwo gw'osuubira mawulire okubera nti yakuba peva. Bashiri yabaddemu hati yabaddemu yaluwonya ati olwo. Ndabawe chokulabira kuwa nebagamba teri yomwana wa university akuba peva. Emirimo ne jiba jamu bula. na ya abana bonna bonna bimula babwe bakwata bakoma mu P2, P3, P4, P5 abana najja nakola ki nagira bano situgala babaze ko university babba naye babireno mbutali kulumya abantu misayi kuiwa misayi owulira ababireno munguzi owulira naye omuntu kutega abantu kirochi omwana wa university oba tuuse ko mu senior 6 olusi tebakola ki tebabikola era nga betukubiriza omulanga government ebirengeza institution colleges ezasomesaga abaana obwa makanika biddewo mumanyi mugundi mu ngeri ya buvunanyizibwa colleges zayambanga nnyo abantu okubeera nga bayiga okubajja olaba obusomesa abantu bebamalanga ko P7 edda nga bagendo bakibuli obaludda wanga batandika obusomesa grade 1 grade 2 nebira bifaragara we bityo abaana ne bafuna emirimo naye abaana betunabeera nga tubaleka bwe bati nti emirimu tewali obulya weya mu boda boda bujja kera kumacya ng'embeera ki embeera esajjuse shekaruja
0: Ngobuza
1: nze kati?
0: Kati mbuza kwe.
1: Nze mbele na umuchafu.
0: Mwanyo mbadeko na umuchafu. Ngo inja mnyumba.
1: Sime ranga kona ye.
0: Sakaribu anakari mliangu. Ngo kano no wada we bafu. Ngo vya no wada we bafu.
1: Sime ranga kona ye. Ne ye Sheikh Yahya. Nze umuntu wa mvuma. Situko na ganana ye. Kwa nganze. Nsobola okugenda bwe nti mu bafu nenjoza empale zange nekola ki kale nebirala nebitegula tegula ne shehe mukazi ayomba naye mubi naye gobeera nani
0: naye mukazi ayomba gali omanyi omuntu omanyi ekitibwa obukyafu onenga yayonseza omwana
1: amuwamba tanagateka ate abagawaddenze naye omukazi omuyombi tabeereka naye gubira nani
0: nze manyi sagala bintu bya kugira
1: bya bucyafu cyafu
0: bino
1: we yagara ikisekezo yagara muyombi nze yagara kugamba ikintu kiri cy'umushe karungi ndakugamba tutambura ikiro kati ngo rwa tugenda kutambura kiro naye buri muntu yena gusanga ubuvunanyizwa nga parking ze muruka kukubunga ina makage yaduka makalu abuyombi abo nabe siwe nguli abo bonna bola baba beera ku Vegas awe wafi ababera ruddawa bonna te batunula bakubera ti bagala okutunula kwa happy boys gende wa digida awo nabali bendi zawo nawo nabali yao te bagirye rwa kuagala nnyo Eka bali kuchibabu. Mukasa yomba. Noda yeka abantu bafira ku pool wa wola abantu bafira
0: mu Rwanda.
1: Sawa mukaka.
0: No mu bwana cyakuba pool.
1: Nagashi. Nze mukazi ya kola ki? Kaza yomba simu wangu chef. Kaza yomba. Mukazi ayomba ate seka teri yo kintu kizibunga kuwasa mukazi atasoma.
0: Tupewe sabuli chino ateo tasoma.
1: Omukazi atasoma ayomba shekha. Atenga muganda. La ilaha illallah ayomba. Kwa ebiyombo vye. Bija rutini viti.
0: Bitya.
1: Ati onasomia wa mzungu we makiriri. Walwe bitu mbi ataja kusobola kuza mzungu. Kati mzungu sinika amanyo chogeroti.
0: Sireja ganti.
1: Labo ugire tui.
0: Look at him. Ugire tui. Namuta chogera.
1: Ugire tui. Wendo nsiri walirako. So what? Banuboba ulugirao, so what? Na yo mukazi omuganda nga omujja gomba waffe wano babutambala. Nga yakulira bulungi mbajjajja abamanya ebyokuvuma. amanye byo kuwemula bulungi bakuwemula sheikh no dawali no tula no meranga kapa
3: nengo yo mukazi wo
1: kazi banakawanga amukazi nga nakawanga ovawa no sebo baba dawo no gambo tya ntyo dawo odesa bazino eraba bakazi bolaba olusi basi wono no, no mulala ojukira bulungi gubate mera kuruji yali side ya ruwere yo mukazi nakawanga sija kugulira kumba abatemu bali kuruji
3: Allah
1: yogero kakaranga akoziki ngaba mutimi sija kugulira oli navuma nze nemisango waliwo misango jenyina o abakazi banakawanga kumanya bayombi bazibu ayomba enyumba betebera mbana nasigala bwerere ngabe yazalibwa Katino kuwa alibwerere ngabe yazalibwa ali mudiro abakazi abayobye bazibu nyo sheikh bazibu nyo ah abakazi omuziyombi tali ku formula eh omuchafu ono omuchafu naye mubi naye omuchafu ono afanagana ku ngabola bendiga
3: ndige koletya
1: ndige eno obulira naye omukambwe naye teyogera kaba yomurundi gumu naye mbuzi akalacha okulekana kati bibakazi abayombi omukazi omuyombi byonna bisoro endiga n'embuzi embuzi buli kintu kyonna erekana endiga ekirungi n'ekibi ekitunulira bweti wadde kijinyigiriza nnyo neegenda mpaka n'otuuka n'okugisala naye embuzi embuzi
3: ekyokola
1: ababbi baagisalira amagezi ababbi anti bebaba banazi babaziwa sweeti
3: sweeti azikola atya
1: sweeti oba mbisi gwenjuki anti embuzi teyagala kiwomerera olisaa ebeerayoha owaye yazibba embalale naye batulaya abasajja ate yali salaamu aleikum nabba embuzi embalale wabba embuzi embalale eyo naziteeka mu kosita zaalinga asatu mu mukaaga oba mmeka naziwa sweeti oba omubisi gw'enjuki kwebyo ekimu ku byo omanye embuzi kasita ogiwa sweeti oba gun teddamu kwogera kigambo kyonna eringa ente enkadde baziggyeyo ewaffe eggombe baziggyanga ewaffe eggombe nga olugi wawala gina eryoka esambira waggulu ete kaana embuzi bazikwatira buwama eri yonna zasomoka sheikh bazikwatira kubugundira buwama musajja azamba za sitopi balaba bafande bokka bwali bwa guriini zegaya bwegaya we bazisibye enkoba basabe mukosita bale omubi ayiye kati onagira okulaba bafande bonna bonna balina simba emu yakwegaya yimirira agundi bano baki zonasadekuta
3: I'm going to go to the program.
4: Uwangi, uri utialero.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
5: Luhoza kubulamu bwa abantu.
4: Tuluhozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Spring Fly, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duamwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolola eggwanga Spring Fly akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
6: Omwaka oguwedde twamalirizza okusereka ebisulo bya Shukran Babies Home ekifo ekirabirira abaana abatalina mwasirizi naye olugendo luno terunaggwa omwaka guno tuddamu okudduka tudduka n'ekigendererwa tudduka olw'okukyusa obulamu weegatte ku annual Muslim Run 2026 wansi w'omulamu ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya Shukran Babies Home okudduka kwanga ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 ku cricket over Lugogo jangu ng'omuntu sekino nomo nga famire esomero omuzikiti oba kampuni yo ate jukira nti omujozo ogwo kudukiramu gwa mitwalo esatu jokka obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiti ya KFC
7: jangu ofune kiti yo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
6: anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga ekutusibwako pal FM anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga tuko olwobulamu tuko lwa Shukrani Babies Home Administration Block
8: okole debanga dene na yobu gaga buganye YPA wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana wegatte ku projects za feze nja uronge yokulunda embuzi ezolulio okula amagoba buli mwaka project ya feyo okulima kasoli nga amagoba ga buli makungula jangu mu agribusiness school ya fe tukuyigiriza ebyama ebigagawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatte ku lerongo jja ku ofisi za fe ezisangibwa ku Lubaga Road YPA Building opposite Access Building Enansa na Naluvule okumpi na mafuta ga Prompet e Masaka ku Kampala Road ku mafuta ga BNJ ate Mbalala ku High Street Palace tukubire ku noti musanvu noti satu noti noti noti noti asatu munya oba noti musanvu musanvu nya asatu mwemu asatu mutano atano mwemu omulamwa gwa YPA kusitula muntu wa wansi
9: Chiwede, ikiti kakasibwa. Kuromo kakangani kuzomu zikumi oktopa. Wamane sani ngani kuzomu zikumi na rumu. Fongiza kukule Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawuwo. Kakura kura nyati. Nikusigali na mabega. Kumulundi guno, tugenda mumaso. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yonko keyomu nembe. Ikikereza, ukurundi mbuse zorulio. Wamane ente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukurima no kurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuliba kubira kukale mu house. Ukulina na Uganda Museum ukutani kanisa wa bilizo kumacha paka kaungeze abu sone sabanje abu kukumu business ebye nyingiza na katare abu uliwa magizi ama kampuni gana chegekore deko gakutuwa kumagizi utandi sotia nebi nkwebidarabi nje nkugambia chuwede fungiza tukuline Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa rebili joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musambu tanu bili kuminemu kumi kumina bili awagitwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV1 Woman Movement Events.
10: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasangi betegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare akutuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staff bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weziri ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti musanvu noti noti kinaana kinaana munaana kinaana mu bbiri oba ku noti musanvu munaana mukaaga noti emu nkaaga mu ttaano kyenda mu ssatu
11: oli wakati mu programu
12: obufumbo
13: Obufumbo mwetu yegira enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda kwata ku nsonga z'obufumbo
11: ngikutusibwako
14: Tasnim Junior School ensangi manja by'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu by'emizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ewuloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 493 46 oba ku website www.tasnimjunior.com
0: Alright, nchikumu sambu, karanji mwenda pale FM kwetuliwe, wale nyoku wangu chagina maso, nguchatu uliriza program ubufumbo, Tasnim Junior School, wetupirona buwa no, wale nyoku wanga mtutea wa naba mwe, babirenga wa somesa wa nanyini somero bakugu, wa somesa wa gundi, putela atenga, nechibakulo bachimanyi bulonji nyo. Wa mzikiti weguli, atenga, na wa somesa wa Kur'ani wa muna ya MVNC, bulonji nyo, webali, atenga ne environment ye yesani do mwana kubanga somamu kubanga ne bisulo byenyine bili self contained omwana wo atafunwa bweru nti obadagiza abina we bili atenga bya mulembe
3: kale ndiwa nese kaisi fumutimba ndusa soke funa ya kwa ndama wa nwata nisoko upawa waga lo kugamba chine wa luwa mpande kide meseja ngambi enti no msajja na yata gambu wako na yata ma halima okay wakati katufune kusimu zilo msambu tanu muenda ya mnoti msambu ofunda na aliwa halo halo kwa anji
12: Assalamu alaikum warahmatullah.
3: Hello.
12: Assalamu alaikum warahmatullah.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
12: Sheikh Mubarak Wereza.
3: Kani sebo na imebali.
12: Alhamdulillah. Ref mogedde ku fumo gbebali okusomesa na jamuvudde batuliriza.
3: Anji.
12: Gbebali okusomesa alise ka mutinde sala yonna. Tuli basimu omuchalo omuyombi no muchafu.
3: Omuyombi no muchafu.
12: Allahu akbar otwala mubo muchafu otwala muyombi
3: otwala mubo muchafu otwala muyombi
12: atese kayo gende ku muyivu nga yatudde mutebe nazijagala natu nakutunda wada kusimba liso
3: omuyivu akusimba si, akusimba liso
12: akusimba liso nazijagala no ingira mu nyumba ya kutu nga akola banga ngobe ekisimula kale kwe gaba bonna mungu akutasa butasa naku mutufu na yenga yadde ko omuchafu
3: Yadeyade kwa mchafu?
12: Tawade na muyombi.
3: Okay.
12: Kama alaiku wa rahmatullah.
3: Wa alaikum salamu. No. Okay. Zero msambu tano mwenda. Imu noti msambu mwenda noti noti. Kwa tupatu hita. Tuanguye afuna na mchafu. Wanji.
15: Halo. Samu alaikum tulia.
3: Wa alaikum
1: salamu wa rahmatullah.
15: Ono mwere kumba kari okuma aneka uko lero.
3: Mubuangu nyo.
15: Owangi, okubera n'omuchafu n'omuyombi. Nkubira omuchafu, kubanga omuchafu, njya kweka kabana nekolera ebyange byenda bati byetaagisa okulongoosa. Nga neerongooseza. Naye omuyombi akuvuma n'obofuluma ennyumba, akuva bw'oyiga, okugamba n'akukyaye ewaka n'akutya buli kimu. Naye omuchafu, era omumanyira n'ogamba owange oyo muchafu bw'atyo.
3: Zero msambu tano mwenda imu noti msambu mwenda noti noti
1: Halo
16: Aba alimu
1: Naam
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Tuli mwangu wangoko kusala kubo
16: Bananga mulimutia
3: Ye tulise mu
16: Omukazo mchafa bagu wana musajia Alisimati nga seka mutimbo bakulumba
3: Iye ate
16: kuba kuba soboro okwefa kuba ne wota gole mbanji manye njagula nengo yinsoboro okweyoleza nengo kusanga ngo omuchafu agwiranye no omuchafu hajada la ilaha
1: kati gobana ni kulumba
16: inze kulumba wabo kudde waka ngate nga wali wesanyo inzo omukazo omuyombi ne dasagala
1: uyagala muchafu
16: Insomoro kwero nkota kande njeko
1: banna. Salamu alaikum. Alaikum salamu alaikum. Mchafari de panga.
3: Mchafari. Uwokuna. Njajaya kwa tanu. Wanji.
1: Hello.
17: Hello.
1: Salamu alaikum. Alaikum salamu alhamdulillah. Gwobera nani?
17: Ntonga le Hamza Bukenya sebo.
1: Yes.
17: Okube wakisho sebo.
1: Naam. Hamza Bukenya.
17: Deka sifa baliku mizigo. Muba mwachankala nye chilo kati omukazi agenda kuwelekeza.
1: Ha? Ebigambo.
17: At least mubere wakabu chafo mune ubera munda.
1: Mufafa angane na
17: mbu. Wabwe rutabu manya na yono muyombi ulio mwaba manya mizigo jona. Ha?
1: Mwana wakazi mwende kukuyomba. Kamuchara agenda yomba. Mutuwe ko.
17: Unu ya.
1: Uwai, guato fanani. Omusajja omuyombi n'omuchafu obeera nani gwe mukyala gwe?
18: Omusajja omukisebo.
1: Omuchafu n'omuyombi obeera nani? Musajja nga muchafu mulungi n'okusenya tasenya.
18: Nga nyombe sane ziba amatu. Tabeereka naye.
1: Omuchafu tabeereka naye? Gw'obeera n'omusajja ng'ayomba naye nga muyonjo.
18: Nembe
1: langa ata uvila
18: alisi
1: na ea. Watamu mchafu. Okay. Sama
3: alimu. Kari tuyanzi. Zero msambu tano mwenda, emu noti msambu mwenda, noti noti. Kwa sembi yeyo, halo?
19: Walaikum salamu wa rahmatullahi, terera msajja.
20: Ono Huseini kadwe na magama shehe ya haya karuni na shehe mati.
19: Ahala wa sahara.
3: Sino turaka.
20: Sino turaka. Kira ni muwa neno maya kati nyingi zao.
19: Uingi zao. Na hivu kamuru.
20: Uingi zao msejo mvamuruera.
19: Vukamuru. Yo ina miyake mika?
20: Ine.
19: O ina miyake mika?
20: Kuhunda kono muyombi wa nange.
19: Ufunda kono muyombi.
20: Mfunda no muyombi neba nae no mchafuta lelekana ye.
19: Tepa kufuma
3: alako.
20: Mwenyeji ya kuyombazio mmoroka yangi nene masaka.
19: Tepa ngatura makaka terete.
20: Sama alaikum.
19: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa
3: rahmatullahi. Tepa kufuma alako. Tepa kufuma alako. Kale kisemba yu.
20: Tepa salamu alaikum wa rahmatullahi
19: wa rahmatullahi. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
20: Mwe wale kukweleza wakande vange.
19: Na uwe wale kukuliza sebo.
20: Amanya enze Ali Shafiki owe kukuyakasa sanda sebo.
19: Ali Shafiki owe kukuyakasa na usiro. Tuwazo kukuliza.
20: Amina sebo.
19: Owe la nani?
20: Kumuchafu nomu yonjo.
19: Nomu yombi.
20: Anomu yonjo. Wakati nomukazo kumuchafu kuzubu waina. Mwese mbeleza solobo jikobye mnyumba.
19: Echi?
20: Swala yako yako jiko vya mnyumba.
19: Kwa kama wanabu na wa sara wa yonjo?
20: Hapa chala ina kuwela mnyonjo kwa kwa kusiramu. Kuka kata kumunjo no kuwa mnyonjo.
19: Atena
20: kuchalo mnyonjo.
3: Chiyo, chiyo. Atena kwa msa ni bingi kaweli ulichimuwe chidi ya leo gandhi. Ite swala
19: yako. Kwa masu nendo
3: usa. Aji sara. Nibuibu yye ya jasibi
20: emu. Kwa kwa mchafu na sako la kusara kubanga. Mpita ambye vela mnyumba mkikanda. Adana vera jane swala.
19: Katikuwele
20: Nenda no muyombi. Nemanya na sala wa dana vera ngangu manenga nsatte nga ndi no muyombi wangu.
19: Kale.
20: Salamu alaykum
19: wa rahmatullah. Aya watu tebaba manya bibi itakolekanga bakuvuma.
3: Nae, katukwene mprogramu. Kari mbose mbiye yu.
20: Eka salamu alaikum wa rahmatullah.
19: Alaikum salamu wa rahmatullah.
20: Ono Ismaili Semuto.
19: Iye, Ismaili Semuto.
20: Kadiseka wagwanga kufeba mapulo. Ngata yomba.
19: Damutu ulile. Damutu wagwa kumwe baani. Bamapulo. Bamapulo baibaluwa.
3: Akuwa kuisa, kuisa mu. Mvuma na kuisa mu.
20: Mani na kumira mchafu.
19: Kono muyombio, engelike mwako lako kumikono.
20: Muyombi mandu so mkwe konde vimuta.
19: Baba ite bama bulo. Kare bama bulo. Ata akura kuka funye. Bama bulo, wakura wako kumikono.
3: Kare, wanae katukame kwa avo, tugende mo program na te. Umani, ebi na bibele yomaka. Abachala, kana kanyume, amini wajitu, echimu kubijetua, bitu gende demu. Okumanya, embe ila, awasajia na buzi wakula wa chizi, wa singo kwa garo, wezi, ezi wale itila, awako kufau. Mwaguli yao, goinzo kubwa uliwa mumwa. Na hengo msajia ya tamu, na nena kanti, na akula iki.
19: Kambele uluwa bana. Kambele uluwa. Rwabana. Kale ndo lwecha Uganda. Ebintu byonna byonna tubireeta omanye w'oyimiridde. Oli muyombi weddeku. Oli bukyafu. N'obukyafu nabwo si buki.
3: Si bulungi.
19: Si bulungi. Mbeere mubenda.
3: Yeah.
19: Munakikazi n'ezibulayo.
3: Tubuzaide kikazi ze tontono
19: dakikazi. Tuleyo ensonga zaffe nga bi musatu. Sobola okubeera nga ate olunaku teka wetu kwali kunsonga ezigamba Sheikh Yahya Mustafa Karunji ensonga ze kwaliko mulundi okwayita zensonga z'obuwagizi a rol ey'obuwagizi bw'omusajja engeri gy'ayina okuwagira mu mukyala we obuli ngeri yonna yonna twabagamba nti omukazi ekibuweza n'omusajja buwagizi bwa musajja.
3: Support.
19: Support. Nti atfeno. Sympathy.
1: compassion byolina rahma okusasira ke webuwagizi obusingo okubeera obukulu ku saidi yaki ku saidi yo n'omukyalawo mukyalawo buli lwobeera nga oyina laavu kuba twagamba empagi za laavu mulimu mawadda ye laavu sakina bwe butebenkevu atfu ye sympathy nga bwetugambye warahma n'okusaasira wakati wa gundi wakati wa abafumbo bana ababiri kiba kitegeeza nti ye taamu saada ebwo bwe buwomerevu bwaki bw'okweyagala obusingira ddala era bwe buwomerevu obusingira ddala obugatta wakati w'omusajja n'omuki n'omukazi empaji ezo kasita zibeerawo era wayamudduha bidaamu walmusaanada omukyala ono yeetaaga okudduukirirwa nga y'omukyala bidaamu n'okumuwagira walmusaanada n'okumuyamba fadaamu zawuju obuwagizi bw'omwami obuli faala lyeddogo twagamba lyeddogo ery'omukyala ebyetaago bye byonna gy'oli birularuuri byabuwaze okubeera nga mwolekera bwe bibeera nga ebyetaago bye byabuwaze kijja kuviirako okwolekera okumalawo emitawaana gy'obulamu n'ebiseera byaki by'emitawaana nga okwataganye naye kyetaagisa eri omwami ono ayakuna swidiikan mukaraba okubeera nga wa mukwano ate ali okumpi n'omuki omukyala wa anyatakabala araaha tuddamu ebintu bino twabyogerako n'okukkiriza ebirowoozo bye wa inkanat mukhtalifa ebibeera nga byawukana naawe kyolowooza fena tetusobola kubeera ku peegi emushe kalungi nti fatuma kyalowooza naawe kyolowooza mariyamu kyalowooza nange kyendowooza abadan tekisoboka weteeka okugyawo ekhitiraafu era bwolabanga mu bufumbo nga temulimu ekhitiraafu ate oddangako emabega wateeka okubeerawo ekhitiraafu entonotono owulire ekhitiraafu entonotono naye nga ku nkomerero akhir matwaf okubeera nga oludda olumu lukolaki lugira luwangula lunaalu si kuwangula mukutegeeragana naye bwekubaawo okusika omuguwa nga buli omu asikadde eno kyolaba nti n'abaana bennyini nye batuuka ekiseera ne babeera nga babalemeredde nga sayidi emu erina beetutteko ne sayidi endala erina beetutteko so nga ekyalibadde ekituufu nti mbukadde bwammwe oba mbuvubuka bwammwe oba muki abaana bano mwalibadde kutla nga kiri kitole wakati wammwe mwembiriri naye kasita wajjawo okwawukana maama n'agamba nga alina byagamba abaana ne taata ng'alina byagamba ki abaana mu kifo ky'okuleeta ebintu byonna ku mmeeza kubanga kiba kitegeeza ki nti muddeeyo mu bubumbwa be mwali mufuna abaana abo mwamala kubeera babiri ne mutegeeragana ala sabiri mithaali era ne mugenda mu nsonga ezivaamu asbaabu wujuudi al awulaadu awa nasabu okubeerawo amanya ebika manya gundi famiry okubeerawo mumala kutegeera tuezaga nti zinawasa omukazi tetwategeeragana kakati gwe mu biseera bino be mumala okubeera nga mumaze okufuna ensonga ezifaanagana bwe zityo era mudde ku mmeeza mu ngeri ya famiry abaana basomye batya tubatambuza tutya famiry nga mwagala ekulaakulane naye obuzibu bwaffe bwe tulina gwewangadde oli munaku n'abaana nabo oyagala bawangaale nga banaku naye ngaate kalimatu ntaafya kintu kitono nnyo kutegeeragana baana basomye batya baana kakati bwava wano tumuteeke mu ssomero ki eritukagana n'essente zaffe zetukola ki zetulina naye kakati olwo agamba njagala alaga eno omulala agamba njagala alaga eno mutuule mwenna ku mmeeza owulira ebintu bitambule va ku biri ebyaliwo ebyenda ffe kubanga taata baffe bakeera mugezi ku makya ne bagambye yusufu agenda kusoma luwalabu ekyo kiwedde kuli al amur kyawedde dda ani maama tajja kudda eryagambe nti yaligenze mu primary y'ebukaraji kusoma ki ruwabu kuli ya amru chiwede chiwede mwami na javiti ya risa sizina avayo
3: ebe virala
1: kati mwenyenga mukadie saa kukandi umana tumutuwa la wano
3: mkulu wange animiza yesterday ya vee kabiji nga mwamu wachifei chibuli kati mzee inaagana aganti the center sizirina si center za talina kubanga ya zirina ne ezigende okusoma ekibuli
1: ekibuli yali naze kabiji
3: kabiji yali amaze yoro aze azeno
1: azeno
3: kakati na mgamba omusajja mukuru najja na seka Abdul Majid oli katwewe katwe namuga we mtu wayinga tagenze kusomera nti agambe agenda ekibuli ez sente sizirina kakati ozaje kakati ti kati najja na sabe chifwe bwayise ne namuga mutawanga mufundi ekishebwa ise ebyetaga sebya ebiruwa
1: yeah ina kyayagala
3: era finali amutwale ebirali bwa ise myaka gyadde baseeka mugumba nga gye bali
1: era ye kye kyali kirubirirwa kye
3: oli bino byategere
1: byaliyebyayagala kakati ate ku ssaawa eno byakyukamu tumala kutula ku mmeeza nogandi agenda asome tafizu lukurani kati ate awo nomunakasha
3: negujja
1: basula batya naye waffe tebyaliyo
3: ekikolera woolaga
1: obusula mutya ozimbe kwegamba essomero liriyo gwobuuza buli mutya
3: toyina
1: kyobuuza kakati naye kati bino tubigamba abantu abali ku peji emu olwali ku ssaawa nti obalaba bagenda bwayise maama wasookayo kugenda kulaba bisulo biri bitya fuwaffe tewalingayo bisulo nga gwolinga agenda bwoma nyugwe
3: batutteyo
1: owulire kakati embeera eyo
3: naye nga ensonga enkulu gyetutunulira wano seeka obuyambi bwo omwami eriyo sapooti yo eri omukyala by the way twasomesa ekintu ekyo sekati nakanwaji alina ekigambo kyeyengerako enaku ziba alina kyebayita corporate mothers eyo naye agambagamba nti bagamba nti omukyala ebbanga lyonna nawaabanga akole vice president n'abaani bw'abanga talinaako muntu wegamba in free time baga nti omanyi ngenze nenfandika ebbaluwa eno nga ina gwanyuzaako ekigambo ekigambo ekyo nga ajja kimwamu amagezi obwo nabwo buba bulwadde bulala
1: nga twakyogerako sheikh era
3: nti omu nabanga ye wapifu nga gwoli wanakanaaway haji kino nga minisita
1: kumusajja
3: obuwagizi omuntu yenna abwetaaga
1: obuwagizi bw'omusajja omukazi abwetaaga 100% ne bwaba alina ssente zifaanagana zityeze nga ye nanyini bizimbe Kampala owulire abo ababiri bananyini bizimbe ebyo byolaba byani tebaalifumbiddwa era tebaali zadde ali no bobuuza nti babirie yafumbirwa Kirumira kubanga be bagagga
3: omusajja
1: yamujja eri owulira kakati daamu eno daamu obuwagizi bwetaagisa eri omukyala era bw'olaba nga tolina mwami akuwagira mu bintu byo by'okola oyinza okubeera nga wetaaga lukuya
3: kyoba tudisikalejinga bino olwokujja okunyonyolanga nti omanyi nali nguze poloti awo naye kati babuloka bampubisa nga bagitutte
1: naye omuntu ateeka okubeerako katfala katfi kibegabega ku kibegabega janbara ala janbe ng'omuntu akuli ku lusegere munno nogamba nti nina omuntu gwe nneebuuzaako nina omuntu ampagira mu kino abakazi abo boolaba sheekhe babbiddwa nnyo ebimu be babyereetera ebimu bijja by the way naye ng'ebisinga obungi bye bakola ki babyereetera batya nti agenda n'aleka omwami mu nnyumba n'atayagala munyumizaako kyama kye ayina busente bwe waabujje ne bajje ne bamububbako bwe batyo amanyi nawe ra kalungi kalungi oyo olaba butabuuziganya na kalungi kumbe balina kye bakuta ekyama kyabwe ne bagenda ne beewola ssente so senga yeebuuza ku ba yusufu n'amugamba nti naye kalungi ali atya tia karunji olawa tuwele na ye msa jara julu tayibu na ya ino unafu lofi ye
3: lofi ye chichino
1: eri musente
3: musente
1: kwa abasajja abasinga obungi bitukolagana nabo bali 75% bayina obunafu bwa ssente mpola balinga mpola naye okuzzaayo bakalubirirwa okuzzaayo kukola ki
3: kukaluba
1: kakati gwe olaba ye akolagana naawe fe tuyinza nyinza

0: najya nakunyonyola
1: kati bintu kino kanchogerese temuzivunula obubi mbega iri temuzivunula obubi nebikyali kituseeko temuzivunula obubi tulina abantu betukolagana nabo baseeka bannaffe oba abatali baseeka nga bali mu bintu katukatugamenga okutwala abantu emakka
0: yes
1: omusikazi yenna yali badde abuulira bba nti mpise mu kampani weeti era gundi yantutte kubanga
0: olwoi
1: abaamanyi nze nyinza okubeera nga ndine kalungi wano nga bundaba
0: bwendi
1: naye nga kalungi manye atwala abantu makka
0: toyitayo
1: yetaamu gye tubagamba njogera naye mbirala naye mu kigambo kya flus
0: mumanyinekyomukyala wange
1: ate bwe bamala okumubba olaba bakuza ku gwe mukwano gwoyo ye yanziba bwaŋŋamba owule bababbidde mu bintu ebifaanagana bwe bityo olwokuba nyamulabako ng'anyumyera egundi nyamulabako ng'anyumyera bugendo simanyi lwaki abantu bano bwe musula nabo mikwano gyammwe ababagulira emmere muti okubabuulira ebyamba byammwe kuba muli banafu muli bitonde binafu oba kyenkugamba ekitegeera kyekkalungi muli bitonde binafu esente zammwe baziridde toyogedde teziyambye mwanawo n'omwami toyagadde amanye omwami wange bwana amanye kijja kuba kibi lwaki toyagala amanye mugambe nti gundi yazze kalungi yazze nangamba muwole miliyoni ya sente oba miliyoni bbiri owulire kubanga omumanyidde ku nze miliyoni bbiri nti ali mwana halaali kanjogere ngaomulangira waga nti oyo halaali mwana halaali owulira oyo abeera halaali owulira wazi wa ddaani yusufu lwaki tewambuuziza
0: naye akuba ekimaze okuggwa
1: abakazi enamba yabwe esinga akubuulira kintu ng'amaze okukikola kati ddaamu eno ey'obuwagizi yeetaaga etambule ng'etambulira mu bantu babiri nga nawe kenyini nyini weeyabya eribalo waddeeyo mbyalo eyo gyolaba eyo bandi masulita bandiruddawa oli agenda n'akuba ebijanjaalo bye n'akola bwati ne bwati nolaba ng'agize oluusi waliwo abasajja nga jama tafa nnyo mukazi afunye sente oba tafunye sente zezimukwatako yali alina gundi ye
0: freedomu
1: batumuse bakoze kitamukwatako naye noobuuza gwe esente z'okoze zonna omwaka guno ebijanjaalo byewasimba emwanyi zewasuubula nga tovaayo kumba agenda awolaawola ogenda okukakana nga sente baziridde tayagala yeggwe kubuulira ng'omwami amuze sibuulira musajja bintu byange kati onoobibuulirani waliwo omuntu gwolaba nenyoko enyirinyiri ono omusajja byakulabako kati nyoko takyasobola bikulabako wadde kitaawo
0: nakamunaka eddagala
1: ebyamba byono yabimanyi ate bekituuka ku kya sente nemuzimba emitima nemubeeranga dikurumi yuzino zisokoko owulira n'olwekyo tuddemu tumanye ebiseera ebisinga nti bw'oba okwataganye n'omusajja n'omusajja ngaokwataganye n'omukazi munnyonnyole era kyetukubiza n'abagundi omuntu n'afa abantu baffa essaawa eno ne baleka sente wallahi ng'abakazi tebamanyi ne babalekera obwolwo obwavu sente yaziwola gundi yaziwola gundi tayagala omukazi amanye gamba ti gundi te bwefiira wano kubaokufa kyuti kirimu
0: inshaallahyalwaddeyabadde ava ku saiti nagawesekanyamekwano ku ddwaliro
1: ogenda okukankanangayatemyedda okiwulira nga yatemyedda olumeguliuliko gundi nze nzijukira twali tuva kuziika tata wa Mansuri zekujoyo tuli mu motoka nali nze nali
0: nzemotoka
1: sebunya okiwulire Hajjati Fatuma nakatudde nga waliwo mugandawo gundi
0: omwerunusubuudu
1: butanaziba emabegamu waliyo sekaminu tuli mu kasipaasi yoka Mariamu tuva okuziika tutuuka ekyengera jyambu yali mungi ono tumugamba genda wali otugulira amazzi ennyonta etuyitiridde owulira okufa tugamba okufa kuli kumpi nnyo n'omuntu tugenda okugirawo nti tulinda tusetuka mu jyambu